xa xa do hub an haba khami ne do marang ngang ni to am abido hari ida nepke tomi ngum do mi jwel ka vesib diba qain hwa kher ke bludri evezer skai khere ngawa ba hu hari ida sada din wa ba sa ni di tswa tsware elop tong tswa tin anuga ga din onshna amen hari ida nete johane pti disi korong asa turo sa ho ha khwa tora ro de khomeng a gure khwan ams asking did a khomeng christu au khwe ha ibga yesu ke arun i tora mi de khatkha sa begu am qwara kova dida ke ama ai au khwe haida tidi ip ke hana sisen auba ma tona boai didan nga hai tama hep kira ubi ti mai wai undani raip kira arun in tui nin undani gai sago ke ngai an anu sago wada kira kova means aroma koi sabade kaun kansadu neske kaisi an sa khwas inskap elop di unwaba sakom di anu sens sakom di unwais sakom nira anu sentama nira i o sakom tatare nira i khaisa hara mayin akum khaisa tirage au khuin haida tipke elop unwabara mi ti saru ye tonado saru ga dida ngagra hao oda ge dida sadu nganira hadi tiga hanan undani dimagra i ngai ke nira khaukhoi dirami tin in hianin undani i ngai ke arun in tuinira undani ga yedi oda ke ne khwasa utha nga khwas christup di uapka noma haista basistisa christup uapke noma haista babka siora noma haisti insasi noma hais amadia kaimas insases an ams madi insasomas kamas khaisa nguse ba khuramu tipke christu wa baran ai ne ngoma haista bada ga siyo da gen unweni ra hodi khabeb kan iba ne ngoma haista bada siyo opka mun khiske ne ngoma hais nguse ba khuqwi insasira musun khaisa nguse ba khuqwi an

Chip Kwaga Narega Nguan Kriza. Habis Ningumaiza. Tui Haribi Tina Nguan Man Kriza. Obje elop mwabaran ankare tirami. Ne haisnira nga se I kriza. Oda gyan an kwezin usib nati sara nete unwi handa. Sara ge elop di unwan pada an dirami. Sara ge kresten nida dirami. Habera ge awgab taba hukwi kaise in sa sira musen. Awgab taba hukwi kaise amku sira musen. Muse ba hukwi in sa sira musen. Tinge tuwi naran ay haa elob di unay haa eloba andi habera hui khari tina harebe dma kaisi. Satsa gwa turo za satsa gwa ngam magra iyo. Satsa turo za gra khansa gra wow. Maritsi ni rang undani. Ti maribni eloba satsa ban unwe hanira ho. Ora mi elob wapke ngai hiya ga undani magra iye. Ti didan ngaga hat magra iye. Ngai kenira khaun uye. Ti kenira ais nga au tae. Ti nira khau kuwe di. Mariko se ya tsungtsungsa. Satsuka mi elobatkian andi. Madigo ngaritsnatsan anlaika. Madigo ngaritsnats gezuban anka. Madigo ngaritsnats kaihresten inka. Habetska satsa kwenkatuni muese iyo. Huga kweba kweb kaoba mundmao. Naskia kai. Tui kwedage naukwendi kaoba an u. Habebke ne kaisa haraktaitama. Tole nari ting nab hiya elobagin anib tika tori sara main andasa. Tole nari da ha tore obga eloba tole nari di tore sa kongwa. Habebkan ib hiya eloban ani ib hiya anub ib hiya kaisya insan ngoma iskami an ami ngab tabayin undani hoi had marai kisa. Taiko seya I kwa isabade kaun kansado. Ne kwa am ay ay uwa senre sa kaub na tida khare ibe ibe Elob nada handi. Elob nada handi dan anya. Khabib da gyana elob auga ha. Tin anyi titi sisen gu tuy gu ge. Elob nga ha. Kamira musen. Khabib da gyana didan auga handi. Nga magab ge elob di unwaba. Rami. Nga diska ha isa gra iyo. Te gu ga gra. Nen undan idmanira istin skrao. Tika tida nga hand mani istin skrao. Titi mi mani. Titi nguinkade ding wan wad mani isi skrao. Owe gini ra kaw kwe di. Turosa, sky tomorrow with the cow coming cow and what may you. To we could I get a loba than Andy Dami, Tida Madigosia Cresting, Madigosita Kerke Punta, Madigosita Kerke di Kahian Hanusa, Habeka Sak cow by tomorrow with the cow coming in my you. Tomorrow with cow coming and would my two old my you. Oh, yeah, de fair years. Otske satan hom kausiba anutma tidan hom kausiba anutma mama kaske ne khwa sahara main akum tuwa roi kamin komi kaisara khaka kuma sakom nira tuwa roi kamin kaisa elob nga komi haza tip eloba sakom nga nira hosin kaisa khabe ga di id magra iyo okum gedan id man undani ba tigen undani sakom diba an au sakom da bayi khuya tai tigom ge khau khuwe ni rase dura I mama ga kwa sabade kan kansado kore sats christu nga abosa se amap nga kiza tui kwa da ge kwa nga christu ba ge an uru madi yo ip nga tken an nga e khabet skin ni ban humin ka mama ga tits ken ni ban humin ka am otsma ba ha tits man ka yia otsata netsi ni da mi basin dira ge christu ba andi ha ha Didang and ma Christuba, sat Christuba and ma wakum hana kaukoe ni hu sesidang wakaskiniza. Okum gira mi bai, higum Christub nga wa, higum Christub ka u kain arisa nga di, higum Christub ka wa, ti Christub nga kain arisa nga, ib ama ayin undaniba, sakum a hu hoi ha, elop wap ni sakum ayin undaniba hos, ayin ayge, sakum di tu kwena, sakum di wana, sakum di hawaba, sakum di kwera kwena, ngayin undaniba sakum a hunirang ora. Obge elobrami madiga idmayu oye unuye tinira kaukuwedi madigozi atuntunza among ayibngasi sata homasinza amen kuti samiski ama tia kumtumza uidare elobwan khawo isan anunka gaba sinibadre kuti aro nabada samisa kugezu isan misa elobwan khawo ti sidadi qawo kunani ngqangise I Kawa kuti kawa uti madikosi ni mhawuza tuitse daga kujesu tomaro idi

Isikwasenqa usanqani disiqhasenqa ngwandabe saqhisa ngona disi kencoba khose cam disi hum cam henis pa sa khose disi hum cam ngomsoro sa hum disi hum katima mulusa disi cam cam disi qhasenqa.

ngala town is clever timis asking nqa kanqwa inqwa sinqonqo umuntu omske w sinqonqo umuntu ngasa ithike nqa bagu bot xabe manqana sinqanise qwaisa kolarti abram kolarti ting qwaisa soki kanjimip ti qwaisa smerselin murapos ti qwaisa patrick nandako hanke nqa bahasike kanqa qwaisa brenda tony scribers aqharo siqalo madida dogoba mile ngali qoyisa qharo sathu qonqwa swapha ey nqa bahola noho bani qwa ruthi kose ka iswa apnqira genesi nqa da gromi sesina nochap enira wa ambrose ige sisekelisi nqa mibe miro bayo qaro mathi ida ke nqa din khawa se ne tsikam tses ey eh south africa ke arisa iba edma goiba komro goi subuto mago ha i ngakho kujikwa khurura khabe kargi ditsinje ke se kutamro tsi kanguni abje ke se kanguni kanguni ha he jikwa ai tsa tsana ngam mexico ban khuru ko khama ko khuru tsi dip ko khama godi kalu drasti ein wasti hunan ngalisti ngabe manqane iqonisa uri tsaqa ose tingeni aliko ngqo i don't that is a ngonalisi hunqa namdi tsi racing tsi macaroni hantina ngakela konthi card ma umari dikona homa sicharisi abe manqansti winter safety net program dia ngansa sakuchaba khukuro mase i tike ngihancamana ngana goroma uka qha inqaip nada ha tsin mu ngakhona ngali ngayisa senihasi qhisa ngichabaza seswap ngaske nesa dida ke nibani la mise ke tiki ngali i mari tsina kuro mase iswap iske nesa agri banksti german spakashen shiftings for international cooperation dsi kastinge ngadi in treatment ekoro xara qaw dikirami but nasip arisip ngaba koro xara qaw se inqaske german saving bank and finance groups na ura sizinqinye sicara qaw bakoro dise inqaske nisap a sizinqare khasiku team umkhanyisi sicari qhuzon khasip thina qo sasina maybe have diqali on a isiqalo makro qala qawe se isati ke nibala me se game yeah mangi khuruna mangi khun hina ha se ina dira ke to khaba dira me se ke ne tsena qarma la niko se ga iswa ap iske ne sa tsi ira ke madino khaba nkhawa dira ke ne khaba nkhawa ne tsika mqwa qaroma si Ya. Nange ibe ekurung apnara go uena. Khabade bendi kharure.

a dira gore di tsharo qwaetsa indi tsaisa ngwa sa khabela nqom gadma khabela madile nqa ero tsong qala nqanta na qedi mari seso apnga no hobane di qharure tsaisi batsike anuha khoi go tsaisi tsaisi batsike ni anuski ya digra mi yame e tsinna pkira ha khoi ge sa sore sa qhige dma that's it khoi ga tsin sore sa tsku qhige ba ni tsini xa sa iqhabu qhabuseni satsike sa qhitsko go qhi sasula sasula basinsta sa ischapta ha gesa gesa thi satsike hada wa ningcane wa thiniko qhulwa bethichi gravel da bethichi ngangqhulwa kumkwa ha ncike umone ncuyiga cha ka ncike umune ne ninqoga da ukuthi drama ukuthi umwa ha o ncudwa bethichi coba snotski qaga coba snotski lichapa iqanqani ke khona thini kofeina ngangi khona thini kosina dida do khomile se dege ngari sanqa ipnara qase i ngadra mise gikwa qhaya murwa kuthina ha seiswa qhaisi batske anwa dine diqhalule

Nesque kaysa min qabas NBC 63. Danas ego hun irtidra nwan dana qaide sao kersun ore abkhara kuma yise. Namibia kiko koka wa kubesi se hankami unareti nguika sa ta hawa se unasa hiya wa kubesi ndiye se Namibia ke Angola ICD nguika sa ni sisin u hiya ndigidel taupna u ngadi isi areka nila di se Ministry urusi chun hawa si mwabadi diske an uisa godi umisa kais ay kosti koka sa di sa Kwese Bangladesh kun inge South Africa na kansa ko tahe naban ko hutora skype nuis mesan kha a khai skapna in ego hanutoma visa di ti India di passport an tina goro hoeso apna ams a Mexico ke khova ams thorup na South Africa ba tam khinga se ko adan wan dana kading ams anas aiga kaisa iro wan korang iba kaisa mesai ngau basin re.

Apiqo ba alida ngqhawa sisela sakupna se iswa e dani qhaluthi noba ko se I daina khulunhiya ha se ina didani miswa iske nesa cila koro camelo nda man waswa pida ke next month xaisa star dinira hami lethe aromas nada oyisa khona ngaba ngqhimi ba sina sikhakalani qwesa sina ni free star sina nida noba xamse I khoitska koso apnathi xa khonchaba kho sina nida xamse iswa iske nesa ngaba ke ke miseri miseri bele miselva star tikuda ke ncani timaqanga ncon thina ke ngicela uthi xa unqapha ngaphina ngaba ke a qungqwa se nedal koska ke ngikuthi nqa ngiletsen ku hatka ngqwa uje mba qungqwa iba a misebile ma qungqwa ati kwa ati seke tike ngalicwi nekuthi nqa xobe xaculo nqa niqhanqa ngalicisa ngqwa nqa misiki ngqhalip etika kothi qosa se saturday a misiki chabitska koska iswa nqa ngxasa ha seke dida ke nira mise tinqona ironkira manqwa leske neswa ai hoirsa khusa thi ida game noba ngxalisa lasa kokunqa xa ixa sina nithi kam xwa singas ethi nida nebaqhalulo thi next month xa stars dingqhara sina ibe ka xa thi ngaba sina nikoro SSI dina ha asina tira ngaba mi esiswa apnala nikone chet ngaqalo ma daya xa ikhe sathi manxowana nethi singa nida mayinqa isi nga hakadi sin tikwa ke a winqiye tike ngana nisiza ngcisa sela ngukuse ethi ida ke ngaba nida koro Nabasi tinai da ba khung miti ni da nong ap na chance ke a maske ada gromin ap aiza habin khobe kaip ke ngan nga go ba ti khon je tungrana gugu ge ngwan ning ni chatwa ga habe se rabri kap ke hi cha goro hi cha goro nga turo bol sa ngara tsku ngaba ga giza haba go miera khabu hi habe abri kap ting khoi ge ketska ko khobe kaibani danse ga iyo ai je

kayiste ninqaqa yethi ninqaqa thakho thaxa umthixo leqhiske neira nengqoku nqadi yekeren sekisos Canada nanchuruwe Mexico nanchuruwe US nanchuruwe dradiye uthana uqinqa sinaqhole to Africa nqa cuyi game cuyi cuyi ngina nchuruwe thi Europe inqanqi yengchuruwe thi America nqanqi ngiqubile nchuru thi Asia nqanqi le yangchuruza abathi nkosikala kwaqom segcini hoku iqhuba ibucayi kanti chabi thi danda gaguri kicamcwa thi dishinqiguri kibe South Africa nqanqi hayiba kanap kiri ngadansa wamta hayib kiswara sa bolsa umska ngunqwi thi ngadansa hard me thi chaba ngore mungu ngiyasi aka dinamiet me nako kwicuti cuyi ngaba yiyaqombro ngaba yigira qombro ngakho kuganisa replace ethi ka ngisathi ncisi half time after yiga qawo othinqisini nqi thi thawuma ma badri digara khoy kamara khoy khoku game electric kamai ncisi huwe gaya kamara khoy khoku nqa ko South Korea kuthi Japan kuthi nqa ten China aka ngaqali kugira khoy ira ke sigi nqa tuwele sen tuwe tiki khobe qayi nqa Korea Japan dip nqa fars elf ka qhabanqa igayi tai khoy kuina thawuma ka thicuti kula muzen qayid matska i qayithi ngqulisa sikotsa nomordi qho ukuthi qho cuyi dicuyi ngakho kuka replace tudo elf ka unyothi chara elf ka nohem dicqa kwecqa ke sinathi kwa mungqalide thina ungqondi ke shingingi ting hingi anchi ngathi cuya ngqondi kuli waro kuye hiya ngingi ngathi yahung hangung hinking kinkim ngathi kuyi ngqondi ya titske tamhan ke kingung yinking nokdi nokke kingjung diske khabe tikune ba jingking disi khaba bang una nokdi uniga unza afani ngabke ne bang unza la twa tin ne bting turu unza ngaske nok ba sifani yase sire kharu ngaku ge agari ngadira re kutingwa ore odi miodi den amguse miodi den ikutina ore odi agudong ubale seige ngalita cana cana cana seige ngwaha asei ngayike korea ba ha ti nga Japan akuthi na ngaba Japan beke nokha qhayiro aba yike qhayiro nga Korea kuke wala kase kese khlayima ndo wathi tinesi kuthi na ngathi ke nokho ban qhingu ruku nje ngaka abe sele abri gabke doh ngicabi ko nga aba gari isturo sa ku chabuke yini thi ngaka sekhobi khoba ngcuru ba koronthuru Soros uniku ngaso ngcuru xa kunqa kucisa ici yasithothwa sicatha thwa thi khrof sicatha thwa tige ngane sisecwiqa ihoyina yike viyathi tasigodwa othikilani sizang ngama yike ngapke ngunywa basela ngqwa tayike madiko xa uthi tayike madiko xa uthike wacapa ingcwa khona la ngqo madiko ne decision ye uweqhiza madiko ne minxuba uza thi icela kwinoho bethi usiquza yini mathike ngqa ngoba sinto bahura ngqwa tige sicabi wakho na la ngqo tayige kwathi ke madiko athi ke ngaza ngqaba kargi ngadi ngadi ati ke grobi ye hayige diko han ari sanje kana ana ko hay South Africa di triana Namibia nasna no ngau ja sira gurisa ngubmo tiko hay habe jige se qom Africa din hukan ngubib tay ba uske aurua hay tin gos ko ge ngasa se Africa din hurua na Europe nga li khan ngasi ngasa ste tige Africa din thura na ngali kha ba khara level ichi standard din ngasi mai ha je date a Bundesliga ha England ha na Spain ha go la liga han na han di liga han gi khara France go liga han gi khara level Africa din thura na khasna si amaisa khabe ge wa tsije ga la tsije ga ngwe ga di amiyo ngakira ngthuru na ngoga sakira si khaba ngwe sakye kha go ngang ngopna ikuthi qeyisi despande ngcuru bayi Africa kugukhathira lihana than uwe hinaske nesa ida next month just last but ngarore thitawubahwebi nxa ithina hunxwire

0: Ja, ngqaib ke khothi dijelungira maqa u soroshi ngamse ngurun enqasqa noma ngalike. Yi maqangandi ramiyese obraso pti misiri tingiri qabuhu yinqaike. Dilamire seke xaqa sipkeni ha alidigira mechida ngaba sidi ngqaib tinda qhoda seyiswa ngathi ngana qhonqa ere. Awuna nes.
1: Ai oresman takwetsani inqwakhe. Ya. Wata dawke. Kodwa ke ari kam mera qalbi 3 ir koma stal khamin skap sal inga ske to tribute show bania tribute show ti drama baske wa kho ingira qhaung uye in miss ranking ani khamisi sisi chesa khoqa ip mistra qwa kha beke ka wa uyo sada kha uy khwen i di deska ai qomro ya uy khwen i di deska takin asadrate Como hasta Jamien Scarsali, papá, haga si roe una. Joraca me si cantan. Si joraca, misteran. Joraca, amsa ven que toca con uye. Tisir, tige, tisir, sahura, que en la bane, tua, jabeda, que tuve ir ter, tenir como un bacuena. Jabeda, que tisir, sahun, en humi, tua. Tida, que en la bajo, hexito, net, tisir, dolas, que sane, tan las que net, segrete, tan si, o don chinga, tan. Naba anuthi eka sala qeng to standing nqam nganxasa khabe kuto blue clearance anisi feather ningho avantida ke mir utaye danimisa khabe xaxa sipsatra tseni hap ona ip kene am telexe coin nga khabe deke tsami terte ni khoma brokere satna khoyure
2: ores credit englek mi ama tribute gathering edake unga tribute gathering stang ibesenske koi wai ke toch siehst du sarai so sna ia se ke baba kira mire nga o alle ha ku kasna le nga kai khwe ku hian nga ice lanes of the squads ke nga sa ice lanes di tin in kira ha o khara ka nga ku ke elipti no khwan nga kham gya sa khu ke kai khwe na chida krone mi sen ke mister hansina nga kire skol ka o chi kire skol di una so tribute gathering skrang ibe sen ka to gira si ibe mari on nga se khache sa cha khuro khon om ha se netra si Toibas ahase ame donation ahase. Habe aske koi waike ka nedifu rehi gradie. Mr. Velen Pechego, Mr. Ganka, stage aike ben Savelnia. Amsa garang sing laika, tigrami quip, no amsa dimigrami, marking o atisi velrang lai. Tige as a qua classic na, nusi on the visiting lip kagia, retire again in China, of no hoba high. Of toa hi again lip hagari kaka netia gaikui. Nai si tirami, that was my on the vest, Tifera Veskin, a tigring no day. That was my Veskin on the vest, Dimiti. Tan how da girazi? Satan like scout scout. Some microwave rosa uza. Sagan rosa of Sakul Pedrosa, Sakul drang Ruanaka, Titagrasi, Kayer da girazi. Come how da girasi show da manje show behind ya pensa magaba kanisi kera mio no am sak tagini digre

0: salinga nirwe satarta tiranga nga chike a 3 in ibe chike arunya program ko khaige ko khape ke fiten statsi oge dansti helaga khonia ke dise malaga trais ei omstaba kokosi omstaba nga baige nira wabasa nira ha maske ko khape ke sa maske how to dagi a kronhauser farmadi yo ha nga basna koroto ha mai chin masun koma om ario Timitida Gigami, Otida, Kritakona, Forehema, Ah, or Udranga Yogeti, Tigin Navajo, Kohape kept the donor dati, Ige, road in Saha, have a road in Staba aske, donor tatas a hofir in Abikiniza. Oh, the Baragrovel Niragoroha, Malaga Draze, Habescom Nobado, Tata Uke Sleeping Aroeza, coming against a Vanaitas na Sadochma, Siata, what I get in Nasa, Tiginiga. Donor tate fire qaba go ABCU tikerke tim ondring ze house ye ve vir au nzinga sesir qaba go kerkep kapet yal kerkep kanira be vir we maske routines cosa sin umasa tida ge freda te nai a tomas kanira kai a tike to go ba programa karo a
1: so a ro kan nai tu mesira tu ge leten ga madina go
0: maske ran ibe sin ore up talents ke qaba go huya
1: qaba go ke misira tse di go instrument thuru go ngwa go ngwa ga me
0: ya seke nga go ya a setke go tsina ra go nga e nai ke ni sisa Mr. Velem Hobe teacher Sylvester sti ayenari sida ge kainga ra ge kwa dao ni go go go skusa gre magai va go ke tsotsa o tsi khabani sa zike go orfat inka go ni skose go ro no go bang ga ka ntse ka ro programa sida ge to go bang ni ma ma se ba go ro ma inga
1: go re se bisna gre ga mi se velem mo
0: aha ma bas go sna ge hai a pietres tane bisna ge hai ya didat nan an kare ro da nya da ge tu re ni e yu en as ra inga na on last on ga go ro si no go ba di so naske ni se sa go pro kontin ma ba ab doch ne ko ba go me kare ma ga ba ida ma ba go an ba kwanti ha go na ma kare di
1: ba ki ma ko ki ko go ba na mire kaina kaisa gui kaina kaisa gui
2: ne la rien
1: kaina kaisa gui
2: ore ba uto go
1: ni chare ma ga ba ni chaun go kaina kaisa gui
2: kaina kaisa gui
1: Of Taza.
2: Ah, Sieve.
1: Can I please say Nelachian?
2: Nelachian.
1: Sieve?
2: Sieve 3, Ian's double Sieve, double 3, Ian 3.
1: Can I please say to you, Hunan Gona? Sieve double 3?
2: Sieve double 3. I say Sieve, Ian double 3, Ian 3. That's clear.
3: Odeke ngaba kharo se kulo net kloqo mqumqao om arif chapa go nga go me se ke neba nga it is a tribute show dama ura kan ice abudi velem khobe ban anske up at a want to year up akhek si cwide ke satu di auto di nora sa se aroma auto chaka sikwe e dc ngane kane kan auto aroma amai ida auto dran ngi khwega Maska go matha e gape tao am dike uop a go ye chire ya ise chire ya nqae chire ise da cha a hang aiti a eng eisen abu developer ti nqa sa qasa se aromatic chaba go cha inga qhaisa tsowi haisa khwese ngani ha inga ngani mas educate committee cha berlenda sa thank you
4: Ah, ting, I don't me family cover who get talking family na tafel sing tige koi wai. Huruga me, kawiga me, to out of family nasi. Net kari kaiga have a magni sagni. Such a kahu wine and poxiroskinima. So such a kahu kakuto siri. Ti, did I get nanny Frida, ti, nalak ian? 829 0620. Have a dog, I'm rugged mood ni am rugged. Tan roi ke dokh ni am eti ke ni dokh am.
1: Aba de glut na de koza.
4: Kul ran roan chi na hang ko ke ta ibe. Kul post na kain kun kha se khabe. Nga ba si owner tin ro. Khaina khaisa tsui khaisa tsam khoise. Khaina nani tsam khaina.
1: Okay. Ya. Han gan sti da nimi.
0: Ya, tiratin dokh kan kan sti tu nimi ore ap ein hanop tsi wa ngwa di nambi ap di nga kon

0: Unika konsepti a stoma han ogeis a papis aromachi ya tira tu ke tok nyan an hore duni king lang aba kwa di ha dia
1: o re a post de de des ni alif tin ngai chang pru kam kam de
0: khabe khabe khabe da ke gyan no na o re apna lif
1: de sonde las mun ge kam ni so magbe za las mun na mi khara ngai mi am
0: okay khabe da ke a gen no a o re ap amai ngai da kwa da hiya di lif de sonde re des ni alif tin da mi to a hiya jesu khrusi o se hanagam ama besna amai ancame yachayiphayisa
1: thibukeliza ngesu glasa gatsine
0: use ube ha a kerey mlifta sonariya den tesniya lifteni oya halve ya podcasts keneza ah whatsapp maske giyai khabra ke nesi tuya giya ngonga khubka tuiba ona kama amancama ha qhayisa he ncame gakara chayo aroma yose kere am ore a khude khude kakao da ke nepte khude khude
1: yeah niko ndiba ni amana ngwa sako green like ze ni singin ni ni kan o green la yam de ana di ni singin ni ni sidan dan thuru kan thuru sin sako i bam di mo
0: ah
1: ni sigure green sin no puru bere sin larang lai badi
0: atiro ge ita ke amai ah khabe da ke hage mun an ama kain unya pati lo pas di sna da mi khakisa
1: ti ya basta khai giste manor ko ya me am dinga
0: Maske nga sami, ore a maske, a laute regeni si sa maske.
1: Sini gihani,
0: ba isa inga. Aha hani, akwa nga bako record haoni, aha.
1: Kaya nji ko brur.
0: Kaya sa tesa.
2: Lekada.

0: yachitha qhalule alipiyaba kolone banqawu gqwebdaya balaqhoyiwa kukenaka thike tembiona arisida kongayi thije kwangqwebdaya bakothathwa cea senizani koqanse ithitanda isenimisile qenqwasi nebemele tembion
1: ada qenqwasi imire disinierte timoro moro dimiro omores ada dogobanqanqabire neqwaka mabithi ngafridates nezi qayibangwa tiqa ikuda nimise isinier qayiqhuba kokini unga takukini qhabu ngqayi idamire senior type kuba omores
0: sathi dathi ethi bani kuruba silicheba unwadi nje kwala miyame
1: dasay tige ni haski atida dogoba mire qado ya ngaski ngasa qwanqa kuke bafana ka seta dogoba aba senior ngcina ngati tabete thi qarure sorozi qamqam senchuru ngqinqathi ariske go ngama kata gamers kona type kuba raqore ba qayiba to unware kuse bafana kuke arisan khoboe kuro khobongai kuro bafana kuke tike kuna kait maso ko khausen ngakabe titike kota ngati kuni mise ngaske ngwa ngapti ko khausen ngaske bafana kuke arin khobe tatin kuro ku kuma abakam khinga di mexico ifako a ngi hesei ngati gira ngaba khausen ka ro titike kota akaba ngwa ngati ni kese tin kuro ku ke kwan aroma starang kuruwe ni sija ditamire kwan aroma starang kuruwe qarisa se ngin kuro ku ngakwai abakwa ngurugun anga wakere ngaske bafana sing wanga tsanza ne kabi ha sige ngurugun agutna ko hain tira to ba tawana ngaba ho ho ngarore rakere ngurugun ngunna ko hain ku ngan kwa madira tawzen it kamis wa ngange riza ari go ngurugun ma tsake swap ngange kaunto mexico ba kam South Africa ba tsaina ti goma South Africa ke kam abakar ki do ko khonwa ti mexico ba kuin abakar giza nesko se ge ne kon guru ngona nguru ne kon guru tam nguru nga ke nesko se ngona abakar ki de kwa mai naudo aba ku ke South Korea ba tam ti ge tsesi aba tui ti ge ne te kam kwa aroma gro ma se asking go ikta ngona ne ke karabi o ya ka si ko se ti miso apa ngap ke khaba ni nau chap ti khaba ngona ni Canada ba Bosnia Herzegovina ko ni ko ikta nguru nas ke ne te kam o ya ke sa mesan ang uning haba chi se chi chu ja khai o ta vi ti chap ti ko sa destination kan nguru ani ma

asekanata phi bosni aphina ete kozer abe tando ari singa sake so apuna ke wan aroma ngona irti kami so apuna USA ba para ko ikwan ti kwam sani unwa ba ko ke kozer Katara Switzerland ka ti ke sonda tes ai ti si akan as ai Brazil Morocco ka ti si kam ngare ning huru Haiti ba Scotland ka ona ir ti ke Australia ba Turkey ka sini huru ngani ir ti nga sona tes ai ke Germany ba Curaçao ti ramin ku ka sini huru se unwi abe ting hukke ngang huruf na rekin sangka ba ci Curaçao tuing ba ci koro ke disini ku ke disi ci koro disini wa disi kwen kuna unwa ailang roski ngapa Netherlands ci Venezuela kunga wa ikweza ngaske Curaçao tirami isi nga ba ci Netherlands ci Japan in China aba hu sona tes nga sini garam zi kando nga dige uip da ting huruf nga na gauzen ida amire aba hata karu ci kere kando saratin huk nga stine ge urugu ngara ai kunse ngaske ni nfa casting urugu nfa casting urugu ngaku tinge ni nganga se kanu ngaske nfa no kata ke so apne ke there goes in ngaske futsaling tinge aris mani nganga ngaske nfa futsaling urugu ngunage emirates aklama boys kuka ring football class a 20 football class koi sapa boys ka saints kun koi flying five sa 247 fitness cha ongosa young bowlers kuka chige goals ja Leicet koi Alnwars nja Selesaus koi tike HTP nja Utsogas koi ni koi ka adi gira na kapi 1000 ka do naske rugu hina o ha kun nja otka kara ke bap nga za sangak na ni han huru ga tik konta wes nge eba ko pare cha ko malales ka le kharek tap ini koi ka abasta eastern chief sa kana na det wa ai uyo karugo ga ne ku ge karugo ga bila mire ka do ah lego king huru niga eastern chief sa kana united kan ngaba koi ka se ngaske are bai sa chige dese drola sa khoba bai sport club ka o mai ge mega se sa o mai ge sport club ka chige taf ka nja o chinene sports kan koi ka sona tes ngai ge ngaba disi akan asai eba ko pare cha golden boys koi eastern chief mistina khaba ni koi ka se chige dese drola sa khoba bai sport club ka taf ka sa o chinene sports club ka chi o mai ge mega se sa o mai ge sports club koi ni koi ka di da mere ka do yene fake captain murugum agutigene sanglat narang thurwe sing khubek taiba ne ba ha tike paraga kunga ta purugutina ne ba khubna nokhra aitun sei abe ke trako ding arma nas babies isa bilino athletics ka independence cup this year ni khubek ta ne murugu ke wa ka independence cup ini ha sei every game star queensa vindic city squai aba khu yuna bogisa thomas nabos ladies ka tike fc ongos ladies te ndf marikana squai kuruba si kharenga ne digami so apna sing karan naske ana ngasta gams ngasa aba auto cup ka track kun so apna sne ki nfa captain gurugun nga ngasta pira ai kun sei square 7 football clubs ki kage pali joining huru ndf marikana sa young brazilian ka inguru ge desir ti kami so apna auto ping ek ek cup in nganga aba sta ngonang in huruba yunam football clubs a o commandi united koi koi ka tige test king huru kunin huru ba rundu chis a kuna kuna tana tige remie so apna kanza united mais oi ni ngu sei pa do ngaske kanang af egams na ti independence cup ini an turugu den paska karake onge khuna madira kausen ta do seige in ngaba sing tani sina gring hang ni es nasna ske nfa ze ngabarang an ngasi kwaza mapos frizi ha kara kawenga in tani ske oraga lifa gu ngu ke dam decision ni tapis in aning am bipi ngaba kwaza ga maba mia ta do in ngaba pin kwaza mapos frizi ngaba sing tani za oraga lifa gu ngu ke akwa ngaske second division gu ngurang puru swap nai ge abing agaji iba ha na do chige dana ugun ugu ge kam disi kam gas unit habis ai ai ni mi mai i anza urun ugu di ni ha so apna agasi koros yula kam di ngin abe ku bun kwa urun ugu di ngin ni ha no li ha gun ugu ga karu karoma tegen division ni dana di ngin urun ugu chi best division ni ga na ding urun ugu di karoma ge ading agasi bara oin ro ese kam do chi agasi koros yula kam dis ai gaske sin kanista mis kwai ge ngasang ma kan urun ugu di ni ha ke ora ga liha ka kam dis en am dit ke kon sa ma bo srizi kara ka wa ti khwa ka wa sin kan is tas ke nga dira min sin nas ke ara ga kun nga ndi ti den os wa swa nas ke ma sa dira to ba na na mi bare sira si ko ta tari ting ge adin buru kun nga unwa ti ge excellent stars aquiles kan in buru a ko me kuna da uresta uzagos kan buru iriba sa echa changwarios kan a ko me kuna ti tari be kuna ke predator kun nga omaruru fc is ko ni ko ta Tisona tes naskini, Taurus FC sa Aquiles Kanguru, Exen Staza, Uzago Sports Cluster, Rivasa eta Scorpion Guga, Antome Puna. Adigira Clausen, Sorosi Kam Gamsen Hurun, Arman Eches Nas, Arman Taro, Tida, Dongo Bang.

Enkwas, neskikaisa misti nkwabas, NBC stisa. Kaisa irko tinra kwas tituru nkwana sao, aninda kwas ishara kome yese. Ebi dana kaidi nkwan dide. Namabi abge Global Water Partnership Organization sti dana perosa, nira unwa? Namibi abge ankholab ICT Forum sa digital sisin arep, ngang hup kabatayte ngas aroma nira sisin u, Kwese Bangladeshi din hu nge South Africa pnetansa ko ang harai. Visa di tsi pasporti. Amadama ha visa di tsi pasporti. Tsin aroma. Tsini sinin huan di korang. Miba, sao prase. President Netumbo Nandin daidu askira mi Namibia kwa un owasa ngang ere amakasip. Global Water Partnership Organization sti dana berosa unwas diba. Nga da ang haros hubay si mung am sti kai tui taup. Taming uigu diba kai tingas aroma. Neberoske Suede Bahu, Namibia pa ko atwirehe. Dr. Nandin daidu aske nekovang uinsin sa ngading hanusi saris nedir kaeng aresti dana sising uiram maisap Alexi Malapuip distiswap igrodi iang ngadi ing hubay sing abimangan si sekretariat sing aning kang hawase. Insya guami Namibia gua unwasa nedir kaeng aresa unhasa nangang agup abimangan si sekretariat ni Humisasa, Namibia pta siseng aresa. Nadi kaeng ares isting ibasin sa nirang waba. Kiseng abong abos aroma. President kyo guwami, nes Namibia hub ay si tami kurisa gusisti kaeng aresi peru damasa. O habis nesa hora kang hubay ptisa. Tip hora kang hubay ba Namibia ba ning awasin sa ipti. Uns na nirang kaeng sa isa. Namibia ke enjotik 2026 demiang ansa sisen khasibani sisen u digital sisen arep an kholap ka ha ba qaitis aroma naba khading asan ede hun aredi ngawi khasib si digital ta ba khoni dinga ra khorang uise ngai disa technology pti forums ya luanda pna haske hanu ding we on harugup tai tu ya on ting harugo on tina africa b ise kwang hang hau ning hun as di digital ng husong khasib wakan aiban hwang amsk aroma Namibia ang anansisisin arep teknologi di minister. Ema tiyo folos chigwami. Namibia ti ankholap tin. Nadi in hub naga hang abagu. Iyan karaga ngagun abang abotoga. Nadi internet. Netam hub kang agunirasisin kaisang abang abostikairasisin sa. Iske kari guwami. Namibia ka ay kam kwena unasa. Hanuba huwan ka nading habahasa. O kavit kari. Karaga ngagun taugunga. Namibia kutoratin augahang ans. Aroma. O astinding hasip na hana. Karising hun are di kaige, kai kaip ay tabise mase, ang abatayang are di sisen au ng asaguri sa gusisa. Nidi digital ay ka am hasip, si ito kaw kabat karakaras armada sisen hao. Ngang abetulisa ngayon ka din nga, iging hun tuy dimide, hub nga gahang abagu ito kaw kaw. Tamaski yung hurip nga gahang abagu ito kaw kaw. Satellite hun are hasip, sinanira ko ka internet wabadi. Karib isi nira. Karakara si ista. Urusip ting hongasip wabadi ministers ke mandaktis ay nadi ing ngumitas ngumisti kaubastisa yang an-an. Uwagagam an-uidi ay kosti tadi kota dinira kota si. Nadi saugup International Atomic Energy Agency stimi yang ansap daang harodi si ngumisti kota dimong ibtif naga. Nesking nga ba ip Namibia ba ngunang o disi hagagay disi koro disi ngunang a asang hoogu ngomisti ka guwat ko nga scout nasa. Tung o disi kusegay disi haga disi ngogu ngomista ang kung arisaka. World Health Organization stam o disi tam up a global ken 2022 dimi ang ansa sa ugup ngap nga ka. Mana series ke kadigo ami awbeha tam o disi tam kay disi ngogu tam o disi disi kaisang up nga king arusin sa. Neko ka di ge huang hobi sing an sin sing a nga sing an huruan. Sinan Namibia di ngomis ko tams di taubay kan nas aromarang hao hao. So ading ang ui, praktise tau ka omkain, tau to di tau ka sa au trigu, taubas ang ui sing ay kosti ko ka siga nira di se iska. Neng ngoy tas ke nesia ito tau ka goy nira om. Dr. Abia May, Cancer Care Centers, Aitams Nahas, Oncology Department in Intermediate Hospital, Oshakatis Nahas, Sinamabia National Cancer Registry, Sinakota Hase. Haitin Huang Aredi, Outkulsang Asadwe on Hanumas Didi Kiguang Ami. Ang Huruan Nohoba,
indi khwasa minqaka qwagabe ke bunstart isikoseni ra maqase ama amsase nenqhanu maske namibi abdoya on disise ngqoba ngqasang asasara un am ngaba inqhanu madi iya awe khanqona disikuri ku kha anqasa diqhoqhunisa aira sisense sinesi ha doya on diqoku tsiqwa ngqidi qoka nira qhoqase uni qharisi ngqwang aredi ai qams nakuru di edi davagoru ngwa sege qana ka qhosi doe on uising abosasi minister lucia ipumbusa goru qaran a outrisa sisin qopnira online visa di tsiper matqana msende qanqasa electronise mandare qogu aman ai qhona qongas tsiqhadi electronise qhanina nira ngqabo abosa thomas mung am aub sem nu yomapke nadi outrisa nghanu aisipni na qharu Husong Kasib om kain sensitive. Ianira kawiridi, si kokos ang ansina, taide, kokatin nasang abat kaysa kurutan. Ni autos ang hanoi sipke, hub isi ha, wasip din huang aridigi karuna, karugurung na veke kunga. Sirang awasin ni parlaments na, tapay ni rekruisa, ni disi sin kasip ka a, di duwais kau ka. Saduging huana, kaysa mis era kang hao. Huwese Bangladeshi din huang inke, Awar tambo wang hobisi anikunika stafakta sakuang harai. Ngaba I Border Management Authorities, BMAs di mainsan ang ina. Ama damaha sa Afrika di visa di, si India di passport di tinka kwa kos kauka. Nidi nganske, doe aun di kota di, soap ing arigam tonar taksis igong ang uye. Nidi ngari aun ke, kasa ko kahi, siging awetulikan ina, Bangladesh tang ngawas arumaguro ing hamiye. Kaik doidigin nisisa, Nadi amadama ha kanin nara umatau si I kanghung aredi sa si ni wang hobesi habadip ti tauganis na ahang kaistip sina. BMAs nga gang nga kan nara komisares meme mohotsi sike guami umatau di guang huang uisa hora ka kwe si tutube kwen. Amadama ha South Africa pti visa di uan South Africa ptabi komisis New Delhi's India pti snaha sa hukia hosa di. Nga kwe si ngari aun nona taredi Nadi ye Bangladesh di pasporte unga. Naba igun nani aurega. Amadama ha India di pasporte unga iya. Mokotu ipkirami arung iya di nga di ting abung abu di swap nga. Igun nani aurega Bangladesh di pasporte. Nadi guru kausa di. US hoopti nga apkirami in karaga ngagun ngais. Ngari sarima sisen khasigu. Afrika pti Europe nga ha kagu sisen khakain usa. Kay disidin nga ha visa dik. Di kaka, si kadi ngan hong are dirang ay nga kulse. US doi on sisin khasiba. Tumas nga sara, mga amde. Naba in hong insisang natuan, United States nga gyan ngay na abong abobas era sisin se. Nedang haros ki nga kulsa di, US di visa din hubib iise, kokara ka kawi ay stiling a, si visa di

tshiya ka nxa ke ne sira mang wa ne ski mqhesetsa go sa maskela di sikoro nxa ndane si mang wa qumu nxabelo go tsukura qa u siswa apna ita nxa re go ntshona nqa kore mama uma opa huru u khun am qantsa u ama go swa khwenda wa skene sim so bright taba ne si an aga tswana tswana popidi uri ha ku huru audoron haraka ku huru u khun ti xaxa sin uera huru u khuna ama pare am qantsa u e nete di gen hay khuna amare ti kerfies aroma sina sound twa tware ngwere sa tsuse ha so pratan wa ne wa amsa khuna si hobes bes ein aning wa amsa khuni bes ein am so bright am qantsa u wa ai tumqa xaka antsa tsudi i gce khwetsa kun tsui nchunu xa inxaka unwata maqhaisa buruga a amen tin khalits an satske han arora maris hia tuiris nambos tis ta a hobesas tui a marina hu a ngora sa khaisa tuitube khon aroma nesisa ske ngasa amase a buruga han arora maris ngop nambos ti tuiris surudep a tuitke Unuha damaham, Nahan Arora Maris here, Cluis a hobesaske, Nasna, Clui a Marisa who, Cluitube, con aroma and morasa. Nastabaran Arosike, Cluis came e, Kurgurope, and Taup. Tamaska io, Kait Mihasip, Marina a Kaim. Puruha a ame. Nasana numbers the Cluis. Strude aman an uis aroma numbers di marion na komas tenga kaisa tenga tui tenga kose kose sa kamire numbers sida ke ngasa sida tenga numbers ke kore kase wan hanu mari dumdore au naran an kaman ay kam wa di chikam di si ngalin an igrip di marisi madres sin kasi saura sa nira tanin karuet kaisa Nalimara madres nganske ngayin onas kaman ayap dis tam oa jit tam dis ngalin an us egi a chwa chwa. Hon uisa tuin uintaw mwankaris eniran an anes enira sause. Nambo smart kar marisi kon oa an gen indi marina tam sa hu hagas kaman ayap dis e ngayi ke a kon oa indi ngayin uisa madre tauk na unira ta amba tauk na hose. Naupna kanaka ha kari marisi korang ui skera kwenti soros ngo busuna unwa kwen kari maridin aromaske kaisa sa khut disis kaman aip diskose kea karu kea hai ti tuaron di maridi ha disitun as a khut disin unan as kaman aip diskose nila sawe se ting igen disisa ngasa ang akan a diskose tuaron aromamen ti gaw gaw ho gab barina disikoron as a khut disin unan as kaman aip diskose Hang hasa ike a domdore an ending wing is a madren unste di ainira ha tara kaisa nesin kanlauk nan kanaka hang oba di damaska io marimara madres kaiga asisen uhabe marin nakwen hian ending wing is a teddy okara sin aroma sisin khadi de huyao hanu hon asan abon abos aroma tohoban hanusi madren unistu Tobin,

0: bigutin gene swat aya ho isa jadi usb gun aroma kwa sa sin deli kon deba khaina khise tui tam tui nona khaina khaina haga khisa khatros queen ngare sisa khaina khise tui khisa hu nona khaina tam nona tam sai khami bare queen of the night 820 volume 1 ke nesia ho ka ho ya sa usb ba ho ba sembe lady eat o aisa Nai ka husin ausa album ike wata di trading sa account on masa.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Nampost, we deliver more.
3: Nika ang king asa si Taris ahang aromarik kaisang ang adamaha. Toko ba subo ay sa karang are?
4: Ah, maske a kaisang hang asa tins ka onda. Ang kausa. Hang arora maris ki tubi marin ay ha. Ang topos fins ka marin na tubi ng swap ay tubi awi. Oro hang arora maris at kakorobi ha matari wadi ay aromasa si matari kasa. Hung tuy timi ay sa kanto tubi mariji kong wasta rakong ay. Sida ge tubi skimi tubi marida ni kokas ay nga tubi marish kong o awi ha matari wahit ka. In ay tama yung iti korobi hang ha si kunga ay tumura si at ding wang waka. Si marisi tayo matiti sarang avong avo. In amase sida di hang arora marin kanto ke disikorong apen taga persen ko kari ang am kubing uis kwa kontra at ang arisa am kubing uis kwa kontra ke hao si marisi koran na dirihara tau pawi kubing maris kwa kontra ko kira tara tirang ay basen kubing uis kwa kontra ko marisi tau ko ay koran uisa se a tara ka paus fins kubing marin ay ha hang arora marin kwa kontra ko ay radiye kimi maske sida di hang arora marin kwa kontra ko kudiko sira matara sa hao si marisi kwa kontra ko ha koda na sa si a tubisi
3: Ring aroma e tobi on posa sikeirasis. Hanusi mari sikong wa ang aroma hang asa. Postpons kobi marin hang arora marin kwang kwangutsi am kobi mari kakop. Kain arisa ng asa.
4: Kaisi ang hang asa ski tobi awini nesisa ng asa. Ngas in the tobi maris ay ha hang arora marin. Sin ngas wa hangorobi matari wadira tang sa huyausa. Am kwang kwangu ratara oske hangorobi matari wadini haro. Am tobi maris kwapka ang noro, o dike tobi awidi, hangorobi matari wadini noro. Hanghasa aske tobi awnit hangorobi ha matari wadi, tatse kait harat harasene di damakaisa. Have koro sahu, haga disina mabi of dollar kung ago. Wakwangu harat harasenji, si tobi maris nobai, kaukasa. Kaisani kauka.
3: E pasip ngay kaira koin hanusi mari nara kong oan ke tobi maris tanam sensa tisara ingkang tsehi. Madis postpon sa kaira koin hanusi mari kong oa aon ka. Tobi mari na tobing umis ayram kaniha sing anding oan amsa tangkat basens na radiese rang abong abo tsi ay ay ngui.
4: Tan ke sida kaira koinani ingkang tsehi. Postfins ay nga kuis ke kaira si hanusi mari kong oa aona hanga. Sin ano marisi toga ho am ona tsaitseng asa. Sida ye kaira si hanusi mari kongwa aundin hanga sa marin hansika. Eri amtane khasip tsitkwa si tsara kongwa. Nga asin kwa ike waraka marin, kuya isa marin tsitkubing mis aiba. Asa si kaira si hanusi mari kongwa awe. Sida jim wabang ama ho aun khara karang abaye. Madiko maris si hang arorat kang toba. Ma kang wabani matari wae kaisa. Tobi on get tadi tobi maris kong mami tai kemba. Sansa se tonstavasi komentas aromara kongwa. Kaise a krio kosas ke tobi on. Tare in rahoa kauba kaisanin ansa. Ise ega kasa omao. Oda gin in damaska yung in din aukwin anin. Sida di tobi on abashmans. Wang ai we mas aroman homisana. Su kasara kwa kwanga.
3: Ah, ana tari e masan andeho ams aroma a wa uka.
4: Ah, on get to see my numbers montava. Post pins abati amaho ang kha akam kha sida ge wi mas aroma homisa se ma sika sa se sikonwa sita wang andini torago sida ge kaira si smari kongwa ona ra kwa kona in tu se ma nambo smong basari si sida ji khoi khanga ngansta khobi mari tsokung ama kong homisa se tsikhaba ya khase mung misa tas kaisis tamas kayo mari tsong wa aintoba mari kong wa mabadi khu haiti sida ge sato

0: dakhala uthi nisabayisitina qwensa Michael Skinny thina leke niba unga inqakamqaya manxaniba nqadi I sakuphnya xhakasi nqisi sidichabe kokulo xa inqaya sipkulo ngaswap ethira ngamswap ngabana liqhakha thi araro sela khomse swap ngabana ngiwas nirami
1: ya ores arado kuba engos divire thi khongwas amse kekanga sidimi thi tamara noma sikawo nina kunqunku thi ngindi kaidi ya onqinsina lokho baqhenka ang ayiciba xhole bare ores nikuidi komse ke umat ma thai ina go hap ngap ke wara ka sene ngasa haradi go na baharo uga sores kada gre khae oda ke nai dit mata sore ni kap yo ali go se gre school di tanga na mo emire komse ba ke wen khabe ke ni se kan sta sta mai o iba go na baharo ke le pain be nai dit mata to pe go na baharo khabe ngasa ba mo chi ige ngap go gro tsa ke class uga kaingo handi komesti khwas chin di sawu ibuga ngap ke tshotswa o habase kwetsang khali ke nara kwe chila ke uga nga nga ngana da kre otsa nga ngam tsang ai pe khuruna diunu na ro khwaro ko karo di tsahi ina tsike khunga garura kai ti ti khara khara sin ina ra ta ha u abe tsike no wa khairona ira ho ro khonge do ho ne sawu i impressions is a missing long art master io tai pina nesa ku nga wa sit na khap ivanong art ma chit kira nga dikose ticha chira kucha I le khu le ko ndi thungu nga no ching ning abo kha sera ki uka khara nga ku nga ngun ika nesa ku nga wa national leadership program it dra mit map ke ni sa na dra mi se tonga ni sa ki ana ka he ko nchi nga di komis nga khapusaron kwas nga khapusaron ina dra thore giro jira tonga khai si ha ne to bi ne khona ra season uga no ba taron ga dieng wa kon chung kum piru re kaliao chi kali ji kai chung min anu modiko pi di ke chung wa sat maske ni sa ma ni khasa ra kario o ich kum min anu modiko an di ke unwa di chi chung as no kwas di giro di dara mayo it's the part in na kwaro khatin ka bi hun uga ni sa kai ran sin da pai ro na hi chi ba ro ra ho o chi kum sa ma ris na ni anu modiko ma ri sa sa bang is na ko dia to is na chung na di kwas ni sa season u o kwas di ma si chinda ha uga ton khuru na ra si u chi da school ga humut ni khwaro na ma ri na ra se da kai na da hin de ba to kara ka ro re gra mi o chum chotoro sa ni u ha nga to

Algumas que dami lefigura DC twinga ina ma qawli thila ngene ba doch obaraka ki audios twami ke doch ngalisko man obasa hay angle bit disa so apne achap i khoro se aqhoba mako nqa nqa nqa ami msi uka qhayiro ake kan ho tsathira qhaban umro do unyonqis na dobi ngali qhoba min nqaba ko anqa o ke doch gro nqan ane isem ngali qhoba maka qhoko ke ke doch ando ha obaraka ba obaraka ba an kein awkhwep ngaba thi xiba doch siya dori nqa ama qhad maske yo doch ngusits ka nqa dori qhabika siyo nqa xiba an kho ya maqa udo xiba mingi thi udo skenze qhodile ngqoba mingi qhayi dikira mi se ki khoro siya qhoba mi ngaba tska do gori khasna qho ke nqa angle bipti qunqwa ko angle bipti an qhoba sku qali hayi ba ko siye zwa qnqa thi ke qhabi tsena li qhoma gara ho swa nqa do khoba I kho khanqa do qnqa twi simare do khoba mi obaraka ba di tuda do khoba mire

0: yaqala uthi Qumanesas anayida mukunda kuba sineqengqwa sitimire
1: qengqwa sithigqosa seGristi ariyasichadakeni bekhe aha tasa sriye Jacob sikhatara maam ethi qanqankeyha xam amtidi qanqantika uarikam satartakse tishingona afke anxa ke tishicwin tishicam anqekama toas in abay khora khora bes obstals uma aje noaba nabaske nyusa ni da kosa sekutye nabu yekpuruka rakhawukhayin aetlams marintals gibions kris kihelekanqadinqaka ha nabu yekpuruku iyara khorakhora besikleshi dipoti ayiqari qari akukira nenyus kakhawukhanye sipoti ayihakhweni thina arikamtwasi abeyikhorakhora besikleshi dipoti nqishike arikamtwasi in abeyisatartakseske anxa twasi in ayiniha qasas ria jacob charisti sikhakhoda na ehafe kuyetutoho banenyuso sinkhawu ngare kayise anxanxasa nqishike anto aseke water pen committee di chi water pen association di china ngente ne di ga kai kai oni sin haunga chi dan an khai sin haunga ta sa kan kan ta kera kamela chi is di port di coin ia ku sia ina tin da ku kasa sa os ti kasa sa in a marseco auna se sia i coin di kuromi sen ari kam ko ga khora khora bes en poster arigam kwaga disikam aikama 12 irikao nijitika kris aiha marindas aiha aikams aiha khibions aiha nukas aiha mabatka akabe nga ito kwa nyenko si omnure sa karung arus ai idu nyenyo sa si nga nga kai se anha nga sa kuye kai kankans kai konsi ka ores man kwa kata kira kai se ab eloba no kwa urusu chika iba ai akamadu ine dura diba da season ko amse hendika ke samesh ko ina khotla haske kankans bye bye
0: bye chida kore amta kira oh dite ni bada ka koro kadu dura snarege horaka umira wa chobidani se ne club dincunis edani qase kadu dura snarege yeleka ums ngikwendika wala ka dirami wala ka ums Eleka ums, waraka ums, wa ums. Tuisko bagun, tuisko bagun. Wa ums adagira unga diramina, waraka ums adagira unga diramina. Yeleka ums adagira diramina, heleka ums adiramina. Alinje kondara nkwa amin, kwa ito kuitka kosna. O etika ngasi ngadi omegara kubin ui, o ne klapti, uniskama. Dagira tuwe, dagira tuwe, dagira tuwe, dagira tuwe, koro, nguna nguna tam haka. Dagira tuwe, dagira tuwe, nguna tuwe, koro, nguna nguna tam haka. Dagira tuwe, dagira tuwe, tam kwese tenga, tam nguna, tam tenga. Dagira tuwe, tam kwese tenga, tam nguna, tam tenga. Kaba horaka, umusa dagira, wakaru duras, dan chobi dani sechini, kamsi dagira, tuwe, dagira tuwe, dagira tuwe, dagira tuwe, dagira tuwe, dagira tuwe, dagira tuwe, dagira tuwe, Develt academic ngabe demonstrative work training program in aroma kana msendi chabe kuya hosa chadira min honesty kain a enkwas wina ngharis peros taba anes ngwas tin kadudras tin hama sibale de basen atlams na disula kuya ngwa kana msithabe ba oqonga ske chainqa chaisa koro chaisa chainqa cam ngani khwese chaisa ngona chainqa chaisa koro chaisa chainqa cam ngani khwese chaisa ngona so adi gyan oro ti nidi kaka kendi kendi ra ha se di ge ne so pe ra ha mi se ge khu ge kha khu ge kore nga ba si uri ka ro ti nga ka nam sen de si di ro kha ti nga kaka kendi nga kha kha

0: community hour ting answer saku aroma kuma tsare ungasi ai disakuba mana sizaku Friday sikuse DCE squad zaku disicwin ai sikuse kaisamis ai kuma tsabare
1: Qenqwa sqhawo ada qenqwa smoro di hwa kaisamis tiqhawo hamire ne Friday class ai ngadida ungasi ai disakupna hako amqa sinsethira kati qomqare qawn ayinqakwayisa kukunqa qa sichwa khanqa aba ku ngwe ngqhisa sida qhari ne saradi sakupna sina qa yisini ra qaw qaw qhisa Friday siski qaw donisa tisi qamqas tisi qamqas gaman qa ibtis tisi qamqas gaman qa ibtis kithi ke waraka sisi sen vacate na qoba khara ti it di gesoro di tina waraka sira sa sa soro di tin kira sa sa uka veke bat sta qai veke bat sta qo ti iraha san abane de ise ma otske a waraka se qanse soros nara tsa sa sta soros ta sa sa khoya sira kira qomqa anga kon ia ne swap ai ni sisa kara ka nga ku qhain sin a ri qa dira ngari se qarin abe qul han nan sin ngai qweka qweka de gini ngari qweka de gini ngari ida qhain ai ama soros khatse nga sa ya nya si tau ku tsin dogan habes a khoya ti dura ro ba hane qwas ai qau qam nga dare nga kon ia kadi ka huta ka ningari khara ka nga gun aroma di tsin ai basin ding aroma di abe qui ha se kadi a nhomi han ka re ka so se sai da ye qaw do ka ne ding ap nga i dang hwa si para cha cha sara ding hwa si gu ngara i khun hwa si para cha khan nga na ramai ai a gu tsin nan ama tam se i da ye a ne tses na sin ang aris nai da gu ade aure a kha gu aure a kha gu nga gu di tani sen qaw gu tsi aure a kha gu waraka se qaw nga a tani sen qaw tsi khun khara ma kan gu tsi a hwa si pna o tai na cha sara aroma di da gi aris nga gu ti gu tai na ran aroma qaw sai ra tswa tswa maske yo qaw nga khai gu ta ba in cha sen se qaw nga aw na oro se ra qaw nga sakha maske yo a hwa si pna qaw de hu om de hu wa tsinda ngwa se kuka wa aba inda nga ba se kho kha inda ni sende nga ngwa se kho da ra tsung tsung khuna in ego aure a khaka ta re tmo de tsheno nga sa ha khabe aure a khaka ra tinga ri de kin ari tsna goro a tam tsin ke ka ona wa ra ka se goro ka kha tsi khabe ai khara go se kho yo o nga nga sa ni ra a am am ko i khabe de kin tsi sa nga nga sa ni ra am am e ni tsi sa ida kin ra am am ni tsi sa ida khati ra ti okay a tsase oms eight star qonga tsi oms eight star khai tsi oms eight star nama khaberan ogairan wow ngan ugu nga ka sitani maska yu si kho khai tsi a ngadi e sats pong tsasara dau dau ugu nga ka ngaba qokanda ha nga tswan ke o lengas ai ida kira mati ida

sara di tonga na hui kani di kai tani sendi sini di kai uka siku sini maske yung ogan da si kro kai ugu naga hu toras ngas kahui ngas aroma madi ida nirati madi da sara kung da si tip kari ngwa si da si nirati kari da gini tesna nira kam ama kari da gini tesna nira kam ida sara di uan si sara di aure aha ku nya ke kai wa di kutsa kotsa minkau ngaba om di ego nung ngasa ngai tani sendi uwa ai om di ngai tani sen chau nara um ha chi khabe wan rasio poru kha chomen osa tani sen chau na ngana sin okara um ha si nau kai khun nau na a kwa dma so no chau ngap ngara ha khaits ka khabe sina sin asistemis au a ngare ko kha ngai kwa so kromi kama a choiti e choiti no kom ma cha choiti choiti chit mas kayo au ba sin ma cha me de mi chin adi adi khuna ra di khun ke om di ai am ku sira tani sen sik tani sira tani sen kon ke om di ai om di hundan wa ia ia ngadi e tai madani sen kauna sira kho kan so netes na rege marida sara di aurea kha ku e aurea kha ko chi aris na sina ra gro kha di misa first gentleman ni sara president di aup ngap kro misa aurea kha ku kin ngasa se skol ku ngas china a khapu sa e ngasa se skol ku ngas china a khapu sa huga ngasi nei ngwa khakhangan kubis nao wagas ko ligi chiregi neng ore khasi ka ma distina ngse rang ai chi ai e ma mani ra kha kha chi tong ngai khun ai kama ga gi are kha ko di skol seasoni chi mas ke skol nas nasa a kha bu sa di kira me chi ke skol nas khau na kha kha sens nas nas tina dare ko di ai ngo barang am mas ke yo dare a ko di kwa ba a aung sa are kho ko di kwa kha ari ke gro me he o mana tsa se kaurun yada asisen ai khana sada di tsowana om di ai dara kaunga om di ai dara khai om di dara ngama om di dara ton au sta ai auga ikan wow sina inga om di ai om sai sat tons ai nga wa u sip chita ni sen kaup nga ap kha au kan in wa chinau kai khun sin hwa si ba sin kwa kha se mari dan la si sen mari da gene chen ra tam ro ama mari da gene ra tam ro khabe igene tses ai huga anda si ke khanu se khari si ko ban indi na di tsina nga i manda ke tso tso khara ga nga go khari go di mun am aun nganra indi khari go nga go di qain qa go nya si nga ha go tsi tsi sau gun i ya han si sin ai ni sein sit mas ka yo ko wan ui di e tain di sa khari pna man as aro mai ke dai di sa chi ma khari mai ke dai sau gun mana ke khorang ui ang wasi chit mas kyu kharip tin an kasa ben dom dores aroma ngadi ngadi dan ngurima a koban ngadi ngadi ke ke cho cho man dak che si da gene ses ei ka bang ko puris a kharip ti mung am aus ngas kha khadi a insti khari si koban is nasa nira mai se ichira a dc ir ni cho cho se daran ang wasens a khoya a tida kaun na nira ngui khone ba man dak ses ei da ge har tap kharip ka kha a cho cho sipke a har tap kharip ti mung am aup ngai sap aryan mcnappy aba tap ti kharisi koban sa kire ma ausi anita skire khade nauna ngi khoni ba se khabe netes na aroma a gavang ko puris kharip ti mung am aus a ngas kha idanira koban ai he ngas nira kharin ngas ti kharipa koban ai si idanira a qain qa ku chi koban mi di sa ku kun ia tu ing usan si ka ha ne chi no khuruna nira nau ba sin ses ki ngasa chi ngai ra mi se ti da nauna ngadi e koban ngas ka cho cho nira ngi khoni ba ngaso se sa gredan oru nga ai kure chi nga ba khu wa khira gao a ngadi e arus ya ida ko ron aset na ona mai eng as na sada di tuan nan di ati dani sen di sada di tuan di ai u ka wat mai is om di hun gan wa os na sa mari da ga season a ida sada di tuana a hui ui kha ngati dani sen di chit mas ke u kha se go ya in om di hun ga e chi au gan wa o tan gun na karura uhan na na hu a hui kha ngati da genera kam kha be kudai be ko se ironda man was a khoyan di ebin qoron ai qoran qase da kira wa qi

0: ama i asada ma si ko ma sada di ma are ko ma ko re ko i khai ni ada ni ha se ave ma ta ma si ma kanara si sen ko da so si ma si ma kanara i ni tarai mai phai di ma si ma kanara i di ada kun ai cha ma sada di kun anda karunga hong che to khobani na o khabe dai ke tida ni di koron ai kore a khan dirami o a kha ku tuma ku khari tuma ku ta ka da ke ka a khai ke kum ta di khu tui ni di shi hanat ni a khaba tamaska i o ta da saba mechanics karao op ke a khaba a tuta di hutwini ko tinga khapta ni paru aure a khaike ma ti mane khakha se ane se ko ma tona da ke ke fira pari ka khakha di ho ya da ke ne tekhni se khoron ka ko tuma pa ti to sa khara si da ke sada di tuma na nga khapa ka ma khap ma ka si sko ta nga tsuitsi tsam khororona nka khomo i ho ta tsuana o tsi ni kha ku nga ta si ta in tsuana pa i for but a ha ka o khai i ku ti ta da ku ga ti ho mechanic out ke nga ke mechanic skusani isi la ba ta kwa nga standard si khu cha ko i nga nama ba ho ya si ke nga tsuwa ba no schooling up ta si u ta go ba go se concentrate ho mo re o sada ke sada ke mona khatma si marinda sada de mona school ku na far khaisa a sna hit marai ka ba ne sada de mo ta o se uru ti ka go di ti tri ta ka in kai ba se na ho electricity di ka ha be sina ta in kai ba se na ku ra ho na ku ya ha ka sada de ano tsina ku ye ba kana ko ti tumana nga ba u khalo ba ta ra ne ha ka mwasi nga dara hao da ke mwasi ne ma ko re kai khoi da a se ji tina go ke a ha ka a u ka ntora ka ha tu ba ta ka ma ti ka ma di ga ga ne ti ne ha ku ka ya ha ka ta ga ni sa ma ku ri na go nga go ko si o hao hao ne ha ka ti ba i for but ete tani ron ga ha be go tla ka re ni se si ron ga ha be khiri ida e tuma ka tla tla re i ku le se si ron ga ba ntla ntore dilita jika nwa siku nga kwa ku tshatsa sira jika khai man ke ba le sira ke ba ma ta ma khai ske le khunda aroma sa tsui pa ga ke kai ko da a khabe mo khai ta o tsa tsuma hi khabe tsikira nga ao no ku di nwa tsini ma di kan ta ti nwa ba nga ba de dis ka tarasa mu ta ti nwa ba di ka nga tsa di ka khani khani di ka mu na u kansa khu maritsa satsa ne tsaba khu di ga be satsa ko sa nwa ra kai ini sada kai kho da ki kai se khie kho sa ma si ma ni si sa ma tsuwa ndi mama ba u ipi i be da ga ni si wa ga u ka ru se kai ba ma i ne kho yo na u ki le kai tsa pi tsuwa da ki ni da ma kai e kho se ha ma ti mi da ki ka tsu i ta kha o si tsu i da ka ko marita ne tuma ku mira school ka na ka mira ke tai mo ko ka tai ho kura di ya ro ka to ho bani ye kira ne ya hai mira u ho uti le tekhnise ka isi ke ne ya hai le ho tsha tsha ba tsha ba si kira ne tuma ro ku ne ko ma ka kira ha mo to ro ka ti ka ne ka ha be le sen si ron ka ha be tsha tsha e ku ne tuma ka u wa ti au to tui ka ha be u tsi si ma ri ba si le ke nang a ntlo ke dira go tlhoba a be ka se a tsaya ya go tlhoba
1: gan gan si tsaya se tsa ngwa re
0: thank you
1: e nga tlhoke nga di go khom e a nga re go daba ida ke a o da ke a o nne se ta mara ke are go ro me a tswana da ke ne kharke go u tsina he e tswana da ke ne kharke go ga be sa tsa go tsa se ka khang tsi kharke go tsira tswa ne o sa se ga sondag se sa tsi o mna toe tsi toe go tsi sa tsi ne kharke ba go wa se eng a khang tsi qane qane wa mas go nga ta o qa qong go sa nqa qong

0: cầu và cây xe tô chỉ cái cây cầu nga cây xe cây bu cây bu đã cái là cây cây đã cao sát sát ta công sa xe khu em mio ô xe công sa qua cả sa cái yam sinh hao qua cả sa cái yam sinh hao ni sabab cái này đi ra hoa chỉ cái sabab amai hoa to ma ha chỉ cái cây xe cây bu sát công đàn cây bu ha chỉ cái cây cây cầu và toai ama cây xe công ama cây cái toai oai gia can gu ngao ore karasi ma chi công sa set ka sa cha nên chi cái ao to mai op ao to mai ha về cái toai na ngã khu na rasi thì ame chi cái toai na rasi a chi cái chi na bura ui chi scoli scoli ka na guru ke ba anapta cầu sinh gra koma scoli ngã ra cái sida chi na gra cầu pa anza chấp guru ke ba cái khen chi nung cái đi ha về cái cầu cả ra thì khá ra cho mày ama ama cái cái cho anh à ngon ngon ngang sét ra cũng ra um thì gửi ra cái cơm này
1: à ra gan gan stimi được coi sát thế insan là bao ngon rồi ê ngay coi sát xin kia đi cùng mình khabe ama ask cái đồ ông đi ai đó à hóa cầm công ra cả hàng cho anh ngas aroma thì có sao sẽ ở đây khác cái này cơm zero para ma đa cả ý đại tuân đi xin cái ha cơm zero para ma đi khabe cái cái xin an oro đại tuân đi cơm zero para ma thì đi ums ai xin mà cái chúng tôi cũng khabe ở đây khác cái cơm zero para ma cái gì cái cơm hoàn ai mà cái ý cái gì hoàn cầm công ra ha chỉ là cái cái hình sa maske yura tai unu cha ka hi ya inda ko na si tai wa ta ma sa maske yun da ban ogan kan wa sa maske yura tai ko ma se wa sa ka ba kada tai ko smoro de mire
2: e tai ko wa ne si mu ter ko bo si sa a ti de ni di koromite ju ga sim ke ke ko ya o ku pe wa no na tsana ke ho ti om sna ke kai kai ko re sim ke u pa it mai ma pa in mai ti i khabe ke hubai ne ta hanga ba kai sia insa tinge sima elo ba ke khonkwa nga twa rona khariro nya tinge nga twa na sonda school paper class nga ba ke akai khabe ke hanga tan an ko itna te ju ka tra kana ke ungi o ge tra kan kama khuwe no a tai pora ka khun ke nga tsa i so skoli rank wa onta tsona ne khuna ka optial mabanta optial ama se skoli nga sina ko le khuna tsha tsha it mahao se mo ama se ne ku nqanqi ga i tlo tsona mo tsanqi ku nqaramu ti ji u de gear skoli nga ngo tsa bathi nwa o pay for ke tsa lo ka si sina ngo tsa i ti nwa i a ne tsona skoli ga tsa ngo tsa ntsa tsira ngo ku ore yang u kaun atau nan dan hau khuna timati sadi khabe riere khar ne khune ha ke kai se ta ka man kai ebe de git ta ke chit ene ka kai khabe ta ka net man ai ge min ska se tin ne khu kai se a tore tuite tuite tore so te elo ke ka wa ma miniti wa ba bi kai e ti an globe si chini ti e sa o kamati sadi dida ka nwisi ya di dida gira nkai ida ne twana hwin ui e do twan ke school go ti school di ja ra tros bene kan school di ja na ne khang ka hu na u khang di mara u ri twan ke na ba tuda panna ti ra school wa na ka ru ba go wa se tri so nwin a bit ke season guti na u om season guti ne kwa go nga mieti twan ke tini ti na ko kha ti nga ma mieti na u karo ba tsumu o mtuta go hi ne twan ke ana tini ti na wapma netwa ke ta tom na kwatma ke ke si si bi di bi ke mi as a blip to talk about ta tom na ne che ko di en ti ta tom na kware i da ta tom na an do ta tom ska go kwa i go ke ne di ba ta tom sa i tra ko i ka ta tom e tra yo o mo twa e go tra i nga tse tsa yo ti de ke tlo i go na ke di tsa sa ge means ka player o ha be ye o ga ge a kaira o mtsi a twa ke ni sing la ba ira mo ra kai o ti de ke tuana tani o tini tuana ka is enka ja anki so ne tuana ma ba go ye go ka tsi a tsina ntsi tradisi pisi so ro nga ha pan ke go tbe ding o de ka ka it ma ngaisa go ga be le ke nngwe bi a o i ke ke ti wana ama be sna pire a tsi a re ro ka nga go be di go nga tsi ke ka ga be ne si da ngo ri tsan tsa ha o ke ngo ri tsana ne tsi na ma lokasi na ma lokasi na ma lokasi ti tsuna tire ye nga ba itai e ha tuan ke khlat hai ke ra qina o mtsinga wa qiyo tikai seng a ke ra qi tide ke mutida ni ding Tina kira minti itu, wah tanis kau, sara rontu na, usa untuk ngobati ngakoi. Laba tak kau bersih kau tak kau ngabaku sekolah pun, kau juga sekolah pun di kira miba. Pan ama besna ti cha darat cuanji, miba darat cuanji. Tina kira mi, otai ka adu ya, yang ngai sekolah itu katuari, itu sekolah itu katu katu, aku sih ngai kabi mungkin niam, odu ke domestic kani ba uwa, itu ngai kabi tua tua tadi di uingkuka, pan rierek tagi antu. How tikore ta, elok di kuru sabeta ye, kau cuanji ke elok kaje. Kulu tika ibadhi tangu ada jingo bima jimai. Timin hao chitores ke ni Ivan. Oda ke tida insasira kaigi. Oda ke tida ra ingau. Oda ke tida ra kam. Haa ahu itide. Wan folkende kota omtena. Inchingi ati uwa. Ti uwa inchingi na ukoku iti uwa tida. Yuko haka ikaye. Habetan usida ke aitima. Tati uwa ingau bati. Aitima taraka ike timishka. Tama tuantina. Timi adan hao tuipa. Tis lokasi di haase. Tadu krus lokasi cha. Ngapan hao chitore re kore kus. Kini uji dah kita kita orang kain biar saya nan kunci di titi dah kita orang biar sini kita kasih oke ni aku rupa dah kasih aku bagi besar kuas na pin titi ngosa si bingung tu sebab saya kimi under klien dia dah kau uang kita kini kau kata ni orang kaya ram sini map kadi mapa mapa utara iu ni tuana timan utara iu si turi ha awma si kiri ni kamkut macam awma si mati cadi ni tuana ekati kuai uci kad macam kau ni kuna di kabe elopan kau mesti cikai se internet elok itu dan elok dikurus kene tak hujan elok itu dok ngan uare kaykan kan
1: kan semudah insan saya satu uare
2: tan gitu after
1: ngan kehuna ngan aing kau ku ngan garak terus kabe ama ias ke huga hanga ti duran an koi ngap chin ge sats ti wai chaset maske yo sats ti wai ni si ha chaus nas ti nan aroma kha dis ti nan skia meka khabe khabe madisa kha nei kondi wan ngan an gut ngan ha ia na nan si sats ti wai eat ma kemi eat masa madisa sats ti wai ra de khunai ngas going an put ngadu ha ia e no kunde wana ngadi khuna di masa khabe nga go me mudan obosis kama haun dan hosan chinge ama se skola ra ta khopke skola ta ma khop cha han wa tai na khani kha kha kuka i kha a ngisi ngiswan nga evening ep skola ra ta ba ne skola ta ma ba ngisi kai khuna mi ba kha khabe ba tai ra ne skola ta ma khoba khu kha kha sen khabe khabe madita sara de wana ne kai di ku chine khun ian ma un in ia nau thwa sip nga chung a se in na na khu tora sthani ra uiti da gine kwas era kamro kaisa me ske kai kwas
3: kai
1: kwas mindure kai kwas mindure
3: kai kwas ko khaba tra tsa ro tot ne kwas ka
1: nanu ba
3: a ti tra me ske tsona da ke sada ke alte like u tsone a sada di ti sada ke elo pro mai tsone ke si umsi ne ba umsi da ke tsona na you need to atsa tsa tsa da ne ske tsone ne keng u si ben tsa ba ska o da ke ne umsi tsone ka ira ka mi ni netwani ni feral aurea kaka aurea kapke tidaka udusa kra kru kiri pai tit ba ha tidaka kra ti udusa kru kini ha tikin ni an kwa mama de pierti na mate tit ka an ni o pina ha pin an precis na kwa mama ni pare tidaka ni pisa sa ti wa ba u ha ti wa ke ti chani ha yar sna da ka tidaka ha kini ha yar sa kini anu lo na kini anu a ka bare ke khuda ni tsatsa tidaka ti wa ba lo sa se kra huo o ke ti wa balosa sine ha tin ke te tsoka mini ha be tida ka ti wa ba kra u ha tin u se ba tsaka se kre tin ka in u se ba di wa ka se nga ba ska o re ke ti wa ba ti tsu sine u ha i da ti wa ba u se ba tsaka ti tu u na me ba ti le dit ine u di a ba me ba me ba o tsu ke ti wa ba ni tan ser ke de ko ka di yo o re ke ti wa ba ni me ba ne ba ti u ta mu ta ke ni yar na ka ha nga ba ke ta re tsu sa ha a re tsu ba ha di of aurea khapisi kata ka uwa khapita ke tita ni kongita ni aurea khakuni konga ku se ikrisa chiku choe ku tite se ikrisa se ni nau kaiba kama kwa kama kaiba kwa chiku ni akaka ni konga chini tare aure se hans kasina oda ke aichume mabani mu ni akap ni ausisa kwa sisi ausisa akutata kwa kwe aurea khapa umina hati ni ebisi ma aurea khapi khapai maadidi of aurea khapi umina kutiti helemu tetun nau che tita kini mingababi matio tani hunara dike chidi mwa tsurits ka se ha tse tsurits ka se ha o tsing ne ning an ga bana tse a tsa o mo tswa tsa sa bo re se motho ka tse tsa tse tsini an kaimats ka o tsisa ka ro ba tsa ntse tsa tse tsini an sasara na tsin ati sasara tsin kom sitiza uzi kedira khati ngabane.

0: tidaka pin wa bakra huyo chiska mamisa wa sabakra huyo tidaka aka ka no tadi aka ka no tikramu okini aka ben ngiren kan timas ka ba no masa ka ta huye kai tidake tani mamisa ni aka ba biba kusa ba basi mbe tsara e mama ba chotaro na mama ba tsi gaiski kuru futsi na bara tsotwa tatsi ni tsonwae sa au ko sa tsa ba nyam tida ke ti o a se tida ka ho ntama ba be tsa ho ba ka ho ne se mama ba tsi mama ke ne se ka a ga ba mi ti ma tida ke tai o ha to ma ti ska tida ka a ga ba mi ha be skin ho se ntan tsi se o a ho ka ro ka tida ka ho wa tsa be na ka tsi nna ho o re eng go se ni ha ska ni o ne ka a ga ba ho ntama pe ka be a ga ta ntlang ya taka tsisa grami ko sa ba ba sinibe tai mama ba direke ba le kwa ba o ta ke nna isora para ti nwa ba kwen wan ta ba noko so o ke nwa ka ba tsota ke nna ti tap ke ne ho wa tma ti da ka o nna kara me ba di nwa ba ko e tsike tso di de sa ka sa tsike tso di de ke ti nwa ba an tsan ka ka ka tswa bo ka fo ka ne ka go tso di de se tsisa ba tsana ba ba ti nwa go tsa o duma ba ntse ne dira di go ya ferke so ti da ke di nwa ba le me ba ne tsu han o pe ba de ke o ka tsika tsuri ku ke khongwe so ga di khongwe ka sentjo o go isinwa go di o khongwe ka gra a nna go tshilo o tshe tshongwe go di ama ka tshe ka go gra go ke tshongwe di ba nyo di di tshita ke ding an tshongwe ba nga ba o mpa se se no nga ke tshoe ba go ra ke nne tsho se ladi di o ba ra ke ding tsha tsha tsho ka go di go o ne ita go di da me ba be go nge tshe tshongwe ne ha tshe le fika khongwe go ne bi ga ba ke ding an di ba ke ke me ta di khongwe ne ka ya go ta ke ne o we tsatsa ka khokwe we motho ba ka go ke ma tsira se ka di o we nna ka go ina go re ma tsela ka tsela di mo ba tsatsa o ke di mo ba tedi we so ne go nke se da di ung na di no se yego na tsenke tswana ne go ke nna ga ba di da gapti ne ba ka tsosa ka pele ba tsosa ba tsoyo o ne ha a di ba ke ka o ma go eta ne ke tatsi go re ke tsoi ra go ya ntse ha ja ke mo ba re ke di ba nne a ke ne ba o mpa ka ya rna go ha nya go ho o ke nna go ka to ma kwe khuko nga kwe ke o tshini nga kwe o khetse ding tibane go tege go ha me go di tshiki nya ga ba nga i khamya de ke dida be go school tswa tswa ke o pene class na ke ho pene nya ke nga ha ba tshiki nga pena ke o khoyo ke fosa se nga pena ke ma tshiki ke ni ne pena de ke go ho di tshiki ke fosa ha me pena ne ga de me tshiki nga pena nga tswa ke ba tshiki kwa tshiki tiba pena de ke class na ke ho tshiki ke nga pena papa ke me ba khami ke fosa ke ma di mo tra man ai de ke di de nga ga nga ko me ba i tsari ro pa nya so nga di ke khona ra i tro ke sa tsa tsa tsa ba gora o ti travis ke khirita sa da de tsa da bona tsa tsa ko sa itse tsa ke tsa tsa khami ko na tsa ka ma kho go wa ita ne ko wa se i tsi ma di ka khone tsu go me ga tsa tsa ba ngo tsi tsa ngo sing ke ra ndi no ka kho go na ra me ntsa ke nga o o ntwa no o ma rebeka a ka isa besi gresi singa tita no khamro nya nge dike mi le o khoira di ko tsa sa tsina di yo ko ikha tsa ko na kho tsoi ko wa o tske sa tsina nga kho ina position na ma so tat ke ne khoira di ko sa tsale di sa tsa ke nna ko pide ke nna go nna i kham ta ye ke be ka ke no pide ba go ndo wa ti nga kho ikha no tsaka ke tira bo ma dit ni o ikha ka ko nga ke ne tsete ke dite ko ikho nka nka ne ka ina ma tsu tite ke tsa tsa tsama ko ikho nke dite oral sa nka ka se tsa tsa ite ke tima ba sa ke tsaka ke tio ba sa tsaka ke tsosa le tsita ka ma tima ka go e mami tima tsa baba tima ka tima ka ka se ni tsa tsoba tla ke tsu se tsona tane tsa tsa ba tsona da ke di sa da e tsu ba sa da go tsaka ke gore ke to krome ka go ke se sa tsa e tsa tsika go di ta so tsona wi tsona mi ka kra ni ara se ke ha u nyo u tsam ka mi tsona mo di go tsu go di ama ka go nyo u to ke tsona da go i no ti le di ha ke ne re se tsi tsam ko na tswana to buitu tsi tswana to busi ba tsatsa o nna e ntona qonga go qoha go nka tsone ke tswana ne tsi tsuta to mmile ka tse sa sa ke ke ka wa
1: kan kan sanga le isa mi ka ka ruma tsai sa tsese ya ama besna ka ndo tsamdi si tswinga ha inkera ka u nga ske this is en asa e do saturday one ge saturday tswana ge sada kha tsoi kha dinira huye se ngan ha nga ma si ku nga ka khun wa kha sa tsin nan da di khun ya na u khoin sa tsa ya qhiske ama bes nga tswan ke ne ba sa tsa kha kha tsin ba nga ma tsi kai kai tsa u ba khu na u ban kan au kan wow o si ra kho kho kai o khla tsa tsa tom tu ma ha khun nga na tsi ke sa tsi tsuan sa tsi ne ba ke se qan se se i sa se kai kai tsi nga ma tsi ra tsong au tsuan nga na khu nga kha ra nga u tswan ka wa twa ska ka tsitke hi o ke go sa wa ba tsitke go sa wa sa ga ri tsikela nga o ka be ke ne tswana ne ba o msa

0: Do buruha amanke, buruha amanke tidaka, nga konda, ti anga konka doing it on yoga konka do hard man, Mrs. Tina Gase, come here, welcome tungra hake, abehue, ti go down, hake gay, and this as muske omes up 10,000 kake gay, ti ege, nice one last tina ne kumana, nga gay ungo koi, nai. Ani ra si tsang se aidi a nkhono ma mama maske ba ba tma ya khaisa sa go yao ai o in thaba sa ba di a nqinini ne di go tlo ikhona nqinini ne di go khona di da tsa o tsa sine di go tani sende di da go qabo sa ntse nga di stina tsa se it is stina ai o da o wit ma di stina tsa se sna e kha khabe khabe ai da ke a buruga se sana di ngwana ne go iti khodo tswana da ke ne ho we tswana ke auga a om di en e de ma kemi e one gay om di ain e tama sada icin e kemi e tama han oga hoge hoge trida. Tuana we have a credit like that. I'm going to get a hoge. Thank us.
1: Thank us. Obedomire.
0: Thank you. Gomidure.
1: Hi, Dagodo.
0: Hurry,
1: the Gomiton. Anua. Digging me, drum me, tage keke tsotsime tsage keke tsotsime ke tsam phara ka go se ba mo ding ke khogeng ya re tsang mang tsuna ra me khabere ke tita ra me tita ka keke go ba ha du ke teng ona dire ke itso ba o ha de giru ama go ne go ne ra me eng tsina an tsam ka ke khobran ba tsi dire ding ama go grete tsina ra tsing an de se de ke ama go ne go na kha de ke da tiu mas khargeng ngo o me o msi o okay, no, or my chicken me by. Sanamska sound like one of the sounds than a Columbus, is a Hoover. She's getting almost a little grimy. Kayga and Mario. Tibe Uber back, it is a Sarna party. Uber Ibeta Paca is Sarna Paca, the grimy Tomasi. In Unica and Uber Paca. But my dear Turut and Uber Paca, Otske Saran Sana Pac, Ukama. Of getting over Boka. So Sarna tapak to wow. Sit a pack to wow. What's grand mutin is that things and Nink Uka and Omsa Hotan or things and Nink Uka da Konoms Karai of Nink Uba da Omsu Hutika Tira Kondi. Skitumas a degree Kakadi. San Namza. Skiasa won't be Kobam. In Skisa won't that Kobam Tira Kanam. Sadak Alitra Miner and Kamahu Hungri. Never Kamahu Hutamangi. Never Kai Hutamangi. One game Uga, eight Hamarakas and overdose looking on a Madida gets at a cake. Saturday is Trigaga Ukan get comedy, Saturday need the nature that the Kogan be needed against Triaka Amaga. Not all I mean, a Mako way, I agree with my nature against a Kowi Mamma that didn't want tea a Maman Kama Powlish Man Kama Ina. Have a team Mamma the monkey. Has a hooking mighty cook with Madigi. You could do one the Madigi Habigi, not going to get out of me. Ti waske ni sadi madio tim namsa maske ti undra kanam ti ti undra khobam so tim namske ti undra ke khobam pantiu mas rege khaka mina rege uama ka upa senskao otske ni eipo habetsa sa mana so ra ngama etwa tsanya o tsa upa sen nayo o tsika wa se ti gura gromi ti na tsa tsaiza tse
0: kan kan isa tse sa du ngwa
1: ah okay
0: ya oni tsam ngona qauna uthi da ne kwantsa netis Arumanida, Marida, Saturday, Wana, ne, Kawuna, Tanisende, Oms, Oga, Wanga, Nobatan Guna, sikadi a start ku chinga handa khain ei kan hosan khanda ha chi gani sada sada mood ma khun khanda ha uga uga omza khun kan wow ora churi tin hoba dra ko ku tin hosa dra ko ku timi chi sa uga kain tan sin sa unga chwa i sa chi as a khoya ma am ohana ngaira di ku khuna di twa chin ba khu chi mood ma han hosan ngan khanda wa onda si di khun ngana khuda madi sada di wana sada di tswana a hu e khang o ne tsam ngona qauna o tshela kira tsam tsam wa se pipe ke qeng kwas
1: qeng kwas ah qeng kwas eske pastor odilie sa atha sa go a dida tshingi to ne tswandi sa go nga goro a mi ka tsao a dide ke or di sesta ga lesi tsa ga bere ke dida ke paisley o a abibe toel dida ke khoeng qeng go go tswae u ba dide qolisa u dide di tshile ke dida le da go wa kurin tsa ti nga ni ngolisa la ke wa tswae u ba ma tiske tswae ka tswae ka ke ti tswasa a itse man east ha ka tswana ke kai tsise ako sa omina east wana kai kai tsiske nga ko sa kai tsi nga ka tswana wa nu ya ko mas ka ni ndi o ta no ti nga ba go tloska si o nga ke sa go ra kwa so sa ra kai kwe da tinke u pa sta le tsa u pa ke itse ke ngolisa kai ke ra o man ga tswana mira e as nga i kontra ka i matura ka tsamtswana ga nga i aumana tsoba be ke ke ke ma aumana di era amsa it ka sen le umna mahao le tswana o le tswana nao onke le tswana 21 a itse ba ke ba di ke miske ha i khoi wa e wa kai kai e a itse ba ke i wa di go ha ba ka le tai ka o ma ke ke ke tse ke ti mi di a re ro ke wa ka ke nga u tsai a itse ma nga u tsu u tswe ti le sa tsam me dal ke ra tanti umna tsoni ka tsam tsai ba menya so tsoni ka ro ke a tsari o le ura ke a no khwa go be tsang a go ma ga be tswe ke tona mse le kwa tima le u ske tsosa tsela sa o se so sada ke a itsoma le tswana ke hi a ke hi tsoti tsira ke haisele dikoro a miro ha da a ke go khode ba tsotse le go dira ni dira mi go tswere ke go mito heta angle mass candes comes in the year by dira ti means kan a miskin kan owns each circuit groot maklier by era mse ma al het sê decent jare geleede geleef het in die bybel dit raam my nou kom beske engel maar sê is die kwa ba ge kai kai saam kom kra tu da ges engel maar ha bybel sa tira ge ne kom kra ha gar sti ha ra mi ma tira ene wat ba kom beske kwa de este na ka kura mita ne kom kusa komit ma ti ske ne kom kusa na kwa ba ge ti ke na kwa ba ti ko se tare kom kusa kai kai ye ti salomo ti tembele ni pa u e material na ke i kha kai bybel sa haras khwanqa e makhbeda ke kokosti haras khwanqa e khanisa dita wa el collins dia ba dia ten sia te tve kronike tve na baske nga kokosa khwasa khabe ditra mis ke ditatse kai koita ke ai tsuma ere arms twan ke ho twan disa ke u tinke twana ntendi wandi ntiramsa u tuma ke i sada ke ntiramsa sada mama kha u ba nya ti twita ke dokro mi chekele dikro mi ati koro mi dit ko kwa twisa to kho ku ku pan khong ke ka khu sira ka tsi ke sa do ma khu era ko ko tsi sa do ra ko ko ba da ga ra ko ka ko ko ko ro mini ko ko se do di ka tsi mo ke tsi mini ke ro nga ba sa do ko ko ta ma ko era ko khu wa ko ko ko o ke no iko da ni ka se i ba ko ba tsai ke sa
0: ya nga u sip nga re ke ne nqa ba ko ha ncam ncam ncam ncam da ke go ni si sa ne khwa nqa tsa sa re ke ne tsi na sa ro ma tsi ko ncam ncam no nga sa ncing ga ai tsa se qhabani ra si ha sa go ya da kan kan sti dog mire a town ia go qaga tsi qadi a qandimi ka ka go ro man aroma ia ske ama bisna tuan ne ba dara mi ba ni tsin hwao ni tsin ama ni khuna ne ba qa tsi khabera nga ut ma itsa se ncin ana tsi no ban kan o kan wa o nganda di khuna si di tsi da sada tong da tsi go qa au da a nga nga a tsono go qara nga he e oda tsanut ma se tswana kai kai ha oda ngamat ma tswana oda tswana myunu bat ma ngadi tsunu gara a nga khara nga itse mi dira ho khabe khabe chida ti tsare no khoba e chida no khoba ti tsare sada khatuni hui etse sada khatui a nira kai wa e khaba tswan ke tsi sada di kai kai di tsi maske sada ra khore tu chen ka si khu kai tsi in ka kai u kha si ka u ma tsi kai khu kai si di dira khore khore ku khanira iba ina ho ke chida ta nga tsa sada di wana e chida ta sada di wan tsi tswana nga ta ida khabe khada skose khasip ta ma am skose ti tsa sada di wana khaba khosi sicachiyusa cha ba honqa gaisa ncinsini ancame chaza ncame ngicwane ke ncame maha kiminda tsha amaga tsha sengini ha tsita tsinda de khugu ngakara de maha bechire ida saratsina tamar tsongsen ida sarati wana hui ngaba khada.

uzothi xa xwa baxhada qhenqa si axhabasa kade ngona cause isiqwaqhi uthi uyinise icopo xa banqwaqhi odakira xom onithase nedi khunsi ahun yan maun ngana hostina ngise xhwa uthi xa khuna hostina xora sa khoya xa cha ayibene ncaba kwancamcamse ta ayibene di xonqa ayiqure asethe kinira disi ir nira tsotso se i charisi kobancisi gabankophorisi charipti monqama ausqwaisa verna sinimbo sahus as katsotso itanira asenqa ngkusa khoya ebe nedi ncamncure

Xa ndo kho se hayin ngoba kha dise iron kirama waqonqa skidi DCE Shagusa sedake ngosi qabdisa kupnqa qamqase na gabe qhale inqadi e achadise go vancinisi ga vango police qhari ba husa ran qa unqa se qa unqata ha swap ai chire ida kore ga vango qhari ga vango qhari ga chire da kore re ga vango qhari ke ga vango police qhari ke DCE ha kan a qhari ku namubi abdiku ding ase e si ipke ne qharib nebam ay tu ikhase qhari qam qadi sithi disinqonan qa ngurip nga ke anqove hedi kiram ye ngadi iqoras gabango qharib ke aqora bahis nga huka ke qam akha nga qorai gabango puristi gabango ayinqwa sichari khanqa se qam qadi sithi disinqonan qa ngurip nga ke ha qoras wap nga asara sause ke a khui qharib ya gabango qhari gabango puris qhari ati kira mi se ke ikira kore

Kabango Karib, Napti, Agabango Horis, Abugas is Kabango Horis Karibti, Danang Aske, Ngurin Kurus, the Ansa, Kabango Karib, Karib of Mugan, the Danang Asa Wow, Thomas Karib, Nap, I come at Musti Danang Asa Wat, he is Karas Karib and Nukas and Napti Danang Asa, Adinadi, Danang Adi Karis, Danang Aditina, Seske, Kabango Horis Karib, the Danang Asa Ngurin Kuru, Insa Hus Kadinetesti, Karisi Kovan is. Astina a tsarib dimong a mo soverna senimbos khanera khaina hisam ira gore ne tsarib nepke qam disi akancanc wa disi koroke disi tsikoze disi tsuin a kilometer kunqa gara qwa idi kra mehe ya anholap tsaran ho tsoran abas tsap ai e abas tsap ya qaw qaw so se anholap tsaran ho tsora dikra me ne ne di tsarigu a ne tsarib ka bango police tsarib ta ho tsora ukuke o shikoto o hangwena tse ka bangop a inqwa tsari go assistina e tse kaise a tsaisa se tsabi nganu dingas nga sa go nga sa se namu bi apnara ha nga sa rang gopna da khonqwa nganu go nga go dingas wa apna e ba tsina a di e a tsaisa a kai nganu ba khonqwa tsari ba se yang ansa dikira mi a e ba khadi a nga sa se khana ka tse hai aib di khai khoris a se yang ansa se ra di ba dikira mi se ke e tira gore ne tsarip nepke a tsare se tsuke disi tsicam disi ngonancanc wa disi anqasa bena ngana uwa e tsinqasa se a okavango apa amqa rahosen a tsi ike ne tsarip nep ngancasa se kavango go ba bara ntwa khwena ngana a ne tsarip ngara hoi de grami ngari sari mas tsaba ida nira ko se ga ine tsarip ngas aroma wike ane tsarip ngas nga ha a taba ha ngari sari mas asa ngasa se e amse ya omkhaisa sa go yao oro ngari sari mas di tsaip ase nambe apnga ansa e apke no ngasam i tsau qau qau ku ngari betsini ko se ga iyo ra omkhaisen se kabi se tsadi ngasa se a karon a tsari di sina ngira mi e ngaske ndisa ngari in ho tsaraga ngaku a ngobusin sit maskin orosin qwabadi qaqqa qwabadi kemi in didi khankaro mai hasa di igirana ba mi sepke ga bango tsari ba a ngati siya kan tsari ku sada ngop di ku nga ku ngau ha tsam ngodi sit sit sin ngona nga nga ku ripnga khadi ya ngobi ese khadi tsoras ga bango tsari kire tsam a kha nga tsorais nga sara sa u se khadi ya a khoi tsari ba si ngira ku mi se tsuke di sit tsam di si ngona nga wa di si a an qasa bena orodo ma unha di grammi he ne tsarib ne pnae king asase ka bango go babara nwa khoen ka bango khoen di kudra min na na ra ho ese ke e di grammi he se ngapke a khadi a ka bango tsarib kha ida ngobu tshiqubro se ne ra min se e qhesa ka bango tsarib ne a di mong am aus ke atare tsari se mong am au ya sarang khop ding us a tsabi kwaisa doctor ne tumbo nandi nda itwas kha khadi ke a qoma yesa kwaiza verna sinimbos ase ansa ngisikene tse ai ngari tsarisi kana a tsarisi go bancisi nga sora dikutira mi sora e a go bancisi nga sa tsarip nga aro manira ma se e kurenguru as ma sa huske nga sa a ngaida go rotla ona a tswa ka miba tsi tsarisa go tshwatso nga miba se e ke ka ba a tsarika tsara ka nqa go tsariko wa di se ka nqa tsariko di mong tsama ona ende tsarisi go bancide nira ma se ke e tsira ke nqa imanda tse hartap khari kha ke tswa tswa tsine tsa e ka bango buris khari ba unga khari ku di mong am aun khari ku nqa di sa om khan sen di singa di khari nqa a di sa di om khan sen khari ba ka ka ku ya di sa ku sau ku ku nya an ka sa ben khari ku di na dom dores aro ma ku ku sa ku sau ku ku ya ke nqa hi ka nqa ba ho be good mas ke o singa ba ku ka wa ui di ne di sa ku ku nqa a khari ba ran wan tsikadi a khara ka nqa ku wa ba di e tsau qau qop om khan sendi tsika hang ho song ka si om khan sendi khari pnga di ngari di nguri ma di ngari ra khadi ma he si tai na tsa se a ne mari kuri aro ma khari ku nga a tso in misa a sa u kuna e om khan sen tsoma si ka om khan si tsikadi a an ka sa ben khari ku di na om khan si khari ba ya tso in misa na ngari inda khari ku di mong ama na nguri ma nga ko ba ntsi ke ne de sa ho re ke ra tsom ka ho ndo ho ba tsoma ka ha kaisa ngati iko ban iska tso tso da ngira kurumise tauna nira a ngwe khone ba seske na sa

Ekhanda ucamtisi xhisa xa inkira xa uma xa sike cuncayisha enqasa ngeda komise chida sara dicharuba noba ngurenkuru asxa awre ngadi I charisi akovancisa qwayisa vernasini boskhanira xa inqayisa arumaske xasa

Gracias.

0: si hai un ding hom nana ke cora kuye om ari dika se kadin kuwa se kuka kari kaba sem neng mi kaske tam tisi an wisa kau ngan kaigu wa kaisan kau ngan hari di kuna kuka nira cora kuye hari da kira nuri ma si da de kamu kan kan kasiba ngami be hai ai pin hari sari mas menesti rista hindi kurisa kusis Harugup Tumasi, Sekari Tuyku Bekwena, Saru Dikanga Dikaruma, Nga Hai Un Dikomna, Kor Kais Aruma, Namabia Agronomic Boards, Aruma Stina, Insti, Kwekan Nga Kubikasen, Hai Un Komna Ia, Tuyke Disi, Wadisi Dolar Ku Khasipa Uwaga, Nga Nguin Kasti, Amka Khasip Aruma.
1: They all are supposed to be supported or given a round of applause. Their support demonstrates the importance of partnership.
0: Kurisa kusisting hanghasa si para kau umibam. Un abusa sibting abusa umkhinsin sa kain kain ngast aroma. Harib asidagi kawit kasin kasiraha kara neng umika de korang umis aroma sinirat abon abusa isan iniraha harang arot kaisa. Om aridi tomka kasi sing amibib abusa sibka. Kwaisan anido, si kwaisan ay ngotse. Sila rin mo nang ingumi kaske Ungkurungu sagup tirak tayhe. Ne sagup ting ay basen ske
1: that will enable government and development partners to design targeted interventions, improve access to opportunities, and support the growth of the creative sector. The government of the Republic of Namibia, under the leadership of His Excellency Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, has identified food security and agricultural products that we value and economic growth. Employment creation and poverty reduction. Kavango West is well. Kavango Puris Tarip Kitansian or Kusam. Ibasinsa Uase, name housing, Ibasendi, Tabaniran Arose Isam. During the reporting period,
0: Kurimastin Aip Naga, Ike Hanakap Mark,
1: Extension and Engineering Services,
0: Extension to Engineering Obadi, Ain Urase, Karakanyagu, Saugugu, Yan Hanakap Mark, Uhasiba Kaitanas,
1: improving household.
0: Un abusa si pagkain tenas si kari auna karip haba si kanas ayang amay sa para korang uwi muri mga tagira wan hao di kam wadisi kaisa kay disi si koro disi hektar ku ke akhaan kuri e kaisa hanuk di kaa kuris kanas sa gup naga kam wadisi muna kay disi si haga disi koro a kari auna ratong dorese ina hun tui kay disi tui wadisi Haga kay disiti huna kitarik huwi si kwese kay disiti ngona disi kasyang aga ki aure isin. Kasi nga dike hanup di ay kurat kuwi kasin kari ngob di maang kuwi aon na kan nga sisara kautoba sinirat abang abo sa isa hanak tab maang kuwi kasi na ambay kasi khatma om aridi tabarahan karat kasyam. Kumaisan anido. The Karib Ketadi House, Common Nobusi Pagir and Wahe, Nadi Kaba, and Norimast in Vietnam. No sudden not to an Udeham, Kabib King Hanuba, once I say it where am Nani Disikuru at home, Hana Aun, Nahuama is now Namibia Agriculture, Rural Mechanization and Seed Improvement Sakunagam. I can have to get an hour sent here. Angasi. Common man, you have seen about the Nasa. See, what I have the common has, Karib Nasa Clinton Nasam. To further enhance food, Arun in own man, you have seen about the Nas, Sing Hanaka, the Quasas, Aruma, the King Hanubam. 800,000 Kaisa Kaitis, what is in Ambia dollar gum? Hanaka, Hanga, Saukuma, Situi Kaitis, see who the Sukuru at what this dollar gum? An in Karib man, you have seen no garden like a query. This investment expanding production man we has a current expanding production opportunities improving man we has a hanuka current is a amisa om ari ding hanuka unto ba tangtanga si ho ka ba arida om ari ding nau tangtanga aroma received training in climate smart Kam wadi se kaisa gaidi se tsikoro di se kariya onge kaka kaisa kai tsika mika aga aipa hanaka unman ukhasi unse ma bar dina kai twisting out unas hanaka di to ngai kaka kaiye aga kaka to unge ang hang hasa abang abuni se aroma sada di karo aun habasa andi ka aga basa kaisa changing climate adi karak karasenda kai tsika mi ma se kunaka nira uka se isa ngaba man ukhasi bara kho tsebe se Kwaisa ay ngwa utse. Kana ka pasisin taun ke uru kao kao nga au ase. Arum nasa maa kukase. Sikta yin teng nasa kwasa sip arumara kwabam. Ne tarib ke neswap ay koro disi tractor di. Disi tam an om tractor di. Sing ngani hamamal di sina ukaha. Nia kana ka om kainsin kai kuka ki torang uyekam. Ne kun ke ay kura se ngang nasa asa. Arabic carry out Ranguru, see Hanaka Mang Ukaziba, Karibna, Tankanas. No, pleased to report. Arun Edagiran Murima, Adiom Kuris, Dapis, Harisi, Perostis, see is now Omdidis and Gurankurus Nas. Upon Twas to Saint Kazam, did I go again? Kaiga Mumusa say, Waba Kaina has been a Tankana, Saint Hanaka Kangas, Wabade. Karib Habase, Nira Taitina. Anakap Yetade, Wang U, Season Movies. Stavagin Aro. Nadi Singan, Akaron, a machine season Auna, Nadi, Murimira, Ipna, Porta, same. Number may appear modest. Each employee. About Nakoba, Amsegema, Season It Kazibopi again, Novieba. Adi the whole cup, and the Kains. And local economic Sing Angasi, who's on Kasim Akasin Tabaran Aru. As we move forward, I started at Kunse, Eskisida did amazing some towards Aru Sendra say, Hanaka commercialization value, a commercial tease, Kasibat Arunas, Am Edison Kaisin, Sing Amaka, Amagup Nam Kasip Governor at Aru. Stock development. Man, we have seen Moscow. Which my part in man, we have seen it Nasa and Hang Hassan who's on passing Akasib as a Kabango Buddhist Karib Nataram, and Okina, I could say animal health. Disease Hamanin Urusip, Aina Kaibas, see which my part in kindness over the Narakovi. During the reporting period, Nemuri must I swapna Ige Abusa Tainka by Gising Mahe, strengthening livestock, which my part in Urusip by Tait Wisa Tainka, Sikaitan Nasna. One, how the Tam Disitam and Wadisi Koroka Disitia Aga Disitam Komange, I saw the Geho. Master Kadi called out over Tainka, see which my part in. I na koda na season kauka taiten nas aroma nas tavarat aro se ige tui kai disin wa disi tam kai disi si tam disin nani a komana am si korat ai kwa ige ka kai he tui kai disi si koro disi kaisan an wa disi tui kai disi si kaisa disi tui a komange bovine ai kwa ige ka kai he cui ke di sini cua di sini ngani ke di sini cingani di sini cam komandan kong ai cua ke takai him koi sini cua di sini hong ke di sini hong di sini cam karing lu abadin sini kadi ari kong cua ke takai him ne takai kong ke mumu sa se ngui cuma abadin kuna improving animal productivity as well as in man u khasib chit khadi om ari di hoka ga kuin kas tabara aru kuin san anido 10 livestock auctions dc ngi tsuma bar den kom ama gudi ke khin khin khase nguri mas ai pna ke atani kharuwe ne kom ama gudi ke ai ngura se ang hasa ama ku ai hanuga kari aun nara kuiba chit ang ngasi ngu song khasin akhasin tabara aru arun e koron wa dc cam kai dc hu dc khaisan a kare aun ge ngi tsuma bar den uru se bo ho na sagu si koran us pa ba din ngau ke tu kha he nas ke hanu ke ai kura tu wi ka sin sara ka u ba abun abuni se kare aun kam khasi ba an andi veterinary support kwan ai cost khan na di si technical se dau kau ding ngau khai sam lo cha di nga si nga di ha khabe ke ngai chemical kwa ui de ai kura se ui chuma par den om khain sen sa sara khari ma ra cha cha this include maske aging crush pens oro crush pen di au du ma ha kwan ai cost e kau kau kau ngari khun kom si ku season on oro si si khabaran hai ai gu du khoran ku sen de kho ta ham ne khari ke na kha ai ku ra se aro na sa ku wiri de kwan ai cost kwa ba di na ra ho ho na ba khaman in oro si so kau kau si ngui chuma ba ar den ama go khai ku ngam under rural development karun aum khain sen tin hua se tai ken nas nau kwa sa ing wa tin ani do abo sa aum khain sen ske tai ken nas ang hua se kara kau khabam om ta kha om ari di si si sen kha hun and din hau kha sibam kavango phoris khari sin abe man ngan ske na kha ai kura se sau guna rang am ta ya hua se gu tom ta kha sibai tai ken nas uin tau ka kain kain na si aing khanu ka khat man ngan deng vibas ayen amai sagam cash for work sa gup nga ga ige tam ka di si chung ona di si khosen an hwa si ani na ngi kemi go hwa si om khain sen sa gup nga during the report nguri mas ait na kin hau these projects in ne sa gu gu ke tau gu am ga haina ubes soro si kam kam sen hurun ka gu om khain sen si kam peina ko ing uis china kho ka ham hang ha sa ase ui ga di si si kam di si ngan in an nga dom dore au na khun ke kam kho ge I aske hanup di kui ka sen sara kau ko ba kam khuin wa sa se ran hau ang nga si om khain sen snu ka din na khai sang abon abosa nga ba kha si ba um ha si sen an di chi ong ade hare se airop ke bior ka banira hoba sen sem kwa san anido ne khari ke khari ai kura se un abusa se pna khata una narang am ka ya om ari de tom ka khas ba kain kain na se ang nga sing hu song khas yom khain sen sara kain kain na nam ne sa gu gu nga ga ke khas ban aron na khun na kin ama he si tom tore au na oi sa se ati kwi sa khata khain ding aroma gen an u he ne ngwin ka di ke ra au ba se ne ang nga si mang u khas no ba ni tai teng na se I se ai nga nu ga khari ngo haru gu om khain sen sa ne ra ngo vi ba se isam un ching khana kap om kain ares FAOs ken arun oy horticulture om khain sensa khuna thais naunke khanga tuke di sitin mane disikoro amang uyawna khari khaba se ke dom dore base this partnership ne gorisa kusis ke ai kura se kain tenga samang uy khasib om ari ding hanun unto si ho ta ga haris tabaran aro during the period under review khaba ko ka di ai nagai ke ka bang ko puris khari sit abe man ngan sam mari ngwing uis tam million dollar ko disa om kurus tam disi koron a am kan ko ba unwa om di ka tui tui an ngan kharis na din ar ma ge ko a khon kwa build together sa gup naga nesko se ike khoise om de ati twa sam si disi ngan a om de no khoba om kurus naga ha tun alpan ra di twa he sem Having highlighted progress in agriculture, Kanaka, Kanaka, Witsuma Barton, Omkans, and Sitarun, Taitinas, Naguru, Karakaus, the Guinness and Hangas and Agu, Kaunas, Kam Siba Omkans, Sarosi Kam Jamsen Hurun, Omguru Singhaus, and Usu Distarata by Nissan.

kain tang na se ngabat tay iyang ngay han kay guay kwe barang tulong tulo sen kwaay san ani do na sa ina kain kain ka kain sen de ha kaba dige kwaay ude no kubara han karam malaria ay pi ay kura se ko ko san kay ching tulo sen ay han sen asesada karip nga e during the reporting period nuri masin ay na iske kabango buhuri is at kariba Kam di sekolah an wah di siskan ngasa malaria ayat ding hoga geng nuri. Ngas kek aing ngas aseran kuaba. Ngat kams malaria ayat kuais tuas sahuan mu kesam. Nau sa dekira kau kau ngahe. Adi kain kangu iya kain kain ngasa sisen arep hanu om kain sen skurisan. Uru sepko ngasis na aun. Chin hua sekun aigu kam. As the aromas ay kinekota ka kutsadi. Kanaga han ring uingas kowe ka si kunaga. Haga di si hung a percent ka hu, hung di si hung a percent ku. Kose, nuri masting aip na ke ak arusen. As ke mumus at kain taba, malarian aip at kaibas. Snara kauko ba, sira kauko, ngay iya, am arisatan harudinong asing ngay kai. Sudah kita kawan, abang kompar dengan ngah cara cara sebenarnya dalam membuat kesan. Dan hari pihak kain kiri kasih tadi. Kuih ngaku nuku polio, ayat kah kai sabu budi kaki dan karu. Nasta, tadi kuih kas. Kah tahu son on kah kai kan ain. Nana, kain kain ngah si housing, housing urusin, ayat mereka sih kan dengan arusin. Aik mudra se sara di amai senske urusip kok nas itau kau kau baca itu nas wapa di koran itu kasih ba ngam kasih ba koran itu si aina kai basa tain tain nas ini rat abun abu seisa kasih ba uang urusip kok nas wan hua siku sara di kaisan hongan hari di karak tu kaisan sara kuanding urusip ke ayep kaisan masa siang hang hasa kubiris asirahan karam Gender equality and social equity. Suri kuturi ko sip tas. Mas keng huwa sip kuing tas. Kung asa ay ngawal sip ani dom. Ay ta kang huwa sip ke. Ngap iya. Ay ti ngasa se ta daman ho. Ay naran kuing ta. Sira abang ababa. Ma tu tu be koi huay nga ay nganu ba uwa kaisa. Koi sip kanira umi se isam. Ano keng nga ka ay kura se. Ngay keng kong harip de. Huwa sip kuing ta sa kuka rang am ka. Iya. Ha dama ha om ari di ade khan masing amisa asiban areng umi chin huwa si khota khasi barak tai teng ma bam masa guguke o sa se khan khasa se tuwi om ari di kabang ko buris kharip na de ibam se ai kura se khan khasa khan masa kaira khoin khoin ia soro sin mo busin khan tuarun se khat ma om ari di ra ikha gai bam kan kan khabadi anuri masam nuri masing aip na e Particular emphasis on empowering women, protecting children.

0: anido. Usan kasi om kains kabango huris karip na si kwa kaip ke. Aro sentra si sada di kasi. Am mang ui kasi ba hu? Kasi ba aro na si hukuru ka sipti om kains sen stanira kung sa istang na kwe. Anak ab hai ay ngarisari mas singgobi kain kain ka hukuru kasi kuke huaga ay nganuga. Anga si season amdi. Hukuru kasi si harugup om kains aroma ratkobi ba. Aha dake ay kumra si novi kasi haruku kasi si ait mama ba sen hanghaw kasi ba. Wan aku husong kasi tukum nara kau tang nabam. Season arep mau Hanu marisi nyo itadi om kainsen skurisan si ait mama ba sen ap aku idake ngak omka ba uwa haruku kasi di kasi sada kwendi atoba ame kakisa waraka karip di domdoris aroma kavango koman pos arebe kwaisa aino al chin anido kavango kettle range ke is atkarip di ngasa se asis nkha huson kwa se khoi asira ha taram ngakta ke ait mura se ngan ha sa asa ngoi chuma parte nom kainsen employment creation season ka novice and commercial agriculture commercial uom kan isma u khasip ngaran khuru I'm pleased to report kan kan khabadi an uri mani se isa ha khaib ne swab ai contains more than 8300 cattle kai khaisan kwadi sitin ngona kai disi sa ngasa komana u qaqhisa uri mas ai ke ngai khaiba kwan kwa heram khaisa million dollar ka ho tapna ke hare these results Nan, puri kuke, ai kungra, has, sing hang has asi, commerciala, umui cuma barten mang, ui kasip sara tarip ngap di para kau kuba. Ngak kaip kene swab ai, kai sa disi kwesen asi sen au nang, si sen maha, sing ngak hang has at arwab asi, ang asi si sen mas, si om aridi ho kap da para hang tara. Ai tuli kasip ke ai kungra se, tau narang amka, iya mang ui kasip at kain kain mas. Operational efficiency season khasib di khankhai khasib chi ka khu ipd abu sasib ayang amisana hanu hanu ke khari ku tasen khasira ha tara abu abu ni se isa nga khai ai mura se ai ba sen sa ungan aro dera di khaisa khu som khasi om khai sen chen khana ka tin om khai starip nasta safety Nora sasib abu sasib chi kanan khu sin hon harip ai kwaisa ai nuwa chi kwaisa anido Peace, safety, and security is essential. Abu Sasib ke hang hasa kun ase om kainsin arumar ha karam. Abu Sasib orse ege kowiri de kanuse kundi de. Abu Sasib orse ugen huwa se ga ay kundi de. Sin Abu Sasib orse ege kadi om kainsin sin na de hobe di de. Anu ke ngaka ay kura se Abu Sasib ee tau kao kao pngara kowiri. Se waba kai nga khasiba kai tingas nao kharib khabasem kan kan khabade anguri mani se isam omkuru sisin khase mpungu klasin abangam berosti kya nga nga kaisa turun apka Lesko se is nang harisa kitna un namie haka kai disit haka kai disit sin nani additionally wa disi koroke disi tsikoze disi khaja disi khosin a dollar coin han arora se ki rubara ng haris tina ki an uyo mkuru sisin khazin aruma ngaya aban ngambaro ng aruma ha kaip ke mu musa se aban ngam sisi kwabade kain kain nga sin hanu ba chay ting nas no ba kung ngang haridin nga nira chay ting nga han arora aban ngam ito kaukop om kain sen di tsin ke rang abe kuye naun agone karip dugun aruma ada ngas tina abin ombare
1: These investments will contribute towards improving community safety.
0: Once in Morasa, si pagkain kain ng asta banirang aro, sinirang abon abo. Hanu para kain kain numing kadi, ang uha sa a tabas at kaisa, hindi kuing amde. Di ko ang wast aroma, kung ay sa ay ngawaw sin anido. Kadi di, tuwas sin lau kahes, asan hanu si huamay di peros, ngureng kurus na astiske, ang uru huang uisa. Hanu din ko abakain na kasing karakaw kubam.
1: Of 59 million
0: Koro disi kwesen a million dollar kan nga ha maris ay ke omkuru esep ke ngak khaiba mumu sa se nga am khasip hanu si khwa mai sendi citizenship. Kurenkuru aske ai kurase. Koko san asa ai kubi kase. Husa kase se kari komersialen. Atkai kavango buris kari pis azera kuru. Am wadi sisi kam disi ngonan a koen si om di kwa kai san kwa iske kurenkuru sa. Koen di kwa kwa hera. Disi kwa disi kam ke disi si ngani disi kuin an kasa mdi ba umwa. Si is a warausin a ngasi kai kubis kari pna azera hataram. Harisi danan as asiskinen asa ai kurase om kangira kau kareden hudi om dibas a komaisin wabadi sin hu sang kase ai hanugun arumaran wam lau sai ui gudi kom sinaha kabeske ngurin kurun a abe mangan sam ngai kemi go mu musa sin ngade kabako ngade ai pnage a ngurim Who song cousin Om Kais, see Sisen Ganovis Karib A. And nursing who song cousin Aikura saying, Hi Sera Kau Om Kai Haiti Guridi, Karin Harugu Om Kais and Sisen Kakasiguina, Guridi, Sing Harugu Hasiba Kangas and Amisa de Nang. Nanin Gurenkuru, Kauti get Kankase, Tam Odisi, Sitam Disikurun, and Guripnagi Akodanahe. Abai negurip di kaun uide oi un ares nasa kainti kase nganis kaman aibdis kam wadisi tip kam disi nganin an negurip lagi koda na yang isi. Ainda kira, adi kainti ka oi un ares armasina dan inanira omkan ambat krisam. Ain homiku ketain se kau, kam wadisi tip kam disi nganin an ngureng kuru kaun uide aroma iya kam disi agan as toys of disahu Tams out muka, discussing Rahasia going with her, son. Then Akasikuki Aikura saying, Hanhasa in Hanuba, Kuiri, the Taitanas, Hanusi, Maskin Harukun, Arehasi, Sing Hus on Kasium Kaisens, Karip Magara, Kagababam. The town council and in Abemangan's kid Arun, Sisen Ganovis, Tabakin Aro. I wrote type the season novas, Ain Hanugu now. Yeah, I commissioned Wabas, Kain Akasik Akasin Kain, Aresa say. Kami kodaus maintenance work diunu season ku si aperoden anus di sagukang approximately 80 kwang kwang hera khaisa airo kai di season ku ke dengu ka tong nau ke ngobi he capital projects then generate aba in commission ku sagu ku ngaka kwang kwang hera tui kai di si di sin ngane a airo kai di season ing hanu ka gyang ngobi iam informal trading activities hanu si de man haru a khasin ne a snan kin arung e 250 kam kai di si ti koro di si kam a ngun ka ka ki a kha nga infrastructure development ti ka ka bom khaisen kar ba iske a abe man ngansa ai nura se khokho san a khomai si ka ka ka bna ra tuiri Waba kainga kasi ba kainga nga si kainga ang om kainsa ni kainga si. Haba ko ka di ayip swap ngayke kwa kwa hera kam di singunan a kilometer. Kudi tau ko ang kureng kurus si kahengkes nga kagi anti unuhe. Kadi ngo kuis si kadi haba ngo kuis di sa kukung naung niya road fund administration sa kamari si siya magmasa si. Ai an uis de kaib aka kuros ngap ke khadi han arora tauk ma gyadi unwe se khadi a pom chi sore kaib si sin tauku che kaung ma mi guna ka mayara a chau sta ba ke a man kharu hem guren kuru kaung udi omi ngap sin ge ge adi unu hem adi it khan ma khasip nem bor sa hu hap ngau A 1.8 kilometer ground. 2.5 kilometer road. The extension known as Napchinge, Bidumen, Kalkadin, Wagia, do you know him? Who then Oba is taking a current with Karib A? I didn't Om Kaira Kau Teres, Oba is and who did this? Sna is gay and Alemanans, I put us in Nikemigo, Oba Isaku current Amta. A commission Oba di Omkurus in Rasiba and Kurenkurus, the extension known as. Approximately 60% na geneswap ai ngani disi percent ka di twasa singas na wabade tuke disi singani disi aka ka anang hudeni ikha kai bam omguru sis na khase uri kam me sis am si to ka ka omguren guru the extension hagas fi kam an ap ngap ki obekha koro disi percent ka di twasa si han arora tuke disi chingona disi anang hudeni wabam Wanqasisen ku Kahenge extension hakasti kuthinje kencanxa. Xade inqure mase ayiqhayi kecuke disithi xa disithi ana ingqudi. Xade anqasa bena mayaras Kahenge. Kakuro sti ngure nkuru extension nqanisinqake ixhaka ibahe. Xade I arosen ra qa uqheres. An ngan harisi ngqudi disa kovan esna

0: karoma
1: challenge
0: twanqili anga ba qae qareke warakasira ore roda qangdo khabida kino go ba amqasena nqade e qharisi go ba ncise ga ba go phorisa qhari pdi mong tsama o tswa sa verna se nembo tsara qae nqa his naske qasa
1: major public infrastructure projects government will continue working with the town council
0: anoke e kongra se qanqa ncabe manqans omkhanyiseni skorisana Tina unqanqulo amkhanira sisen are netwa unqulo go bantsi staro ma tsini ra qabo qabo ngure nkhurus asa IT khoqa ga tsin khu song khasi se akhwasa khari si danang qas ya ka khun IT omkhanis ka bango phoris khari disa a khaba sa senra i qhesa ma sa ai nu out tsi khari ani do kainkaku ya uru a go sa da den khu song khasi tsin khu asip ma ge si mai gu aka mayeng adu to aska ka rege ngari mo u itse eme fa seko ne mari ku ripti ku mari ku ripti kan qara
1: ta ba mission ndp 6 implementation for inclusive
0: ndp 6 sa ting amtsaga sika sisi am aro mam
1: as we look ahead
0: ngaba ida kam o di sitse kam di singana ka tsi kam di singung a mari ku riban qara ko se ke sara de amai sen sa apo sa se ari amai sen masku amtsaga sen Namibia update ngane house yomkhanyisa cabe cuyi atis endirama harambe tanka bi cabe cuyi singadi ayimayi khase ku khaisa ncaca cuyi khase ti ku taba cai cuyi khase cabe kwaisa dr netumbona ndinda it was iya chati anambia ngop di president this ati cai cuyi khase makam aqa inkaku iya chaba ko kwa sin ai ngaka ke a ichaka iba he tsi ngai ku ke abosa qaw qaw eb aida om khabara e khagaiba nausa ida ge ngas tha cui se an orisa ngasa no khoba ni rati e khisam ha to wa cui di sisin osip a si khaip se kam mi di ha to a un to ma ha e kau kau kau e to kau kau se khadi oro ngu sam khase ai khanu gu adep ke ai ko ra cui ka sin sara kau khaba ngu bi khase che kho ka kha tan kharo dim
1: as a region
0: kharib ase sada decision kha ai mai khase ku wa kha kure aroma ke ho sa kha sin om khai sa season ams abo sa uin chau ka ngobis
1: ti
0: sada khon di uin chau ku di khase ba qeng qeng ma sa amai sa goi san amai sen ske sa ora ai mai khase khare di ai ni ramai sa khana ka chin un abo sa sip ai
1: We will continue.
0: Ai mura se dage khana ka mang u khasiba. Aron nga sa khana un khana ko chi ungi chuma bar den karib. Na un ra khora ui. Kam it is om khai sen sa chai chenga. Khai chi kam mi nga ba aka ai ban khana ka. Chi khadi tain peng nga sa. A am khasib ama ku ku chi a si sen ko wa ba di di ba kho ta ha sen oi san ayeng ngi ske kham sib ding house ana ka bu nas ini rang ngi se kha di kha se ba ka ro na sa cai cai nga ana ka a di khu ka sa ai se da ding ai ba sen ske ana ka ba a bo san a kha sin na khu khwa san hu song kha sin a ap di kha sib ka ni ra ta ba khu ni se is ai ha i ya nga kha sib ba u wa ba si sen ka ngi bi ho ta ka haris sikhadi mumu sase khari sin khu song kha sin om khai stabaran aro nam
1: youth employment
0: kham si ba chai kham si this season os ma se ti and om khais kham si this season osip ken e nga sa se ra chai ko wa ngi sa da de khari baran ko as asira ha tara hanu ke nga kha ni ra ai ku om guru kha kha khais haru ku kha si ba om khais si se ni nga kha kha sin ai khanu ku ti kham sif den howdi
1: of our economy
0: man uwi kha ngaku sadang hoti kunaku ngaka kha ngasqam goren kurun omguru kha kha khain kha ke season khan ngwin class asira ha kara kham khuna season khan andi ya season no bas ama go khara kau khaidi kha kha bas aroma khari da ke kurisa ku sira ait mama basan a si om khan sen kurisa khanra chai chai ai khanuka kham si ba chai kham si this season mas sing haru ku ka om khan sin na koran is aroma ito ka ka om khan sen sing oba khan na khasim

0: ayi uyiri uruse ipko qhasi uqhayiku xa unqase ica uqaqa ngami ngiqwisise ngicawuku ngangice iqa already thi dawu ku ica uqaqa ke ayiqurase ayimenyisa xa yanqisa ngira khomqwa ngangice inqasa ica uqaqa ke ngangasa se khuso ngqase omkhais investment attraction uyiri de qais se ngangice qwa baqha inqasa siqara mara ha qara Sida de kai basen siya abon abonise isa. Maang huingan haris was nadi ka siba unwa haiti ito kaw kaw. Nya, abosa om kainsen sa ka ngase ka siba unwa bakura dom dore kaisam. Nya karib nga. Huus om kase kwasa sepsi hukuru hadis karib ayip kene karibanira ayikung. Kawiri de kai kai ngas haruku ha sepsi hukuru ha om kainsen sa ngam. Osan kami senskinira hanaka aya kau kau sa hukuru kasi kuin nuye. Hai aib di ma kui kasi ku ngari sari mas. Nuwe kain ka hukuru kasi ku se kari ngop di hukuru kasi ku ay. Ang ngasit kasi ban arum ngaske hot kosas asera hangatara sada nira season it kasi ka nuwe sing kusong kasi kasi ba sada di kari ngop hot ibes kau. Climate change continues to present significant risks. Haib si kami karatara sinske ay kung rase mumusa koko sa siba uing tawgu. Hanaka si wangay ka ngamibe gwera koi. Nga kaida ge ngamibe ting uing ka tawun sa ugu na. Nira kaita nga abosan uigu sisin usa kaita nga si kaib si kami di ukaka si uing ka denira kanga. Sada ding ngamibe ba uing ka asking hangha sa si kahun ayip di kainta Si pemerintah kasih asyarah sekarang. Aik tu ibu cinta ramdan kasih karib. Aik sikit karib sih abe mangan. Hanup di berodi menestiri di cinta minta dengar aik pun. Aik cinta abade kainga kasih ngah. Wan amsa sih tam. Tu ibu kasih kasih dekira ha cara om tom sasih. Ramdan kasih. A kuasa mari si kai kui kasih si. Kung ina ia kau kau sa kai kui top aik. Om kainsen ske. An abusaka abain haitin uminka de awe amkha sisenkha sian ariam tani khaskao khwen ian dan oban kam
1: in conclusion
0: ams ai kwansa ai nuaw che chi kwansa anido
1: this address
0: ne ko ban iske
1: allows me to express
0: rama amde
1: my sincere appreciation
0: ti kam kan kan khasibanira tai uisen ba seisa nan wan
1: to contribute
0: ya ai kura se Sada cari kawangku holistik dia om kaisen tawaran arona. Di kan kan kasih pada ke istik tapi kuasas. Doktor Netumbo nanti indah itu asara kawan ibam. Namu biang hub di presiden sam. Cikarin istik kai kui kasih bam. Mung kui ka cikahud mak kui kasen. Sada ngahus di om kaisen kas aroma. Arun ini lagi. Namu biang ding hanu.
1: The entire leadership. From ministers, deputy ministers,
0: members of
1: parliament, regional councillors, traditional authorities, local authorities,
0: development partners, community organizations, community organizations, community organizations, community organizations, community organizations, community organizations, community organizations, community organizations, community
1: organizations,
0: Kabangko huris ading huas ke komta kasip ding huasam. As ke kui kasin sing awa sing sti huasam. Na usai di ngadi kawan udi yadran wa deha kabedaki aik murasira kainka. Aik murasira ke kaungan kaikara om. Aik murasira ke urusip kognas kaikara kainka inga. Aik murasira ke kami chi ngan kaipti kam kasipara korang umi. Aik murasira ke anak kabara kaipka inga. Aik murasira ke sadari kam sipara kaipka inga. Sida ke kadi aik murasira ing hanuga sadari kwenarang ngobiba. Kasi ngadi inga ne kopan isma a tuin usa di ke rakautau. Om kainsens. Sadari karib kabasera aikun kaisam. Sadari kaisa mungkin karijinga. Enkira tau tau ngabap hanuba. Huasiku kau ngabe kai kuidi. Si wa om kainsens kurisan. Aits mama basenan apsin anira sisen aris kau. Oin aibasin semua tain kaba ha kat kaisam. Kuaisa aingu awtse. Kuaisan anidom. Kabangkob huris di kuahan aibki atasa. Sadari ke. An undanikan hui kha khaisam.

0: Sada ke aunha wanga iha kui ku cha cha isa. Sada ke kuhan hausin usin umikasi cha cha isa. Se lasa se ida ke sada. Cha isa sera si sen se kom kom sa kwen. An cha cha isa. Ha cha iku ke abosa kao kao ba. Aida. Ka inka ka kwa kak aiba om kabara ika kaiba. Abadra ay kura se NDP ngani sara amka se si kain kain ngaka ay may kasi ko kaysa ngay kuy kasi pika se ada kuy ngaka se
1: let us remain united in purpose
0: ada kuy ngaka se ay ba sen sin abosa si pina sara de kuy ka sen abo umkain sen si kaha kara ada ay kura se kam si pina kuy di ada ay kura se hanak ka sin un abosa si pagkay kain na ada ay kura se haroku kasi sin kusong kasi umkain sa kay kay ada ay kura se sara di ngami biban kuy ka si ada ay kura se si sen arere sada kwen wa sada kwen di unto ka kain kain nas karuma kuy ba ida ge kari niya at kain kap at kom kom sap si a hoka kaba umka kuy ba ida ge ay nganuga kumakan ay di suriga an kuy ba kam kuy ba ida ge kumakan ay ba umkain kay ka kuy ba ida ge kain kaba umkain kay ka kuy ba ida ge kabang ko orisa a umkain ka 对，这些被感染了。

Neske kaisa mistin wabas NBC stisa. Tuirko tinra tsetang aiting hwana sao anida qoba sisara coming se. Aibe dana qeding hwandide. Namibi apsi anholap ke digital daba qonidi. Are gasip no wi kasipsi. ICT omkhanyi sendisiseng are baracayicayi. Xa ungasimanester sanetstien kamske qayisa arede, Afrika omkhanyi sensixowang uide kovan isiqarumakuru qayikhanyi ba. Siseyide Afrika bhanu wesipthi nguumhanu si omkhanyi sendimanesterikerami towe aundixau said Afrika bqaruma o aisanamahasati. Thinisining wandinqamaba. Anqanan sisise nqare bteknologi bmanester emathiyo folaske qharakanqakunhuwang aredi. Enjodik 2026 Luandab anholab dipnaha dinarangkau. Are khasip ngawi khasip tikhari sisiseng are aroma. Nauhan nasking isang ng August hong kudimisa anholab kakukwatao. Nga ngamibeku ay kose digital tamat konikudi. Are di ngawi khasip tik ICT omkainsendi dibatayitis aroma. Said Afrika ngagang ngawa sisiseng are tik digital teknologi di. Manaster Montli Kungubele kagurung hawa. Senge kaitu yao na ICT sisiseng arep tong kudimis tam adisidisi hung ap nga gya kwa kawes wakuro ngay kaw tin ngang edi digital sisiseng arep at kaiteng mastide. Diofolos king na sa hu panyang huang arede AI in amakurong hao na tabing hang ha sa sip hunga sip di tom ka ba digital ng waba di nga omstiba hung in kong naga kawbasa kota ha se naba I karaga ngagutaragu Novi khasibeng hani didegu si teknologi bani aitung uka nirang amtai iya. Iske tadi niring hausa Namibia abdi digitale kai kengkaup. Iya digitale hanu bat kota pagurang an-an. Tarang akuro se horaka husong khasib, hubtip. Nadi I automatis se tau kukha kangai kasa. Ang ina sisen tau ka kangasa. Teknologi pnauhan kangadi kaniratani karuse isa. Taungas ngawi kasip kam kwen kam kam sing hurun om guru sing haungasip manasar sanet stien kamske. Taisang hung arede, uang kaudit sing hanup mingkul

ka us xa kukuro xa ikhanya uba afrika omkhanyiseni ndixwancina kovanci isiqaruma manesesithi kovancuiseni sikenxisdinxoni sinqa camnxiwu wangqobisi geographis commissi stinghouse afrika ndixhaxha ndisitabanci ayi xa msinqakulo ndiye Dr. Steen Gamsjeg wami, Turung House, Tam Adisi, Disi Kaisang Apna, Namibia Pnage Ha, Isna Igung Hogu, Tamitsi Kaip Daba Koniti, Tudiko Ona Sigu, Doe Aun Tansip, Tikading Astina, Kirin Huang Amisa, Kokosa, Tisising Areha Oe Am Toka Girik Kaikin by Se. Inshoguru Tarang A, Naba Akai Ige, Architeknan, Yang Ansamang Uyan, Mink Tuika Ratin, Igung Hun Arena, Aito Sikoms, Tom Tap, Sising Arab, Sikoma siptina, ngadi iskoli di maade. Taikul kawang ang arumani rama amse ista. Yunam sin ngagang nga chancellor, Professor Kenneth Matengup yoguro tayong uisin, ngadi maade ng area amakag tauba, kata sin stwaitanam tango di nga uwasa. Si unga kaw di hoang uidi, ang hanuma di si practice si sin tauka, kwendi uingat karakteras aruma nirati yesati. PDM stai guyab meg Henry Venanip king ang hansensa. Nadi I tarong as si Sen Aun, asang hon kwin. Ha tarong as oka muru sa hu, o chodon jubal karip na kwa aung uin amakurung wakaw. Ipke, ministera, hausi, ngungus na kuroti, ne di ing hayin, ne tarong as amahan a amasa. Si ministeris, nadi I si tarong as si Sen Aun. Nana nira tawba sa mirase, oka muru sti masip, nisisa, tawba kureng wasati. Neserang ayam sepking hana karib outkodi kami ching huna kotas ministers inge samwanisa guaming in hon kwe ehu hang ere amde ning hoban huang ams aruman anwa sati. Nisyogurung anka ne maasiba. Nadi ing hon kwe I. Sisen auna rang aung au se. Samwanis ke gumi horaka tarong a sisen aun. Hung hang an hudi rang inga kulbay sati. Kotos ay ganam sen sking hunga sipti sisen au Michael Amushele lobha Dao gu ting na ring oba di ministeri veiko ne kunti ptaba gu maakai. Nga di ispi tam gu, ya western bypassi ng amtasa gu ama. Ti tabi ngang ka kaip na ne tigam titang ay. Kare koro nirang ngang he. Amushe lelop, yang ay aitma ning hok na ring ng kaibase nige, kokosa, taubara unwa. Haing aip na nga di ispi tam ka, biye tuwi kay dao baku nira unwa ise. Ip di maakai taup. Ngapki amushelelo barang ngawagu, neng hobra, kokosa taang haro di ngangka kaibahut habasa. Niri kai kain, kaisang aung au ena udu ngariin era may khuya au. Amushelelo bking arung ngangka kaibago mibang ip, singi kanisa, ke amasa. Ngadi spit ham gunira, arigam tong nartakti se ungay dira misa, wakavidi kai tuide, kain taup nanis ayu ere am wasagi ang lahakansa ti. Ngangka kaib kira kautong, Inno hoban ede unasa, ne kuntip tikanam sensang inga kruisa. Inyaging aweha ngona ir ama kaisa, Frida kwakas na. Neng anrage ngawkan kaibagong ang ira, neng hoba. Aykong usta ang humisa sa ti, saduging huwana kaisa mes ira kang hao. Sa idafrika panganwe sipting hong hanu si om kainsindi manasari kekwa mi, doe aon ang hube si maasisa. Said Africa tatui always at mahase mamoloko kubaye kine kovang uisensa abakatam adisikoro ke disi malawi ting hung in who sabe si sara shield holes not one who sabe si sara one ka shield holes na arigam ton na taxi terpeni na korun bang hao iske more roads tava go tsotswa nyang nan okap hung in dis ngadi I beke gudin ai bang bang an na se nenganding ang sang who sabe si sara kau kiren gerami In the om de hugyan wasang au ein mona disis kamang aib dis unitis asia masan ama inyagim kanita unatman ogapu ng akugiri diena kubai skerami insne masi pagwang ang anisa angusa kwin rangao wai kao kaistiba United States ke kai si nga tauba tamas kayo kai tauba irani nga ha toro amagudi ngutudimis sauratidin nga nirakwa kao isirang awasinise U.S. President Donald Trump biging uriya na White House taba gumiba. White House ting akasiban ang base na sa ngagang nga President J.D. Vance kanirang hao ngay ba. Europe nga sang ayp na nira diyese. Ipkira mingadi kanin unit karakara dira diyesa
sisichungcutimisa ngxa inqaqanela didwayisa irani di supreme qaiqo yop mochapa kamenei ningchungcutimisa go a ngqo am qhisa bokolo dinyiswa ba ipke tramba a digongere am ngaba ip ixangchungcutimide koroqara ngqasebke tramba go ami ngqakusichungcutimisa anisa qhisa terani ge noho bang abong abod maha inqadi iqo go united states digu qara qong hausa ngadi toro United States si Israeli tinge qhanqwa qa Iran inqwaqo anqanqana am stiba Canada ding hanup ke hanu masako outri social media bani disinqani aguri nqaka ha tswana go khaise iqhaqo wa dinira ainqano gu nqaqo nqarmati yese othawa sike go anqanqani ding hanu wa isiba safe social media hanu mas asen an ase ansaba Neding hanumas ke qhaduka yigi social media abdi ayin hanuga nira qaw qay. Gurin abung abudi am qasa. Si am gurina unwa tuan. Nana nira tuwaba unwa nama baku qawba se isa. Sorosi qabadigu. Qaraga ngagu ay isi gang awas. Ay tamara tuwasin qawba tabi tabis. Oregu kako gusi qabadib titari rasma bat qotana. Neng hanumas ke qadi ay ay tawga nira qay tui. Ina, kokhosa sip thwaba unwa mang ugudibanira khaise isqa tsiqayi ngoriqoka na ainghano ku ai nira unhase isa asa digitale ngora sasip tikara kuge nirang amtahe nitara kanira mun amse social media abdi ansin medas ainghano ku tiktok si youtube ge arosenra au aina tung aga mkhangu ngakoro ho nganghai ain ngadi ainghano ku Taman ik tuma bang unga tira mingung naka. Sining manarang am use. Namibia ti an kholab ke digital tabat koniti. Ong are khasib. Ngawi khasib ti ICT om kain sendi. Nira kai kai. Kaungas manasar sanet stien kamske kaisang hong are de. Afrika om kain sin skoang ude kovang is aromagoro kai kain ba. Said Afrika hanu esip ting hong hanu si om kain sendi manasar skira mi. Said Afrika duwe aunti maasi ita. Ang asapay damahasati. Leskening hon amsi gutri khoyao saurang arma kai samis ai haka irkomakare

Ya karure sira sa kopunga ti ko re ne tsi nga karuma la ni ko se ke so apunga snake ka felt sa hum u di tlamska karuta apunga snake u bega u lutsu ke nga ekwa ha a ri kam west in ai pa nga si ngona di singona nga ta apunga ti ke ne so apa i ha ka khona u iba nqwanqa ti ncina ko athu nga ba yiko nqwan u ha xa ngudi anga sikha qa Oto son tiba pti abana kuli charisi nikuwa ba au senior inspector Maureen Pei haske rami wanga likuro di eskaut nga nikon uri isisu hari kai udo pungaba neswa ba ikalfil skaba wakarui ngapko nguwea arisa tipko ne nguwea ariskaut nga komo iho nguwa iti wan uko tuwaka ye kwandem tuweta kwandem pe kwa kombi pma akwe nga sayena go disikoro nga kwena nga wangiba tiki nipada amie se game Tige nisabela mi se ke nga kwandemedi ngona are kugu ikunxeku ike ngona are kugu ina kwandemi hayi kutitwi ngalisa up hiyako nga tlaki nga hayi tamasku nga khari lori lop nga hayi nga kuke khaisa ayi ngiba koro wa nga tige nisabela mi se ti ike wa tam nga ri akake tsungoina kwa ho tsui kun ga bang ngu ngaku kuro tsungse iso ap 18 ko ni kam sti o tsela ngo sindi kanu ai kop tsa ai a han ai kholing aro ma ngwe u esa dike ni swa pela ha mi esa game no go bada ne ko swa nga snake na maybe ap ti sisengu tinga ri ngwa ba di ministry ba yiko ne kun dip kirami ipko ngwe nga u ga se kwa tsane kana sino wa qhiba go tsana mse sina go Michael Amuselelo ba activate ga DS nas e go ro yam ngadi e bi tu drive hina western bypass di dan ani nga ma hamdi ngade u be hesa di ke ni swa pa rami ti ipke ne swa e kana sap ne kun dip rami Amuselelo ke ni din hop ai san wa ti ke ngadi e ka u khas tsin ngadi imam sat ma tsa guna speed hamdi nga ba tsa san kha ba sat ma ti freeway di rami ti highway ta maske freeway di rami se ta op as e khu ya ske ne sa di ke ne bara ha mi se ge ti ke nas e ngadi e kan sa kro ti se ge ti ida ni koska wi ge ne ti kam tes e ge karap e khare koron ap e tamin ngwe ka ti tola ka khapriya company ba na nan hop amanira mi ka se ge ti ke ni pasna rang maron na ha mi se ge nas ke ni jang ni kris ya ha se isa kwetka kos wa is ge ne sa ti da dokho ba mi de kwetka mi se ge iswa ba e no go ba tira ka ngutiko dana lo go ba go nhiya na di drami sara di sa go mala ka kose ka izo ap e tung ai ida ni ngapa khala stap ini da comes izo ap iskin desa da no go korore tara ka ngla go tsena tane ka thi kose izo ap class tine ke e tsisa qomusi go kira hong ai ni sisa tsisa je go tla o nudi kira mi ka tsisa je go tla o nu ne angola ti tswaron nanda ni sisa hora ka qhaigu aqam sti kunara ho we qhaiza ti ni se qani to mata ni sentse go tsina rang kwa ho tsa dikene bara mi ne tswaron gene so ai ne bara mi es wa stinam kwending una la tshubu ni kwending una tshubu ti ne so ai asna rang an ga dimiti tin ge nga ga upna hata ni sentse ra ho ai ko sa sen I come to Han, Harip Iskin is a team. Kadudras team, I come stinting, I goop ting, Harugoop ting, Harip Napnasta Nesa Hong, I say ting, Kosa say, Udon Mari on in Una Gantin, Ruan in Una Gansin Gara, Mama say Kais Nasati Nehune, Kaisin, Hanip Akase Etike, Nebaraha, me as a game. Kabahula Nikoska Snake, Tarahemis, the Abangam Goom, Gain is up a Marindas, the Tabit Connected Akagunaga. Pani doma tani sinsa unga tine swa pa I Nadi I khuru pros nara hagu Nagu ki kuru ni swa pa I huka Hip hop hairstyle anchi khuna ko di hai O nadi tana din am kuse kuru tum nga isi Kwaen sa Andi gin akor kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru Nadi ngai kai sinji ki hain di rami di khabai ki khaba Asa se ha kakha uya khabai ngaskin ngai kai sinagri Ise isa tige nga tungar gunga gri kumi se tige ni parami Kita karulo tino ko bako lando ko rore mabasning wana hadi drami swap astina idani ne bako ro se I ne bako re I kubep kai tingi chwa chwa tingi
khona nisiza tshenxa ikwela nqumthi uyinxaye kuyichayikalisela ha uruka nisawuzi ihuya usikinisa inxuruka tinutsawuzi kyathi ige nisiza culo nxuruka katwa uyikwagcama ingxaka rusila qumro titika culo nxuruka ingxaka ithachaye uyike qaliya digiramin ira noqonthiko comment lamsti a comment skin ngani disi hun a rd ngade amahusa ko aqhowa ngaba I ngani disi ngani a anka 7 ngana ni swap I kana msindeti ya swap I digrami ngizincikweni I amahusa ngasithi ko aqhowa ngise ngaka simkangxala ukuthi kuthi ngamathi flat ka thi ngaqo ngara indi khona ngana flat ka bawuba sinthi khona hit game tinwe lokho na card mara iyo madini nira neswa I

0: ila uyisicupho ngxaba ndibona kakoso apha xa sinike xa ndihanda besiqaqhoma isitintye xa kesithuthusa thixa ngithi maca uqhage aha ndinxiphi masikho ingxhumadi phi ngandixashi lidanapha iphi inyala ndixoxa mqho inqapha ngxaphi ke ndixandizathi makho irhangxhuma yingqhisi xasha kesethungwadi lami kesenxasha thungwadi lami thike khwena to nxalikho nadakore sadulami ndisile gidayeni ndibe dramini nginxamalisa xhaba ncirhuna nqwala nqwa thike ncirhuna nqwa nqwadi masicwisa hati ma thike ngasicwisa hati ike nesincisa inqanqe masikho strati inqanani ndiyeni xhaba nxapha yini araqenqenye osike marisa osta iyo nciba cwira i osta iyo nciba cwira i dirakini lami seke xabahurani koska osneke sunrise informal settlements kakhathu sinxa sitingeniswapa yi xakwerhanetsa ke nxali inxhanusi xa inxade kurodi yezi nqanicebdi icauqauqaudi nqamqale dikilami eqosase xanicasabe nanqanicebah qaruma nedi isakub nebke te marin namibia sinxa ura diyesi i thi qosase nxakangxonga president si thi kakhathu sti xabe manqani sitinrhala koxa ethile munxame seyiswapa isike lesa nedi inxarha sikolo diyezwa apha nxasike nxhanusise qakangqa president qwayeza lucia betbosa kwanga i thi ike ministry main ndithi cebdi modestus amutseb thina kwanga ithi local authorities ndinxabe manxani ndithi kakhathu sti lisapa inqanxa sicacwe sti nxabe manxani ndithi nxhalisi nxabe manxani ndithina kolo nxhawuse nedi isa kub nebunqalami yeseke ubeha camka ithi camdi sincwadi sinomekulurhinqasa malisi tixhasi ba ungangqamqali nedi yesa yenadisikolo nxa umdi nxade nqanciba nira nqamqaye seyisadi ke nesiwapa irami nxa ike khakhathu siqaruma xa ingxhunga yinara nokuba nxwarhasi iye ndithi ke kotsha ndirami seyike nqhaye bunqala ke handine nqhaphi nqala ke nihandi rami yeseyisiwapa isike nesa inqhaphi ke yanxhabasa inqhaphi ke yanxhabasa ndira ke ndirami seyike se ida qharure thi sada sakubnela ka qharuswa pa e qhada kolomise ibe nebangcucu thi nebarang khumi ban aros ngasa nila qanse ile qhada kolomise ida ke qhabakas isna ngali e media chap enira ko tip ke sila disin qale up mr dexe banisa pa e qwensa oluf munjanop akri banks ti konsalle dina harta qari tip ka kroqam xaba minqaqaba xa ukunxhawusi nxhamkho ndi umkhwesi siqharibe khakulo xamsiwapa yi
1: tanje sida wakaisam isiqawuni yanesiwapa inqindi xwanxamsa xwaxarisa ixumacanci miri qado nebyedomi sakte satiba xarikhasetadisi xhaba nethi sina nlucwa sixizahura xhamatuse nethi siqara uanxhwanxa sithe qosase national youth development fund inxansa qais ya hanukha nguita isamaha kana se kado iske sarang khupti bristens dr netumpo nandi indai twasa tha is kagripti chukhapna ne kharosna ke ata khas khakha mati mis ani isa nui aye khuna ke ata main didike kai main khundi tui ke tham khoin ina om khaisa didi isa kup national youth development fund stip ke kosa se khari disi khasan akuri kahu haka disi koron akuri ku nga ha khoin ina ta ain thanu barama disi chobi de ma e chi kasta om thesin sa khabe nasa kasa sita ni ma ta se ri ke khan ka sin iswa pai kwai so olof olof munjona munjano ba unga taban akuri ka ndo olof munjano ba unga harta khari ba khup khari ngaba akri banks instwa khari ma qoka ba khu ang abe ma osera season swap na qasa qasa si ba di youth development funds khani ma da si ada kan che sti mere kwa sa mun yano
2: ada ko yes kan kan sti mere che kwa ta on ta be de ri nga ta ni on sera di
1: e national youth development fund tirami un che kwi khona qasa qasa si ba watma che nga sta khari kan sun watma sta ni ba Detained it must up na to see cow kuroba abi matare ni di youth development funds ka
2: ayo kansa sei nga problemi sama nga mi se iske ni si ha present ni administrasi ta english ni ngupisa ora ka se paisa ni nga si ni kam ko di kobosis isinara mu chira nga kobosis a hu kam ko na unka ukan

0: ding o si tatu wa mas ko ka ha tai au kire manu ba tai sing ai sa ni ne konanga we can ngari timi timi ske ma ka tisa ko na ko na chi I o ara ngai national development fund timi ra mi function was a dog wine be ne kur kor beli national budget sa ho maria alokaide kam konani leneng na mas ara ro ba leneng dimi ta sa se mere grand dinger awe mari ma ji khubi ra mari ji en kai kona en kam kona do ba en de ayen aro gudi ara ro ba ayen aro gudi ra mi en kun ko ba aro gudi ere to to ba wa chware na de ge paskare no forum na wa kha mo se project in tas besigheid in tas kooperatief man kas khabar paskain de phone ya registrere ana erero ko thal ta kare registrere ni sina un khui bai ase nga kam khun ui ka sam ga nga ka khubi nga sa has abe ikirin nga ko di en nga ni registrere biba stwa madin madi isor entity mas ka ye un ka di kinin en kam khun kha un khui bai hadi ning mo bi tin tin ana nga entities must be a project in Naunira unsupported in as Unkui Badi. Must be, I mean, Marine Kuru or Francesco Train, a person Kaiser. Did I tell you about Nova Mari? They didn't have a Kaiskin mother. But Nigel Lenin, Lenin must be Saturn, Unkui Basigi. Sitting like Niva Tau Kaiski, a business France, must be Havanka, who was like not for me, for one piece, but I might have seen it, Kakati.
1: Ya, tira koron kantaus ke tarin wana kanam sindia tika. Yep koromi kam koin ay tuip na ba ma?
0: Ya, uko ay kita ra ba na juv policy ko has ba after sa hundo pa yun dia da kuris na is koron as ko si tui alin na ay kam ko sila ang kain sara di sara ng hanum na ka. Sa pagkikwa ni siya ni has si sin osi si tap si kung aromai I kosa ho sax ibait ma ho sax ton dole bait ma ya haga de si koron as kuris kosi si ho ya na de kosi wa extend droi in te mas haga de si koron a kuru kha kontinan ne ha ma si chin ya ngui ka chin ra ma e marin si ho na ho ton mi dole ka de min je actin sa ho dor tain fera kuru kha ko ina ni din ide kusna al pau kha chi chi chi a dar kau kai na ausrum schrups maga ni ran ma khisa tin gin tari ko na mebi din ai na di gin na pa kin ma bi se ke wari gin tari ko na mebi na ni ra stri so ara be miri wa kam ko na ausrum schrup na ran na ngi a ra ko ni sir madi ansu du ti kun na ni a o seisa
1: o de si madi ko mariti ko set a chobi khatsi and this is going to be some Marie some guys are rich from Marisa to be a couple of stack out that's a who in him got to you say cosa say who is the Maristi no see how can you see interest rate and see medical I plan it matter is see not cutting I want to see cosa see roba a big kaba matter
0: correct I believe I was asked cloud cutting that I will go on the government which can business plans and the one project proposal of the professor business plans my start to go to project or start to go to business ready is the the what we say malik si de ti sa malik si sa is it not a type we see, Marina ni marina kongkris, si marina wakuna kongkris, mari ni research plans bisa sangat kaya. Kita ada ansur promi cinti, ansur promi antol, kita research plans ni ada attach, ngapa ni ada kuisau dengan miri. Si kita ni ada research plans, ikhlas ni kaji kawan kaya. Ia sike, aduh madaga, aduh kan kuna kore, nisi ikhlas ke, sabda ha kaya. Satsang na constituencies of Kalikit na managasin satsumasit na nasa kumasasang o aba na maso kung nagaraan mo it's not nasa nagako na itara dito ba huwi ka na itara dhan kaito ba ang kain ni si kaan na ini si sisen ini si malikuru dali niya kuna kung mali china ebe uang na rodi di china sabwa ni itamu na kuna rejako itigisir

kai kuns amasara labi karo eske khaisa disicam a guri gu cha cam disikorung as khaitsam dis ai ngabe di masu umstang ai tam snagin oni on awaki auma khodu buhet vir karo eske opa duo lucas karo khapti tsoma ke itsi tsi tsoma pnona tsoma di disikorung angnuri tsoman no cam disinona angnuri san wan a khonsing an saben karo en kai ngoba sentsing a wena rang oqau khoskin ari ngoma satirtaxi Sartes Pungster Gerkip Haganas Tibahu, Apostle Charles Ayhap Codenas Naganira Tietzi Cotasa, Obunganda Clonhana Taba, Tigin Hovang Unhui Ice, Unwa Amasar Labicaru Estisa, Sondar Tisiagan as Engo Guagani Ha, Netiskis Rosan Nani, Abinicon Wahi, Widaris Taba, Tiskin Unim of a San Umstavanira Si, Karu Karu He, Kaina Kaisetui, Monacoro Kose, Monanona Tui, Kaina Silencia Carisis Kami, Kaina Kaisetui. Tam hungani haka haka hungo na sekresi taruesa. Tinka hung aroma a kamibare. Tonsi nomdom smachtali na nguwabe skara raskin nani disi gurigu ka. Tam disi skaitsap dis ayin arop di uibang amuibka gya kokoni. On wakiba pietres nanukse oma katrina nanusti. Tomake ii. Kaigi tuman akunting ansabin si kami de kuwarte, rang okaw. Ngamdo magtali ng mga biskoski, aring mga sadartak, tanitaring hawa kukwesir niti yit si kukasa, kumastal sa mga ditapa. Pero ni katsitsi mo sa kain nga kaysa tuwi, kaysa nga nitam, tuwi kaysa aga koro. Ngamdo mtering nga nuba kain nga kaysa tuwi, haga kain nga hong, kaysa nga na tuwi koro. Ngamdo mulik ay sep kain nga kaysa tuwi, tam disi, disi, hong hong haga sa itami. On Paul Toi Beb, on wagi oma Marta Chibangas si oba Ephraim Richteri di Tomap. Geng ngubung aib kao kang tams kamang aib di sik tuan davis aib kong kagin unni. Haga Toman, tam kang asaka, au kensin ansabi narang oto. On Paul Toi Beb kosken aring nama sadar taxi. Yeben yeser Pentecostal staikus naga tuan davis nani diye. Unin abas nin unin ay tung se. Kain nga kaysa tuwi, hong kaysa tuwi tam. Tuwi nga ni hong stava tingkang kong aroma. Balamina ito ako si sa kami. Kay kongs, imkart kain kos, umbades, kin nga ni disin nga ning aguriku ka. Tam disi kaysang as kay tam dis ay tams nga yang unin. Awa Gottfried hawebe ipti ama anaging hawe sistin dito magi i. Hosking aring nga sadar taxis ay Paulus Trovasip Axelans di Kodanas nga ganira di yeti kogkasa o bonganda klong hanap taba. Netis kisorosa insibulitsi menan kan kating huwas taba kari huni kong ay unung abas ngong kristis ni ay kong se. Thomas Mies at kain nga kaysa towi nganing nganing nguna haga kwese kwese hun. Nori Thomas Agus at kain nga kaysa towi nganikoro tam korowakan nguna tams ay. Tinta hong aroma at kamibari.

Kai con Sofía Tavajas, o ma kais ke hun disi ko sing a go di go tha. Tam disi hun as kai sam disi om sta bagyang ni. Ong awa ke o ma Helena Tavajas te o ba Johannes Tavajas tira di tonga ke I. Tui Kansas ngona toman uisan. Tui Kansas ngona uisan. Nani toman. Disi ngona ang norisan. Tam disi ko sing ang norisan di uan. Ako nting ansabin Tavajas Jacobson. Nangore ovose uanga taro house mang uira sal skriver namise karin kombe ham

Klude Engelbrecht se rwetse ngha o se mana reng o qau. Khoske ong wa kai tong sa ma Sofia qaba khastisa. Tsara ga ibise ibe nai se ngha ba go. Ari ngwa sa tertak tsi se nit ye. Netse ke ke ke pna soro sa ni qon wai. Tsiskin unin qaba sa. Omstaba ngqisisa ni se aitun. Kwaze slender boy senza qhinqa qhise cwi nona qhinqa haka cwi cuku sikusi qhinqhos ana aleta skriver sa qhinqa qhise cwi koronqa ningani nona hungani tam kwaze proslang garin kombesa dikomaske masa dama kai qonthi ngawuze rosalia ngomasis amaqiyesi ke hundisi koronqa kuri kucha turuska manqa ibisi tume ayo msinake ngqonqini tam tumare ngorisa ngorisan wan ke gitwan akunthi ansabina ring oqo Ama Rosalia ngomasis khoskin ari ngomasa dertaxis ay arat pindi kausil stai kuis naga kakao. John ase podenas naga tumep nani diye. Unung abas netse ni karu karu wese. Gagay paul kobeb kainga kaisek tobi hung nani nani. Nona aga tui kainga ngori tuas uba sinsa kainga kaisek tobi. Kaisa koro tui kainga tui hung nona. Dinka hun aroma kami. Gai tons vandrika koks king ngovung aib kao gan nani disi tam a gori guta. Tams kamang aib disi gin unni. Konsvertrika koks magus ke hagatoman kaisang norisan. Hagatang sa dikorotang sa gu, au kwenting ansaben kokrowe nasi Afrikaner tause. Ting ainin sitomani narang otaw. Khosking aring mama sa dertak akselan spediang hao bakuni diye. Sitotasa, obonggandas taba. Unin abaskin netini aipun. Kwanses diana koks sa kainga kaisetubi, nona nona nani. Tam kainga kose aga, alvina koks sa kainga kaisetubi, Huntui, Kaisa Koro Tam Tam Kusetsi, my Kamigadisa. Kaina Kaisa Tui, Lona Tui, Lona Nani, Kaisa Korokas, a Kami. Tons Emma Holland Bars. Kumbas Gagadisu, whom are going to high bombs again on any. On I get Tong David Gade to Wins my Tons Elizabeth Holland Bars to Tomasa. Mamasa Stamahaka, Tui Tomas Hagatansadi. Tui Kansas, Stam Norrison, Hagaka Yeton, Tuma Batomap. 9 months, Tans and Alquintin and Sabinaran Oto. Hosking aring mga sa dertak tarun as taibom sa Moria amiger ke bakuni diye. Stuart Lasera Simonsa. Kainga kaisa tui. Hung kainga. Tui hung haga hung nona. Tui. Joana Solombaha kainga kaisa tui. Nani nani. Kose kaisa. Nani nona tui. Tongtika sa Madala Dreyeri Talasi. Tongra Joshua ne lamap si Rosalias. Tindi tongap ki nona disi nani agurin ka. Kam disi kaisa ng as ay. Mabung aib kauta sen meris ay tong nga yang unni. Tam tongara, tui kansa, au kwenting ansabinaran otaw. Madala dreiri khosken aring nama sadertak. Nirati he. Iba naisar nga wakun anis nga. Nitis unung abasani aitun se. Kainga kaisa tui, koro kaisa nona. Haga haga, haga tam. Gugusa kami. Kainga kaisa tui, tam nona koro. Kainga tam kose koros ay. Namasa kamire. Tui kuri hai kari tonrop endani Rajik Rendel Kenkop. Tongra isnial ta kambindu si Rinaldo Kainkop di tongap. Ki hagas kamang aib di seo chumises kliniks ta bagin ni. Tongra tuit kansa sting au kunarang otaw. Ende ni Kainkop trosking aring mga sadertak. Kospel bendi kausil sa ho ochi varangus na. Katkaw karap kodanas ngagani diye. Niti sking unin abasa umstaba ni aipun. Hendre kambindi, kainga kaisa tui, hung haka tui, nona kuising nona tui. Lefik tansip, kainga kaisa tui, nona korokam. Tam hung tam kaisa ti erna kainko sa kainga kaisa tui, nona aga tui, nona kaisa, kaisa tams etin kahun aroma kami.

kai kom Joseph khari kub au job on awake au batiofulus idide arrived si auma Katrina to ema khari ku stomap ke haka skamang ip diseng ai kam central ng ai tong na ngani disikuri ku cha kya ngani taras ngani toman hung no risa no na kai ye toman no na tang sa ku no na tang sa ding ui kongs kau ga kola si sing area on sing ansa binarang au tau hoske sadr tatse tam disis kamang ip dis ani ha Fadima rooms kad lige kerke bahu. Tige. Sondag si tam di situing as eko hasang ay. Wang unhuisa ni ha. Malay huagu karure kabang na ti arayndang ang anisi karigun tina. Taras barbara karigu sa tainga kaisek tuwi. Hung haga haga. Haga goro tam tainga. Tosu ni alda karigu sa tainga kaisek tuwi. Tainga kaisek goro hung haga. Hung tam haga tam kosis ay. Tinka hung aroma kami.

Kayak mau apa piye terus wirap apa begini nip. On wakia oma juanang wira si oba niklas wirap di tomap. Kengani di siku sing agurin ka. Kam di siku rong as kait sam di segen ni si taras ngona kansa bu ngona kansa di. Kama kaka koro toma di kam di siya gang ang ngurisan kam kai gi tomara. Onang wisa di akun sing ansa binarang oto. Toske Hakop James, abu sip tak tulis naga. Exodus luter sikit ke bahun aring nusa tertak ni dia. Mendom hil dekar tuin nusa setai ngak tuin setui, nona tuin hun, nona tuin ngak kuzi kaisa. Mendom Andreas uirap, tuin ngak kaisa tui, nona tuin tuin ngak kaisa tam nona nona sai. Tinta hun aroma kami.

kai tong khalash yes au nine tong ako sip. Kin mo na di si tong as kai tap dis ay hung di si tam agurin ka. Kyan uni kai tong ra alfi si tatup siya mafalese di tong ako sis di tong agi I. Mo na tong di tui tong wisap di siya gang ang ngurisan mo na tang sa gun mo na tang sa di. Ako nting ansabin Explorer 11 serial fighters ay gangandi. Tinarang otaw. Kai tong khalash yes au nine tong ako sip toskin aring mga sadartak. Rooms kad ligi ke ke bakut komen kams nani diye. Unin aba skin ne tse nira karu karuwe. Soros nga nir ni kon awai se. Kasa si aroma, kai nga kaisa tui. Kaisa tui kaisa nga ni kuse nga ni kaisa. Aiva marta kami, aivan tonko si ba kai nga kaisa tui. Kam kaisa haga nga kai nga, haga kai nga sa ai. Din kahun aroma, a kami bare.

Kainga kaisa tui, haga kaisa, haga kaisa, kainga hunkose. Kainga boys, kainga kaisa tui, nona tui tam. Kaisa tam tam tui, kainga kaisa tui, nona tui tam. Kaisa tam tam tui, sister kubosa. Kainga kaisa tui, nona nani kose, tui haga haga nona. Kainga kaisa tui, nona nani kose, tui haga haga nonas ai, sister kubosa, kamibari. Kadudura omidegi kap, unis aromara uma, kadudura omidegi kap, unis aromara uma. Kainga kaisa tui, nona tui koro, nona nona, tamaga. Kainga kaisa tui, nona tui koro, nona nona, tamaga. Kainga kaisa tui, tam kose kainga, tam nona, tam kainga. Kainga kaisa tui, tam kose kainga, tam nona, tam kainga. Kanina uat ma sing hu o kwen. Kanina uat ma si hung I asing antait matamaskin hung insis ai isi ba uat ma ha kwena. Kaman yap ngang haris na han dang ang ani. Disi korong aski mandak sisa. Ngang haris ti beros tabasin nori senri. Disi korong aski ang unitsi. O, ngang haris beros tabasin nori senri. Kadi jo korong ang ani. Ha, kanin kasiri. Klinikar ki guskol paspor nan kerke kanin na kaw kawra kanin. Nan katok ba siri. Abi mang anip ni godi mas amuteni ake. Tigwa ma ka. Kunene kari sing abe mang nans. Kunene kari sing abe mang nans. Kira kaw kan sa di. Tivets di. Kakan unisen ti kamkun. Nanda kaw kan ye. Karagan nago kakakan sending aroma. Ma ka siri tivets pa kanam sending aroma. Sivip. Kakan unisen ti kabegu. Kagusin kanis. E. Nakuna si ma kari. Kakan unisen akwena. Kakan unisen akwena. Kunene kari pna hana. Ondi sivip sita ina sa kani ko katan umisin nga doha kundi ka si mare maski ni sisa ums hana karip nga okurus nga nukay kasisens paus amay omkuru kasip plaster plumber nan singkira uay nga di I katan umisin de uwa kwa na kunene karip tina Maka siri kari si peros taba. Kadi kira ng ane. Obay gin on, awagi kay kong chuanas ho hobib. Ho saib. Digin an saib om si tsakubam sigo ha. Obay gin on, awagi kay kong chuanas ho hobib. Ho saib. Digin an saib di om saib. Sahobam segwa ha. Ning abab aman gi kidon hokopen. Josoban klasanan filanteran flair main siwang aw kanarang ang ani. Amor filander thainga khaisa tui tam thainga thainga. Ona hung ani koro thainga khaisa tui tam thainga thainga. Ona hung ani koro anakarisis thainga khaisa tui. Ona hung hung tam khaisa thainga khaisa. Thainga khaisa tui ona hung hung tam khaisa thainga khaisa. Desni kaisis, tainga kaisa tui, nona koro haga, haga kaisa haga kwisi. Tainga kaisa tui, nona koro haga, haga kaisa, haga kwisis ay. Dinga hun aroma kami. A iya kuapman memorial ay mi gerkep, au ta visis ay kiamaap, ke sonda tse kari disin anun un ustan abasan unwa. A iya kuapman memorial ay mi gerkep, ke sonda anun un ustan unwa. Aw sa visis na ha, ba tatlaw. A yabivap kitigwan an-an. Tuwi kay kamari, tam kamar nan, temas kayo. Huwara ka umiday ki tuwi dani sila uwa. Tuwi kay kamari, tam kamar nan, temas kayo. Huwara ka umi. Tamar logasis, tiyer logasis na. Kay nga kaysa tuwi, turus ka mang aibdis. Turus kay saabdis, aroma. Parisa ka. Turus tuwi saabdis, aroma. Turus tuwi saabdis, aroma. Kay nga kaysa koro. Tam kusin nani, haga nguna tuin nani. Kainga kaisa koro, tam kusin nani, haga nguna. Tuin nani sa ay, kamire.

ndisi khosi nqanda ncamdisi cwincane ncamdisi cwincane ramaqa u owakike ixompu jwana sigxorobe nencancanzele ke ngingxabe guysins oba ike korihas ai kai xonsi hilde ncawo bes kurira ke isomsego ha qharia sms kiti khoga kodwe kai xonsi hilde ncawo bes kurira ke isomsegi oba ba korihasego ha kuriran hovosen unsin taisin ngawo bintu wancakwe ngere nqanqane chida sms chixi waqonza mari cha ingaxhayisa cwi ungcamcam cwingqona camcam cha ingaxhayisa cwi ungcamcam cwingqona camcam khalede gira unwa aqamza hudabe bqawusqa netisting aristison dakhthi sang apna dage khale tama khakan aroma aqamza hudabe bqawusqa ra unwa qomqomsa khoyi cha ingaxhayisa cwi haga koro cha inga cwi cam khosi cam cha ingaxhayisa cwi haga koro cha inga cwi cam khosi cam sa idin qa khun aroma khamire nangqosi pnarege sarang an khun amsi ko cwi Ura Ale da kabas Simani ki kaba para Umas aige Twice na Ababaku ha Ura ale da kabas Simani ki kaba para Umstava yin twice na Ababaku ha Singa wang alkanering an ani Ale da kabas Tanga kaisa tui Tam tam Nani aga Koro tam tanga Tanga kaisa tui Tam tam nani Haga koro tam tanga Raymond da tanga kaisa tui Haga tunona Koro tui hunkusi Kainga kaise tui haga tui nona. Koro tui hun. Kwisis e kamere. Asta di kabahu. Kainga kaise.

do poro do hardre. Au tara tai khu e. Mosaron tadeng au. Bangno smoko tsana. Manda tsa go Freda tsa. Di sukorong a hain ka ngona isha. Ra kauma oni hau kuge. Wan ai mutu isada di salgua. Kai sames ai tui ari di tra. Ang hoswap ai ida. Tumoron tsana. Tai tutsi. Ang hau re. A kain te kan ai pjira waki sa mesti kaong hausaro na tabetri disi kam ahin kira man wang aski disi kam as kaman ai pjiske anesa kaong hausaro ti ilagi sa redisa kumakwan am asin kumaron ting

0: scoldana ba drang mai ba. Eh, khore juko scoldana ba. Eh, ono kamro ba drechire. Aka unga usqire, qire ngwaro. Ka unga uqire. Khot man ka unga sa.
1: Ditake.
0: Qire qire tose.
1: Ba sister ta.
0: He. Hanu ana dugra sai ba ko se dugue kore ke se dugue tenka se ngaria. Eh.
1: Sister Imelda nana mqobo seske.
0: Eh. Oda ke turo se tumare. Eh.
1: Oda ke ti waro na da kuna ni sai ba se. Oh ha ha.
0: He.
1: Tsela ke inda qhingwa ka ra sawiti. Unda hi ye qhisi tsuna ra ngqhumi ba qina.
0: Wow.
1: Inda a xaka.
0: Eh.
1: Oda ke ti khoi ga kwenti. Ora ka edipo tik season on ti Mr. Ran. Tsumaro no wan ka ngha o ngase. Gori ga si hantsi. Ora ka ntshobo sentsi. Anda ko en hora ka family ntsi no ora kana. Qaintse stigura mi tsi qaim bara khore ba netse se.
0: Eh. O ka ibetsa na rwan tsi na khai. He. Ka ibetsa na rwan tsi na dumit ma. Eh.
2: Ebe ke tan rosa go ha mai. Proudly sa umas kereka waro hari
0: ah proudly
2: Dita
0: proudly
2: go
3: proudly
2: tanske go ha
0: ah tanske go ha ka kara awumantsi ngengxosa ron sa kubara qa qainthe kan I proudly
2: qainthe ngkan life
0: awumas kereka
2: ah ha tingonske ya proudly choose ah
0: okay enxa kamzaka
2: ah kamske dog qairo ah
0: Sira tsinge sira ga korega sira ngubi. Korega sore se tla isi sira ngubi.
2: Eh.
0: Ah. O masa druma di miba.
2: Ah, o ma hare ki tok agam si. Ah, lek no kan.
0: Ibas nere o masa matra musin agam sa.
2: Ah, agam ski dok ngai. Tara musu gura musin.
0: Ah, o sarung ngai ra kri.
2: Ah, te ki kri ra.
0: Eh,
2: ah, aisna ro hain kam ibam si.
0: Eh. Ah. Hame grok kame.
2: Ah. Ti andis ki grok kame.
0: Aha. Tsuko grunga.
2: Aha,
0: namastaba.
2: Ngama la.
0: Isa kukurunga. Ngama unskwa kukuri.
2: Ah, unskwa ra kukuri.
0: Eh, kon thia ton gele basna ke tin abi thire. Thire. Thire. Thire. Mari tu khaba khute. Tin abi swa ke ma thire. Thire.
2: Dance ke ne ba khaba ko ha, ba de do khara do tro. O ma di gra khwane sisa. O ma di tsima masa di tinge wara ka sera kwa. Queen den ka bise. Ma maskara ka tsika khire. Tam baro a madita ha kwesa.
0: Winden. Winden. Winden. Oi go gira o mes. Kanje tan a kwinden.
4: Kanje tan.
0: O tai go ka bira ma ba kwinden. He.
4: A tao ro regira.
0: Kai go ra tao. E khari ro go eta nene ndi go se khari ro go ro da tsina ra tao e. O ta betri mama sa.
4: Guys, it got ma.
0: Eh. Ngut magma.
4: Family na kuras ngans na David padre.
0: Ah. Umi bar taina di komunza.
4: Kai kerna de dokos.

Yes, Fryske, Fryske. Eh, si, Fryske, di tuida. Anira, mi si, iti, da man, oko, mati man, wang, waran, wang, wa, anira, ako, si, I, netis, ya. Disikam, as, nasko, si, ige, hodi, sukurung, an, wa, DC, koro, kai, DC, kwe, anam sindi ngadi resettlement diramisi an khayi was aroma ministries connect up ngastba maqaya e anam sindi an khayi resettlement diramisi ngapke hundi si akurung an wadi si korodi koroke di si kosi di si kosi anam sindi ngas kosi nesi ha di grami ti daning harus niska oke ohangwe na kariban wadani kos niska oke twin wadi si koroke di si hundi si malaria an ngai kredi ngadi enjala an hanusin aitons ngas nga nguriha nitis kosi ike ohangwe na kariban twin wadi si koroke DC hu DC malaria ngai kaidi ngade injela hanusin items ngasna a ngurisa di idanira aduse e kaoro tsi ida man haron nanan wa nira ko se e ni sauro se ida man haron nan wa nira ko se e teknologi kapkira ngaka kabe ida ebe oroinga nira tasi e

unkhap di scam or di sikam di si koron ang in kurigi ha ikala aris nga marin hong house di aris nga bagi ha isi ipke anam dipsa akriti ami sidege hong di si kusin an wa di si nama biyop di dollar ko nga ko khasi ba unwa gizir di nga di ni ma di koro miye ba nili ing ang dipke ako kuri nga ka nga minister Mindy at si Atip Dis Gaudencia Coronas, Honorable Gaudencia Coronas, Nas ha ake code na ha e school di omkain sin si kadi agizer di nga di skula mwabas arma in kais china kukahi te kaigo o e amabis nga kaitlamika kwakang asinike ibe to hoi. See it, Bakan Gans, this Nanira, Kovan, me, Maski, Nam Debs, Kama E, Sissing Harigo, Kaigo, Nago, here, Hago, here, Wasika Kanga, T. E. One, I Wasipa, Warakoga, One Economy Foundations, Maski, Manning Wad DC. Sanitary packs nan ang abdi pets ko ngagutsina ko a hongwa at si at kadi koro at kigo korong ako ekonostremi si nidi kumadi ngati nira uisin si isi ike alilets nga lilets aman harugo abtsina anidi i Gwadi, Gwadi go a win a di idagi and nira a me se e Karuda, Karuda ni a karikong man. Why idanikos niska o Gwadi sigan a Kuriha Aurequip gay, I say it as an oa. Ona disi kuriha aurekwe napkin insiders and wakwastha agi a kan ani natski umbiling antolpia ochuvarangos nap nga atwis nga natski a donor taxikam medah aip aisa ojo than juba abangam go dimikovaba outsi and wansip dimon am out senior inspector morin Behas, maskira mi nidi ing ainsahira nidi I ainsahira sha tukap tsi ainsahira ngitsigugi a kris mas ai gere a kris tsi ike ngonsakusa selfuning aroma aha krisa itin Ike haga di siya kan kuriha aurekwip nga ba kosis nga go a uhe nidi I uiban wang nga kas nga us aroma di ke nga para mihe in kabadip ke nisis china ikyo go a fredak tse ada toko ba tangro kabadip ako ngu se ha bere in kabadip ka uayo ngu uza hiri ni Se idake anira ko se inveke poaba idake kase se wada kuru nga wati nga kuru mi kade speedam di hiya abi wan daup nga pa ike a nguye di nga di ainhan sins ase I kaisa. Coins activacy, once it go about outing, once it go about coins a Michael a Mushilelo, Naptin gay at the bingo country. I go assi Mata Nidi East Pitam Dinatini, a B1 Western bypass, the Nabahuni Uwa Upe Hisa, a Kadi Ibgromisi, Odutsukan, Nansin, a Kazasi, Ran Aromahi, Nidi E. Speed Hamdi Ngadi Khaza Dipkuro Mi Swap Ay Kwaisa Ministry Honorable Veiko Nekundip Hia
assistant master ngaris ngari ngqaba didi ministry ngapke koromi namabiyap nga ike highway na chai freeway na chai de dipke ngaba koro mi and de speed ham dinga dige no khoba wa e tsino khoba ra go kwe ha dara kui eni se e nidi e speed ham di nga di di auto tsuke qap qap tinge a donor tak tsikam uya ke aha aga kwen gin ndi uiba an onqa se ti in ge an ngari ngau ge ha in nun tsina tsaisa tsun ti a qadi qadi tsu ai nqan qas tsina a qausi ngaske head on collision to me in one o in ge auduna atangu se axade ke anqanqara troki troki ngera nqanqa tsi quantum mini abasi ngaptina si ngona ngona daup ya kalfield tsi ochwarango sin akuma ngapna kalfield tsi kuidi kams tsiran aiku hanta ngapna ke a uinga wanga ngona kwenge haka kwenge uinga ke an wanga atike ra mihe se irangari daga so isna kore ti angorosi sitanisi kama ngariri tiqi idake anithi sinqanimise inqanke man akwen an one ngana ti idake anqadi ngwan aqaba ku ancam social security commissions namibiyefa idako ngabaculo ngqaba ku ngwan ibayise ngaske hartapti khari ngqaba kuzo oyinqatsi ireke ngqatsi ngonukuthi masiphi ngqaba ngqaba enira ko

Adisi kunga hain gira gauma ngaske angani ishaza ti ideke. Agam ngakata ni karus ing ang waksin ng timasip. Ang aris tisi ngunang as gaman ay tis ngasang wa nira ako si ikain komike aris gaman ay tis tisi ngunang as aroma at ay karising auha at si ike ang auha sa ko nira kamsa nung ako ako sa si avas ako nira kamsa sa ko kasi kamsa si soris ki kamdi si kasi ang ahin ka aman wahuni ka o kwa kang ay kam nira ngay si adisya kang ahin ka aman wahani ishka o nira at si i am tit tabi masim adi diban wa idani kos niska oske arande sa adisi ngunang at kamdisi kaling arano sa disi kam at kamdisi yung arwa ba kaysa at kamdisi tuwing aho sa disi disi kasi ang abay dapo sa disi ngunang at kamdisi hung enana sa disi ngunang at

yaqhawudo cha hayincanikela amaqo xa sike ngane ishaza thi ileke camnqa banqwa nira anqhumisintse I camnqa qa ile chalisa ingqoro nqwa nira kose ithi andani seyihun anqwa nira kose I habe da ibe chari ku nqwa ile nikose enqa enqa ari deke ari deke xa xa sekunqa ha ithi ileke axhabamstikromi si Tam wa disi tam disi ngali ngang ikurip di Ngobe si kaip ngapta ko akhobam aris nga Mexico pti asid Afrika pti ngay ko I dagi ari dagi Toh ko ngang ngwa sa ngay kabiri gin Umari kuma kwa ka Mari kuma kwa ka Si Mari ko tsa I arisa Habisa abasira kunqwa incikholeke kuba kuruthongota lancindake ancindake nithi sinasizinkqubo bathi oebe axamroba dricam kusicicama kakore kusicam kusicicama ka qanicinca ngqalisi ncoruba mariko ama mariko manqoruba thi mariko thai ncoruba inqwaba mariko ma ticui la grande Mexico si bafana bafana tidakurobise Mariko man huruba tarina kun o aise ngali huruba mucho korun abakar giri tsingyo korun ay madima areko goyan ngisi qising an ko habisi se tarise tsingyo kwansa ngiqisa ke se qising an mariko man huruba mana ko tan mariko ro tsen tsam ko se tsitsama ka koro ko se tsam ko se tsitsama ka ngani qinqa di idra mise Disi korun as kaman atis aitsinege di inkanu sukuban isinasan dira hasi ngaske Aqoisa akhir tip honorable akhir tip ngap nira akuban isikala sqaliba abe nitsira unqonqa nitsira ni osiske mari ku manhuru bata khada ku ngo huru khai ku ngo de ku ngo mari ku tsain aristi khobam sa huru ba mari ku tsain khobam sa mari ku tsain ke ku dia oisa sikro man beke anqa South Africa di ams nqasko a ngai o ingaske Tui, ugudi amsnya kasing o isasara o snasa ini bagi. Tidak diding anda koi meskul an apa bi ini ba. Tam kosi tu tu maka koro koi sebi meskul cukup ma. Udah kian awran sakun kian. Ada jagur tangan kaman tu dah kian tangan. Tidak kian mimari ku cai

0: qarusi e xa ke qarisi ngwaro ndi idra mi a ngaban kwa ida nira qarusi in qariku taina qariku nga ra iruna di cuida anitis nga nira mi anda asike tam wa disi tam disi hun an ikuri ngap di a khwaqa sindi nga ditsina ko a tswa tswa ti idake aqonisa addiction cha sina nira ha u si e akari nga di e a khwaqa sindi am ai qosa si idani kos ni ska qonga ai bis di am skuli ngap di khwaqa sindi matira musin ti dani mi se iti qawdo ko dani ti dani nqa ti dani qon ai ha si ha khwaqa sindi ni di aroma uda a uda a man ai ini khwaqa sindi towa tmaska iyo man ai swana ha sa khuke ida wan ai ton ai ti hare ida sala di wana khai e hoba tita qoga kuri ibe ibe qhoe mare ke seke tsumsa skole si tsinqon kha wa skole tsotsa tmaska iyo kuri ba a skola khuha wase swai hot me isqaruma kubida nxa khuruni yanqanqa san xa da kuromise kade idani kosniska o full buffy tirami mapsina skoqare ncincumani ke axhoms khama nqa iqhane kutsina what ma adanisi xa kuna ditsi akhwaqa sindinqa gahau o khwaqa sincuze hire khabe ida o jordan juba qharib di khwaqa sindinqa di qamqwa di sicamdisi hunqanqa kurib di din aroma qwaisa isis nqasa kharuba mare maske qonga ibis am skuli di a skol danasa qwaisa diksini qas kusara qwan khare kusa umwisi
1: ado khoba ma tutube ka waino kathi tikumire tirake diksen qaba se pinuna nathi ngada kra kero swap kra ke qadi skol danas qwaisa qadi tlomna ausnes e tamas kero ke tlomna ausne e chini se a skol danasa qadi umwase ke e qwaisa aisesa qadi mahararo se is my aitano pina kadi nesi dagara kero swa pnege ko angang aiga kadi boni tswana karaga ku tonga ka gunira khwaqa chi kadi nadi i khwaqa de ga nira kadi tana tana sensa chiski nza kadi ojen zuba tarip te maskariyo saradin asan ora gara kero swa pna kadi ngaram sa uwa nidi i khwaqa sa tei tei chi kadi kuna khanga sa chin ap enga kadi i khwaqa de nga kadi kona hiri hiri nga chi karaga ku ave manchina masa tira kines nga ai ngoro mechi askol tana san watlen dis nera mechi kadi nera kan is echi mas nara sa kauni ming masa
2: aintes dira ke doch maigo ai si ami ese a tana sko tana au school clown school of aise tana si tan garin ai tolo figuran se ke tamaro minen go aintes ngayi go doch kwansa tikene kha main ngayi sa kidida kwansa school of sherlon aise kidai ke qongaibe am school ita ba school of khabera ke doch madin eramsa sara di kharipti qongasti beros kha mai ha idaka sara di go baran khwa qonguna hiri hiri nga khwa tadi di chwacha sti sa go am zira ke go qaganetse
1: haran katigero ngadu gami gami go ngang a gachi ab enga go tsa ke se ka ka sa ni sisa tandas ke ni sa kadi kanira ha on kuna ra khoe ma chi kadi go ngu dira ha sa o nep ke anisa a la khanu a e kona tina ra khwa ka ba o ni se kadi nes ami ngama ba mara kachi sa du ding aram sa nes ngabi ami ba ra kachi khara go ave ma di china ngisi nda a ga se ka tsa di chi ma di nes tara e go sa mi ba ra ka
2: okay gan gans kwa sa tiksin ebe daga chocha wa dage hanu madu daban chocha so qa unga sting hanu maske za unwa dizi kozen aza mira za tuan di huwa kaza hanu si skol kungan tuana maa qa kungan ni huwa kaya di maske riyo maa suor aing hanu kata unwa qa unta ase tuana skola maa za turo sesta miske tuan ye hanu si skol inga ni huwa kaya hai khabike tuan ye yene khe huwe kao kaya di maske riyo

So, siyekere kwang win di khun amsi ke kwang eskola deny di ame ti ke khadi ai kunda garo khadi rami ne khwa kaza maskini wa ngai kha i ti khadi ni exis ebeli ame ho koi wa igini ene eskoli si ti si kwang khwa kha di kanu masarami ti ke khadi tu di kose wa khoda ni kabang ngi ngi tabi ti ngi ngam to maskari ha diets is my of diets ngap manga cha ubke handi this kisa ra din hanu masara min qonga sti sa chi khadi kharu chi khadi rami yene khe qonga ige tu chi de maskari o sie gere khuni ke di de khwa kasa ani audu ga anzu ge gara dios ne ge skole ge ne khe re ngap ma ngadi ing ngung chi mi za ha ne khwe ge shobare de ra season ama ka da ge shobare de season empty para uchi da ge am ngom didi ngom tsa bara season khwe tsa ba u di de nga khon ge de de maskari o qonga ibe ga ne skole ge qonga ge ra ka khao One gave it one and Ainsani Hua, Chicken Gang Ainsagara, Harut Manguna, the girl who on one get Casa Hona, Tipundo. Miss Kisaradi, long lasting Hano Masarami, so Nadi, who chinga mams at Matuana, Ipe, Skrinza, Chikesa, Kakewinga, Nen Guinea Hati, Nen Gahati, the Hari Wada, get two degosi to Rosa, the Gomika, Miki, Watuana, two degosi, Ni Ainhanogani, my Coli, Yeneha schooling, and the Habis is Hua Casanza. Chi, now see a Kadi Haske, Tunika. Marisi, hang as a map main to mascari, Nara Mies, Mariro the other, Skolgura Canide, Ega map main place, Amsi Snege, Twai, Ami Bank, Waha, Satske, Sint Mouth, Satske Dabati, Matiskin Escola, Pedal Hoti the Otske, Madari Matsaka, Amsi Skolling Araya, what can what the snake me and Wame, so my eating a casa. The mascari, Lizzie, Huam, Twang had a good nigger, going down, now waited and Lizzie, me, ha, Huakli Batire. Madisini skola ne pedala sati madisini tisa so ngan wange kasa kuna. Tigere me chike no kadin une kase ramiske twai ni kadin hanusi skoli na khwa kai hains kariyo oge kosa se kalga stuvisna yene koha guri bira ngani guri kha twan wana ngani ngari ayin hanu ba unwa kalga stuvisna kai sa nisika faram za khutire kri nisika kenere ne ka chat me khabike ne diga twai gra ngani guri kha koha guri bio oge ngak twan wana kalga stuvisna ne khwa kai Why in Hana, Kohagori, whom Guri has cow, or again, not one, Wana, I know about one. Kratian did Rami, Kratuisa, Nasna Huakaisa, this is Kadiran Amam. Dimitra Kadigra Karu, Oye Kaba, and Nip Kanuchina Kadi, Nip the Kau Karu de Meha, Ma Krat Amzi, Nedi, Huakadira Disa, Rang answer the Kauka Kubidi. Han Am Skoluna the Gay Kauka Kubisti, Kratian Stin Nakasa Huakachi the Gay. Tabis kolguida ke nga se grad 8 chi grad 10 chi grad 12 ayes level di dramis ai de ke kwana ansuk na ratiba suo nga ku ke nsa kau kha ku ya ku ga so twai ga kau ku bis nga ni ha se yo ke nga twani nga ne guri ga i so to des inu na khana ke nga i twana nga no wan ke ni da ne guri nga ansuk ke tiba in ko ha guri kau ku bis na ka ka chi ke to des to nda khina nga i twana nga ni ni khadi ansuk na tiba i Anaga nezino kaka kubis na hama yo. Krat iyan di ansuk na ni dibay, tige ha. Tige krat nezi, krat hmm na ha, tuwana. Ngan gini kadi ne gurip na ansuk dibay, kwa ha gurip di krat aksi, skuwa skol ku amse. Tige ha, tige kadi no krat ni kres na ikuga, skol ku wakara kadi krat din di amse, tuwana ra, ngay aichimang na skol na hana, ansuk na ra dibay. Sa chang si gara full ha, tida ke kwa ha gurudok di tuwa neba, ara ika maskoli kara ika di oke neba, ngan ay, ngadi ansuk na ra dibay. So chik na un iara kadi kharat elosa si slag an kum januar nga kuisi kadi ra di yo ike ngasa si koha guri bika ait lag kharat maha guz ke amin kaha an suge da gida nesis aye si amsi ra di khabe ngayi ha tuan ga registri ro oike ngayi ngakun na ngayra enfele na iskol nga ha tuan amsi so ngan ke kadi kwa ta ngasa ma amsa anupta kai kwi programin nga ha kwa ta di jisa wub ke ngaba ngadi ni hasa so kharat kaukap kubisti kharat iens kharat aksti kharat tins Adi geng hanuk din eriam de tuana so ana mabasa no aku ngara ha kratin ngan gedo awur na itima skol ka nader ko ha guru chura nas tira ke mabai ngis swai hasa tira di khabe ne da ko kai khain din adi ge a ang hanu ba ko ha chi ge ngade ni mut awur na in eram sa uchi ngadi iswor am khwa ka de ni di ne tuan amsi so chi khadi awuran khadi ngai ngane wans ge 20 khwa ka ske khadi Swan iya hana karang arumai. So skoli wap ke siya gere kumap di tuan tu na utanika. Tika ngaswa zakang wa
uthi sathanza ngacwangcabikazi extras ni uba esikoli cowiki yachayi timingi xa ndinete yame xwancimide haradiye.

idaga hiri hiri ngae chingin ansa ha anse ha mang abindra ansubna diesa ira dan onkau pansada omdi ha ti ha yan geno kona sin ansu forum na uchira khwaqa twa chiga sacha yanori nga sin khwaqa yo opling na skola ngwa chiga sa om thoka ha skola ngwa otkin sa ni force it ne bat sa tuse ha om bulik nga iasi ega si twae oro de venip ko ngus ko liska ha bisi khwaqa ha bitska nga i ibi di ha otka om bulip na tuse sa om skoka khwaqa be ha ya so khuge da dor ti kondo ngo ngosendre so ne diska di ne di sa di khwaya anu pza ministri sti khwa ha habe pnaska ke oige khadi tun tina ngadi eriam de maya nedi i khwa kastwan disngan tuna masun eriam de uma dikin abara mie suo kun da bani has ke kun ke khadi ra kau ta nga e in khadi mi han aib nga ngada ko min kau ta kubisti khrat i ensi khrat axin di kanam sen de di ai bai khadin khadi tun ara mi bai ci khadi ra ho ho nga in khadi ne Ansu format kasi ari ngara mete zi uo otkeni tiko do ngari kosi ni sorhu ansu format wasi uskoli ngabe dage sada si forum kasi usku za skol gui diti ari am tamai ma kat mai ti ko ha urip da ha ngadage forum ka ge uni tirame odige zi ma diko do format ka u otke khwa ka ara ka ka di khuna ka chich keni zi ma ta waskoli chige ngaba khu khadi program ka di no ha ma sa ekadan ai nokni kun ngaba man abin dai na ni di yesa so ngas ge atui ansu format ka uo o Sieger magre nga forum ngara mi etsin wasi wesa skolida ba si kadi kun kadi no kadira abe maiske ansugana yada kadi skol kun ngara dina ngana ngadi kose probiere ida sadara hang haridin nga kona ansugna diba sadara tsinga an kon di skol tsa ye ese kwi khunara i muse ga kwa ga ese stabos ne ga ese on faile muse tsinga kona tsa usa skol ngara si ke tsinga ngasa kadi kwandi ei kunza skoli na kadira khawa gai ta maskari yo tske extra se marira unui nga tuma ina diko ngu skoli kha kadi qonguza ngabing aib ka ngabing aib ngabing aib ka khabe ka khri o ye khadi ngasina twan ni zakha zira i twan ago ai sira ha chi skol kun wati na diso khu ge khri da ngadi ko zo probir cha ida saradi an ko yugu di kuze ha skol kun asada ko na ka i twan di skol kan sa to ka isi subusa se kumbata ka so ne baige ne di i programa a tadem digan ngai ama to asa khu khaba seni i qob ke neba so ne dara khwang ma oda ge omber neske ne sizan unika ches ne di campaign di drami khuna daga diza so turop juni ba khu tot ne ches 12 tes ko se ige ma di campaign di ni ha ne di da radio na da ni ka chi da ni ker ge gunang an an chi da ni hawa su gun ngang ngun ti chi khuna da ge ne di khwa tas am si da ge ne khuna hiri hiri nga aib ke ne chera kun am Tigini anera manati hoda 15 de 30 der dag se juniza maskin za kadin ibia da mai haba ansu khabe ga si skol gu ungaza so ansu khabe gu gen hanu mas folgens din rans gu zanin tan ene ga skolige din rans nas khan nasa marie ansu khabe ba kan wa so ngi skol gu gera ansu khabe ga itma print o ngu gera sof ko ba mas si skit mazi print ka madi ge so administrative fees fees kamige ne di din rans ra kane so mu tskin ngati sin ngane kan unha sachina do kher skolara ain ka base ame khoge khabeta ibe ibe tin ras ka khai os dang ware asting ge khadi maam sat mai ge khabe ha ai ga khiyu lo tin ras ai tin ras foru masin ama chi sa wai furu se ai ma ia ne di anam se za diba so chi ne kanam sin ske te ras ko ge ansu khabe kara mai kanam sin khabe kara mai so chi ge ef te juli ge wara ga kanam sin khabe ga ni skol gun wa wa mask da dem sia masa sang unika tis am anzu kabega ma gastan am tiske nga so nga ba khuda gera 13 de juli sa khuda ge khadi nga di i termine sa nga di am ai ban unwa skol gu mas koli wabni han ai pnani 13 de juli sko se han ai pna i ge kwe i wa enin an an e ha sa kwap jon ai sep ke ne di ku khai bes koli gu un wai ne kharat am sai ti ha sinken satz kini mai skoli khat mas kari ske pelet mas kari sms na mas koli wabni to bonwa communicate ngap tasa oi gini koi no anak nang an an si tien tai tai ter din de juli da ke tok mai wa dan an ha i ma bai go sa twa u esa ti mas ko li u et masa so wors ko gu da ba ku net ha kairos ke wors ko gu ga ka karat ars ke tasa se ko ba gu am si si ge ko ba gu ku ge ngis ko gu ha so ko da gra da ke ko ba gu ne me a na da ne karip na da wa ku ge tasa se ko ko ko ba africans o shi herop ti o shi ntongap ru gwangalip china da ke ne si sa wa so nga go ke tsaya se ya go ba go ya dira gabri ka gabe da ke dog nga ba chum go kum go sa ke dog ka khung go ba ntse khona wa gabe ne sara di tsho ntse ba kharip o tshwarang go tsama be o davis kaing o

0: okahanye zwakha karara sanda ikekela zenera ngeke kuba kara gebrek so xa its kan sugira ti ba usnatske nxa satsa xa ukuba phansi kolinqwa ansugira ti mumba darase gedo skolu baba ngithi poster de kurutira sergoli ritira mumas koli ma kuba kara maiza nxa ske ibe acu igqithi nokugcamnisike worse kol kuye xadi faka na xadi ungacwanisa ikhise ina usinqisi accounting gigas home economics gigas typing gigas kere arigacha bra xadi ke faka na utske nxa satsa xa ufaka nxa volgens nats ke sitwana ra ansukba so sats ke nxa faka over mas koli ke sitwa ya xa director xathi xundo ala ta nxa dibe nxa diba dire nxinqunda ke swaza hos am sitwi nsi ko arigacha badi xwa ba wara grad 5 sa huba uchi accounting sira ma tkhrati ya xuwe ama gasinge kwacwana tsi xenze sina si performara iza fanwa ike total intentions ane siku khala akhta ngadi faka hakumu hayibe ko arega tshebe ngi unwa skoli bika ansuke dibayo ngap nga yang ansa uha faka gara tharu tsi ke cwa di tsanye se skoli nga di tsi khadi ai qumsa a kai kanze unwa asba ji agent a nive fa komrie suo da ke ngaro stani ko pa suo ngap ke ne za tsaupi ya masa ba mita ko se 15 atori derdarse igera habega u skoli ais kanam sestika ter taxte junis kinin uniga te yeste julio o tskeni sang habe vanisi eger mak ipsi skolu wan wa wa habe ta ibe ibe ngadi ko sen angure uniga te skoze khwa ka to atska tiska nga mi sa kan sa kan era khun kem soga tuai di ngai khanipti tam fo do rati ga hangzi na ukla di amzi rapport rop ngadi khun ngum rakani o nga mi era khun wara gana an hektwa situatska usi ngai makare nga bisnatske kolo atskana mana tsigara isna wa khuna nge umsa go utisna ika tsitske nga batsa ma ya ithai ku ke maskolo wa biwa khaina ra go ru go aqa sentsa tsa ntshu tsa go aqa tsa tsitske ngo ntshu go atwa tsi a o qatsi wa skuza re go tsi khaba tsi ntshiti hani maqa tsi tkhadi maqa ra tsa ngo ru go wana tsa go di ka tundo ara nga e nthomisen nga e nghabe ku fra ka ka ku bisi tsi tsi ngo ka nga nga nga le ku ba nghaba tsi tam kam tlo go sentse ne ro di a garong di passport fo di dira tsa irodika wo skoli am tsitske de ko tlo go ra si wi raporti tsi ngayingabe uma ngidiphi ngalo ko micam photo dira u so ngisiko lokugira ID di qondi de kan ngenge kantma so nxa khuru ngididwa abanga ngoku distance ngiditwa thi nxa khunga si ansuke dire anda no kai comes if you have ke kai am twange nesisko se no qosase saradin house na house twange kogo sin khanina nwa ba mi da ground ke twana nganu pin anka si khanina nwa ba ngayingabe ka nwa ba singe ngarona ra ngani guriga thi ke qonde nganga ngasang ai bara nga khabru sibira dan unhat mangai tabban wa makai am sai twana ansugna diba ma o nga kani batska unhat mai khabetske ai di tai kaun sit kani ba nga btina ai strap di roba photo start samsa nui bai tista ngi gas na ansugya di ka tamaskari tsa ngi ba unhat mai mat oske anna kargiza anna sti khini nga sti na tskya khabri ta ansugini ai kaup kaup kubisti kharat ni sin am siame chitske nga ba khu nga na tska ngi di mai otska tska nga na tska nga mai sna tske fokhone khoi sadu umsi han of sadu sasan an arep na ha kon yang anna satske nga tswae mang abia ho sane khok nga khoi ka u kuthi ithi si khwa klip kami ho sira declaration sira ding abanga muda ba tiske nga trustina tswae an sugira di khoki tata to khoba nna da umap ma khis amsi tswana an sug na hiba ma se ha ti khadi la khaire wa ai khabe wor skol guda ba si khadi hanu ma zarami mut mi ge kharat akh nga tswae ni khabrus verga da maso tmas ke khoge tun ya ne sin yang anna en kwan ke khabrus verga da ma of kai ke mari ke khidi o ne en ai bang ke khabre gre ich kan nang habe ba ho in tuana to ai bai khwa kai khare
1: haram kadi ai kunchi kero nga ngisi tadi du ma chedi hinan ra karam ro de kadi ngisi ba kwi kaka ngas ke kisi ka ka sai ke mang ai rang am chi kadi yang am mang ai nira am de kanam sente mang ai nira am chi mang lap ai nga chindra kumi ne di i kanam sente ma kasa
0: I went to send ti kauna kadi ne ra sau manak tesa 15 de juni sa ngas ke amandak so nga manak tesa ko ter tax tes ko tse kanze uma anzu forma si uza skol ku daba titske udwa titske the months the years the julis ai sitske nsa forma wa u skolin nasni ma ka wa tsitske ngaba khuske 13 de juli tske nga iskoli wa phaneng anqane sa tswang go uwe so ai ho igoza ho my hasa tsitse ke nseng ngaba go ho matswana ne se tsakne tera ngaro se dise hadi inspector kandur so khadira hai tsike sa khaba sa khari ba ngi tsinza sinike ha ne jo go tswang ke so ai ho ma ha o maskoli da ngi sin kona so ai ka ka tamaskario asa skola.

0: ngizangichabaza ngakhuni ke kaya siyangichabaza so sara kanzu kunadima nyo obke ngihana ubuthina direction ungabani ithini ngcuyi chazi hasa mabayi isikolini ancisa isikolini kuruwes of tide ngchazi phazane ngcuyi usara ke ngakhuna January nakuradithi ke kayisiyaqom January ngacubisini siza ncaa sikola lakhe ngixoba mntisimisa kayise kuyaqom tigodwa muntu ake koro nekuribisinai ke ncadi ngqaeke zakho iwara kanechari kungasitina thorongo kungasikas kayingcobi ngas okayingas muntu ake koro tswanko karap khola koro maayethi marti koze omndiyigxoyisa onqedi irhuna dake xa utoma tshidake rangxhaba sidathina xhari daarha se idakarhuna ngxhanu sedi ijanuwari dikramiyo cungayiwaye qubitinanqinxa
1: keze kuxa seyixhadi nen wona amambras was masaxhadi wanqerha isihamsa cuna nqwa ndixhadi nendanqosiwaphunga ngqwenqwesen
0: ndikayigxundo ada khadi ngqwenqwesen re xhida ngqwenqwesen thi xhadi nedi i kanamse ndisidile thi xhadi sara dikovapti grat e go baba tsi khadi sa di tsona mari dikodo tsara di go baba di ansukan ke ka iseng oro sera uwe tsara ke tsaya se african sara ra ferkis khabe de ke sara tsina omsing an namat mata hasa so khabe go go baba ra khakha e tswan tsinge engel sine ra khakha wa tswan ke tsam go baka u tsine go baba nga sara khakha khabe de ke sara khabe ke se tsoma go go baba khakha di khabe skoli nga ke Englisi koko wapchin wanara mai khoge khire da sada diko wapchin khari ai kungsa wa khari ire sada ka kwana ka ma yo ko wapni khuri ka usna thai khoge khire da sada ko bin ngisa chi khari ka ka ko bujina da kara ta ha wo sada diko na sikra ka ka ko wapna ko wap wasi mare u ka ma chi da gezi anzu ge da kasi hope ma chi ze ku yanwari ra ku si sada hata o ge sada ko wap klati aldi tskol kunga tsake ya khinga khinga ya chi da ge ega da ra ke ko wapani wanga khoge khire da ngasna ko ma khabe di kungdo ada anzuge di da khadi lakhai
1: kai kangans
0: anzuge kai kangans
2: account ada kangans di aqoisa dixena mire ngade e o isa thing musenqwa ngqhalo ko singapore aqoisa shetlands nasika uha iba ti idagira aqonqa skoldanas xa sikonqwa khona ida kokqasa siya uza aqosa se ida ojedon juba chore ngapcacwi xa ixe utitise ihabeda namabiyep di waraka haka adisi aka nqa khare konqa kuqhanira anqa ixe use aqhari kora se saladi wana dan ipe inqa skol kara ngabatsin anecwanena qhaide nirahosa ida taqhani nqa qoqhubuku tiqhoi xa usin ma tsinqhanstin ma khabe ida nira saladi wana skola nira wabase qado aqamdi sixa sinqa inda manqwa nqasikeqani ishaza tsi ida ke qhadu konqoro nqa tsinqa baqamqam sinqoro ndinqwa nqasna nira qa sinqaske aqwaisa destiny of fun vex qaza tsi ida ke nqaba go u yishini wana qwaisa betol nqaba bebra khome bayitsi okudinqanqa ndili qoqqadi xadi tsina aqonza andasra nira mayinqa ise e seyida tsina qhayisa nqayiba xore badatsi qomqa tra inqhayisa tisansa sanqayiba da nira ungaza ngadanya aqomanqa sinti nira kota xadi nqwe bicayida nqada tsina da inqwisi nasi koqada qhina inqikwela kyokwa nqibasi kosha aqayiba e khabe ida nqacobo isina koqa sinre thi aqwana go nqose ngaxaba di ba go nqose ha dicwe ida neramitse xa isa nqa ipd waraka ke sa mistake kauna nira mibase e wanqa qhina dire

Kaona ngale ireke sarade ngawo ai pasoro sicamcam senchure ndinqakwani amqasen dida de stene da cha iske nesa Frida tsigam karago tsi ida qengara qengara ti amaqi cube qawe ngqwamire ngukenda mama ro ngikoni kwaqweqa sisenku no night shifts ngtsinge ha o habe mari tsidi test ams a huwe tap a chiuske a uru se dane doch qiciba nqadi ikweni na nekama any qweqa sin qweqa qweqa kokwena nqanqa nemise ithi ira tanqa ngora tinqa qothi kore azoro sicamcam senhoruna de idramise iswap engwebtype ta aikun ogabe sina ike no go baqara kanqa ku camcam senhoruna nqana ra aikun se ithi dake netesti kama qa a camcam senhoruna dari na goro itana ra i tene qora ku se ithi dake kama kadra qwa nqa se iswap sina dake netse OST Europa tsina qauna ni ha uba se Canada ba Bosnia wa ai manqoro tsina da ke qauna nqwanquni qiba se gabe ida nqa e bincaba manyi tsi ko re saradi anqong a sna tarna re e soro si camcam sen urundi drami se iso ape ike a cricket qabe da gra koro o ike a T20 I series nqunguri ke qoga ngaba ike a saradi Eagles ka Nigeria pati Hong Kong wa ini ngurung anguse I disi kwezen as nekha disa hu kam disi ngona as nekha disi kose ike ngari I urugani hase I di ike nebarami kadi mise istina iske cricket nambia sa guan angan se I sara di ngwa ku hina nidi in urugu ngaku ngani ngkhae para se I ga ike Dalen Lakery ngapke sara di kapteina si Alex Folschkeni Ben Shikongo, Jack Brazley, John Freelank, J.C. Balt, Junior Tang Yuandap, Malan Krugeri, Max Hengop, Michael Van Linkeni, Valdo Smith, William Lotterink, W.P. Mayberry, Sakio Van Vieren, si Zane Green, Aike Ngumu Agusaradi, Eagles go tsini dingxuruku xa kunqani ngxhayi para si ikane xaqhabi dizixinqaza ho xamdi singona xaqo seni hase e T20 I series angcunkulike saradi ngonqa ngati da mire ko deveke qasina da gra koro o sina ike Capricorn angan sina ndi aqara qa o sina e Capricorn Eagles ti tare kuriti a Kirkasip ngaba khanqa sip ngaba ko azan se I di ike nebara an e agoro dagara o ike nedi imarisi khanqa sasara di Capricorn Eagles tis ngaike saradi senior tara ko di cricket housing runs di singa gurin ka koro di housing runs ti tara ko di cricket agasi ku tara ko di school ku di liha ku tsina qota ha tsi maga e tara ko di apti enhanu ka ngobisting aga qota ha bani aqhanqa se iseko an se I aba iske Capricorn ik Capricorn group sa cuy ko macam malju na bi update dollar ka ko a khanqa se I ne se sunin aroma iske ne sa this is kamang updates e guru I hanu sing aga sikko enhumi ise qadi mise isina ike cricket nambia sa saradi Capricorn Eagles din asa ayawe ngai ko an ngai ngai se I ne bahu idini kode engapa ayapa gerat lottery khani ayi se itanan ayap ase iske ne sa disne ke ngabakoro an em okay ngeske bela gang oicaro tiko osina ideke Sudane dingong as Marang ngqhayi ba se I ngaba ipke asara di ngapa ngoro ap ege sikhabela gara ko appreciate Pietresi ngapke Sudani di li khap ngaba ko aqweng amse inqanza di damire tsi CAF Champions League xa ko a qharu se I di ike ngabara mi e koroda gara o ike Rwanda di Premier League ba dan Rwanda ti qoin ngam auke ika tan di stina ike nebarami se itu ike ngutina CAF Champions League ngap nganisi ang se ngaba ira

kesara din an an san horo apu ang agup ngaran horo abroshi abroshi espi etresi ke ngaran horo se eti idamire agoro dagara osina ike kaza chief tina adoida kaiba enhami ako hatra patamdi sikuru as enihasi enhoro kugeneka ti ike ngademise tina Zimbabwe di Scotland ikengans ngasina kwa kawe se I ngade ikaza chiefs engumi atoeda ngase iza si Scotland FC's ngaragara koro o sinadage ngabasara di nganza kam huru auka kara ngangkabe ngayki Moses she developed si kurira kam kage ngabara ngangkabara se I si iguke ngade ngan Scotland FC Zimbabwe dis ngasina kwa kawe said Africa si doida kaip ngasinaroma iske nesa di ikeng ga koro anese im anona ngqabisa nadagara ko osina ireke South Sudan ni nganisi ngqhaba ise e dare ko lecabe dagara ko oske fever sting anqasa ngone aun ngana ko anese e hina ari e South Sudan ni jingqongas nganisi ngqhaba ise ngake Olympic ngkudi ngasi ngasarman ngore ngkudi nganisi kenesa so America ska ba South Sudan oi si chupa ngawusi ngapa ini hasi roko ngaku nga ireke shankula Vistorias si amaku Olivia Dinka Tetuas si Augustinus Evelins Kalufi Lorinda ngayikinisa angkulapti mune aun ke ngana khabe ireke sara chaba hu nga ingara koro tai haka ngone audi khanisi ngone aun khanisi ngkhai pa ise I te ida mire futsal type tingi ha ene fi type tingi ukara ai kunse I tsigene sang ai nga aro ma te ke di tsara ngoru e ai qe stili ha ti type ene fi type nga tsina ha nga ba I Emirates Glamour Boys kung wani qe Green FC Saventuk FC ai Samba FC ka Saint FC kungwai Flying Five ska 247 Fitness kungwai Ongos FC sa Young Polars Aguayas FC sa Lucids FC kungwai si AL Norwich sa Selekaus kungwai si HTP sa Hood Soccer FC kungwai ni kwe kase iske nesa nesa ngayip nga aroma ikin horu ka dira kawusen kaso besine ke NFI kayip kabe sina darakuriti arokuku di kayip din horu kutina ni hasi I koro dagara o I aitima maabasen si kayip ni watanan arigam sadandakte disi digarami o di anas babes te jolun athletic ladies ting oini kwek nga kareku digarami o di African Star Queens te Venuk Siri jeng oa I ti Yunan Bogis de Kumas Nambol jeng oa I FC Ongos Ladies Day NDF Maidi Kandasting oa I ti Ege Ngapa Uchop di Sorosik Tam Tam Seng Horon di Kaap Ayin Square 7 Kakege Palis Kung oa I DC Eir ti DC Tam Ngadi Krasimi o Iku NDF Maidi Kandas ke Young Brazilians Kung oa I ti Kamiri Krasimi o Ege Yunan ka Oka Mantiku oa I nisi kwek ngati Geronu Chief Kutina Oka Anja United ko oa I ni kwek ngasi I ade ikenxa xabira xoxa ngof xa besina ragra ngxoxa rosna oyigenesa ngqabnga aroma arikamsa data sisona tse anaku stigolf type dinxurukani hase I qaraga ngqaku angakunqa inxuru anani ngqaba inxuru ngu seske nezane batana ngqashqa tsi avenduk golf club ay iske nesa country club resort idramiba aba iske nesa xazo besina ike ngxa xabira ragra ko osina desia kanqa yeronde stinxuruka Aing home yang arigam sa dardak din aroma ni ba Patrick Yamba Police College ay ni badanan asna ti ege Namibian Correctional Service de koro I ngona I tigra miyon ari o Namibian Navy wain ko ay ka arigam ngona I karap ay ti ege kare koro di karami o Afrocat Line sa Tigers di wa ini khoi kang se I di ege ngatrap era kause ngayke koro da gara ti Angkaya kas tabi sina iku huruga tira kausen kausa. Netes di kamap ngay kikana dapti ngung as kang kwa amas ting huru ngaba ing humisa si ilaike kweze di garami o kang ontan ngadi ng hurupani. Kuyuba ing ngas neke South Korea ba Czech Republic ing oay gurung huru. Netes ke South Korea ba kam tui ting lang huru bagwa dan si ke Canada ba pos nyap oay ni kwek ngas si ing arigam sadar tak si sinege USA ba Paraguay oay ni kwek ngas. Ngona ir kawasti ngona ir si ngapti kweze ir kadara Switzerland di oa iskeneza sona tese isne

ngebrazila moroko wa a adisicamca irthu kubane siqhwecase I ti Haiti ba Scotland inqwa inqona irqwanqa bay Australia ba take inqwa inqani irqwanqa bay Germany ba kura kura kau wa ai kura sau wa ai hum ir when I ai in Netherlands a Japan in wa ai DC when I ai DC so na se say kwai na se il ngarun kin ngai kura kuda ko se ina se idani karaslap kan se ngangku I kuru bara kawan na se ra kini tin kau ti ra kini ngaba kun kan se se ai kesi ari ung tsamang kwan kis sani ka ona tri uba se idani karu se ompiru kada ngwana mai se Iba, maaf.

si hagari sin nan abajun namobia tolaka tam wadi si sin na di sin kuri kemi ho khu na bastaro ma kai tain ares ati wan kuri sin sabe man nan ske na sa tadi in pai saris president na tumbo nan din dai was class so apna ko chan chan je wpo sabe man nan si ai ngo a paplo bare si hartu apke ko kara kao namobia tadi ngo ba ngwan khaisa kho dana si tadi wan kuri sin pai ares na si ai ngo ba in ra kam se isa kai tsareske season areba namopia tsa go tora se kharu ke tsame season areba tsa itsenya se tsame senha ga bang go tsi sambe se tsare kha ke a kuna tse tsade tsui ga go nene tsare tsana ra go go nna se isa president 19 day twa se go me tsame khau se ai mai kha se se tsare go ru khota na ao a bo sa o consistent a se ha tsara tsam ke se go tsara kao neng go ke tsui tsa se GWPO pero den da khota na se isa kari ti ko nya wan khobai si pam are khasi aba tsai tsai nga si tsami ti tsui ka tsai ti sara tsau tsau ba na ku om kai ku ko di tsami tsin ku de tsaba ko tas ministers inge someone is given tsai sa gai kamana series om kai commercial and khana ka ngo ku ku si tsui ma rin si sen tsau ti tsaka wa tsaka tsai sa kari tsami ti sa ngo si ka ko ba ni staro ma ke tsadi na di tsai tsui khasi ho di di tsui ma rin commercial and om kai a ding ho di ai sa tsai tsai nas ya ka mai sa iske pdm sim house no stani direct free ca gro oi am ni an tsai han sen sa ka ding ho di ho be tso tsong se tsadi om kai sen sky di tsai tsui sa tsong ni a tsam tso di se tsi di se present a ding gore ba hura ka wa wa heng kama kwa tswa ga u ba someone iske go mi ka na si sen tso a tsam ding tsui tso ka kota ha tsa tsui ba computer ho inga tsong ni an mu ha ho be tsong si sen kha se kama dia tsansa sing ho di tsui ma rin ma tres a tobe kai tsong si sen tsong a se i se ka ka ba ntsa ro se ke na mo bia ka ba ha tsai ma star ka sta ke kha se si sen tsong china ke om kha he no sa yu na mi ya kwa ntsa ro go a se i ke na di to ho ha a tsai na kha se ku na ka a di ho tsui a sen tsai na di to se ra si sen ya tsoka ko se ne ra khwe ba ha so a tsna ne tsi ko se ke wan tsa o ke mo di sikoro tsans wa di se koro ke di se tsi ko se di sikoro se tsa ka ba ha tsai ma tsana mse de ko na he ma sa o ba i tsira si sen tsam he someone is ko mi ka di i si sen tsa o ran o ba se ne tsai sa o mo khai tsi wa di se ka tsan tsa ko ka dira tsora ke se isa se tsai se ga ro di ka ka ka tsa di tsam se ke me ka sa ra ntsa ro se ke ka ba tsai ko ina sa tsa tsa ka ni sa ko tsina a na di isi sin am tsara ma tsara tsu mo ka ke ni ra di tsaka i ba he someone is ko me a na si sen tsa ko ai ko ra se a ka ni na wa na i sin ka se ka ni ra ka ni na tsa sa mo o tsi ka ka ha sa ko ka ha se ke sen ka ro ko kon kon ka o ka ba i ra si sen ka ska o na si sen tsa ba ka di tsan ki sa tsuan na sa sina a ko ban tsi se tsa di tsiki kha se ho di tsue ma ren tsai tsue kha se si sen tsau ti ba ni ra kain kain ga khisa abo ka bo ni se isa ka ka sa ka kha dira nam nam he khai sa sa ru ke ntwan twan tsui ke sa mo si sa ra nam kha o o hang go na tsa ri ke wan tsau ti tsui kwa di si ko ro ke di si se ho di se malaria tsa e thoka engela ntsa ri si tsai tsota ba ko ngore tsai tsong go di ngo ko go kira tsau tsui kwa di si tsui ke di si tsi ha ga thoko ka na si tama khisa khaba go haka ke di sin tsimane di sin bana tsaka a anda se nya wan thau ti o tsa di ne swa ai atike mona ke di sin tsi mona di tsui tsan tsa ya ai ma mona ntlo go khadi a go risa se ga di tsam bo sa di sti saris o hang go na tsare di mong tsam a o sti ma tsa ka class ata ba go run kwa se ke go a mai sa a tsa ko a o so lucia sa go yung kwa sa go me tsai tsa pra e ka bin go ri ku na a thoko atika arangori e khisa kana ke di se se ho di se tsung tsang tre go di kam ke se go me a ka wa go nang ho go di go a ipura se ka mantsa tsara tsaro se khisa ta san tsaya ka di se ka go sa go ra tsise sha go yung wa se ka nang ri masa ba di tsobeng tsom se ya tsari se mo tsam aus ka di ba ha motu mo asa se tsari se mantsa ka go tsang nae ha is so ka go ntsha isa ka e tsari se mo tsam aus ka di ba ha motu mo se go me a ka di e engela ntshai se tsai tsau na na tsau di tsai tsau a ka nira ka ba khone e presi ka ba sa se pha tsai sa ka nse tsuru se khon khone se tsha se ka ntsa sa bendina ka ba sa roma ke se go me o hang kwena
Global Water Partnership Organizations ke Namibia ba ke ko si tsing ha

0: A mi pare.
1: Uthi ngqondo msimahlele nanqwa base kararas kinqani disiguri kucha. Cam disease qhayitsap dis ayin arop de uyi bangcamo iqhaki yaqhoqho ni. Wake ba Pietris nqani ukuthi uma Catherine nqani usti. Cuma ke i. Kayi ke cuma akwenzi ngqansa bintsi khamiende korte rang oqo. Ngqondo mahtali nanqwa base khoski ari ngqwa sadrta tani daring hawa khokhoserini di yetsi khoqqasa. Koma sals ngqwa ditapa. Veronica tsetse mo se qhenqa qhaisa qwi qhaisa nqani cam qwi qhaisa ga koro ngomdom teri nqani ba qhenqa qhaisa qwi ha ga qhenqa hm ko se nqona qwi koro ngomdom ulig a se qhenqa qhaisa qwi cam dc hm ha ga sa ikhami on paul qwi beb on wa ke ma marta chipanga se oba efrem richteri di tsoma Genguvung ayb kauk ngakcam skamang ayb di sik tuanda bas ayk ngak ngin unni. Hagak tuman, tam kangasaka, awkun sing ansabi narang okaw. Ong paul tuibib kousking aring ngama sadar taktsi. Yeban yesir pinti kousil stai kuis ngak tuanda bas ngani diye. Unin obas nin unin ayk ngse. Kay ngak kaysa tui, hong kaysa tui tam. Tui ngani hong stavati ngakong aroma. Bala minak tuanko sisa kami. Kai kons im kart kein kos uba des kinani dis nani a guri gutha. Kam dis kreisen as kreitsam dis ai. Ai kams na yang uni. Aba kot frit hobe be tsi ama ana gin hobe sistin di koma gi i. Kos kin ari ngwa sa der tartis ai. Paulus Kovasep Arcelans di kodenas nganira di yeti khoqasa. Obonganda khonkhana taba netiski sorosa insibulitsi menan kan cutting hwa staba khari huni khonqwai uning qaba sinqon christis ne aiqonse thomas misa chainga khaisa qwi ngani ngani ngona haga khoise khoise hun nori thomas akusa chainga khaisa qwi ngani korocam korowa ka ngona cams ai dinqa khon aroma akhami bare Kai kon Sofia Tavajas, o ma kais ke hun disi kosin a guri kutha. Kam disi hun as kaitsam disi om stava gyan unni. Ong awa ke o ma Helena Tavajas te oba Johannes Tavajas tira di tonga ke i. Tui kansas ngona koman uisan. Tui kansas ngona uisan. Nani toman. Disi ngona ang norisan. Kam disi kosin ang norisan di uan. Au kwenting ansabin Tavajan Jacobsan. Nangore, ovose, uanga taroeng hause mang uirasal. Skriver nami se karinkombe hamse. Klude Engelbrecht sirroe tsing hause manarang oto. Hoske, on wakai kongus oma Sofia Tavajas tisa. Tsarakaybis iben naisar ng hawa baku. Aring wasa tertaktis eni diye. Nete ige, kerkep na sorosan ikon wai. Tisking unin obasa. Omstaba ngung kresisa ni se aigun. Kwasa slenda boy sensa kainga kresa tui, nona kainga haga tui, tu kusi kusi. Kainhos ana aleda skriver sa kainga kresa tui, koro ngani ngani. Nona hung ngani tam, kwasa prasilang garing kombesa. Di kwa maske masa dama. Kai kongtin lausas Rosalia ngomasis, oma kyes ke hundi si koro ng aguri kutha. Turus kamang aib disi tumep ayom snaging unni. Tam tuarang norisan uan kegi tuan. Akun sing ansabi narang oto. Oma Rosalia ngomasis kosking aring ngomas adar taksis ay arat pindi kausil stagwis naga kakaup. John ase kodenas naga tumip nani diye. Unung abas netini karu karu isi. Dagay paul kobib kainga kaisek tobi hung nani nani. Nona aga tui kainga nori tuas uba sinsa kainga kaisek tobi. Kaisa koro tui kainga tui hung nona. Dinka hung aroma kami. Kay kons vandrika koks king ngubung ayb kaut gangani disi tam aguri guta. Tams kamang aib disegin unni. Konsvertrika koks magus ke haga toman kaisang norisan. Haga kansa di koro kansa gu. Au kun ting ansabin kok rowe nasi afrikaner tau se. Ting ainin si tomani narang o tau. Koskin aring mama sadr tak akse lanspe diang hao wakuni diye. Si krok tasa obongan dastaba. Unin abaskin netini aibun. Konses diana

Kai kom Joseph Kharigub au Job ong awake au batiyo fulles idide arrived si auma Katrina toy ma Kharigub stoma ke haka skamang ayb diseng ay kam central ng ay kong na nani disikuri kutha kyang ni taras nani toman hong no risa no na kay gi toman no na tang sa ko no na tang sa din uy kongs kau gagola si sing area on sing ansa binarang au tau hoske sadr tatse tam disis kamang ayb dis any ha Fadima rooms got lige kerke bajo. Sige. Son darts it damn disituin as a corasan ay. Chabang unhuis ani ha. Malai huagu karure kavang nati arindang an anisi karigunsina. Taras barbara karigus a tanga kaisek tobi. Hum haga haga. Haga guru tam tanga. Tosunial that karigus a tanga kaisek tobi. Tanga kaisakoro humaga. Hum tam haga tam kosis ay. Dinka hum aroma kami.

0: Ngona hengira man o se nxa ike nqa OST xhaisa e shagusa tsi ide ke grazola e grazo zizo grazola frira tega mqwese sa go sara dip nga kwa nga nga shen nga ske adida destiny da kasa nese ka mqweda sola e dira mi se iso pe ida kain OST kain OST kain OST ma kukube ka weng oa mire tsi ide ke ne testi kama pnga e kra kiti sola e dinda mi se imgene ba kanada pti ung as nga Home as in saying under saying quick by Nanusokoatwa. See him gay, oh, Eddie Haman never cana, eh, Omeka Japan never calling her, say, or a sitindi, Kawakama quick and has say in about cana and Kokna cana tidagini, Madi cana, the new canama, the new Koraku, say, same genetic amway, eh, Rapa Nambi of my game going like Droga me, see in a cup again is what to eat than us, eh. Oh, it is. Eh, queer skin, Kamasore ske.
1: Havana would make
0: it. Tommy gay.
1: I'm going to go to Canada. Eh, kai chai nas na yana ngadi kuna.
0: Eh,
1: ini oka kamba tare ngisi kuma kaiyo ngatabi of madi ya kabe ngange ngana.
0: Eh, so ira doko ba NPC plus a husen gika na rakama kasen ti amang se aita din ay dero ka karaka kun ay gura karaka kun se iswa beda do angas na moro meta kona jimi ritsi krasula ting apke on am gira tim ge anetegam oisna ka ona ngati bosnia pti kana la ting morban on oni kuiba se khabe nen ay pnga skaro ma ida ge grazola tira mi kra khitsi so le kan ha o tight star ho de koro ga se ngani kai nga ay nga ba nga hare mari tsa e mari tsa
1: mari tsa nambi ba
0: e mari tsa nambi ba dim dam
1: e dikuchi ni mari tsa e dang ngi ho mire e nga undura sem ge kana tap nga ka khatsi ka zwa nga nambi ba ke ni tsa ndi mire da ge nga ngware
0: ya
1: in sa do na kai ro
0: Okay.
1: Yeah, I'll

0: Okay, nete kam uske kunga geni an makta bin kunara kunzeiza.
1: Dasai.
0: Kainga ba kunara kunzap.
1: Dasai. Saluda.
0: Kaisa meske kainguos.
2: Kainguos midure.
3: Ah kaimgo midure.
2: Kaini ke a ti koiru a ti koiru tobaski abangu ti koes. Ti koe sida ti kuringu ti otabisti.
0: As a belief, as a belief, I'm a say, dangi, dangi, dangi.
2: Kaisero ke kai huira, I'm a set a kira horo maisin.
0: Tigeni kumdima.
2: Kita kene dika, afraid that you canam tuan katan kaugano with it, they got it kanaka maran kamsin.
0: I'm a say, and dam grati gan gan stim gisim tinani misi, tisadum aroma, wakun aromas kekisam as a dinner, I kake say.
2: Mata kira physiotherapy, sensarora kan, I wake gan gan to the gramito.
0: Kangan stick pain ngaba dumare dima.
2: Ni kaise do tohare. Okay.
0: Ya ngap ke kuba ka bengadi ngake ikona kara kaso ap ngache ke ikon china nedi kap nga kheng kheng china di ais kanin kharuse gabe. Krasola dirami ese kein urirang ira gene che kaga. Ah don ngaske chuse a khai. Oda vi stick ngap chite steni Veronica van ve abaqobas. Kanata nga madimda muzen. Kubsara dim nga madire tosen gabe. Nero chine be uba dare.

0: Kwerem de was na ngubuho haidi ahisi amdin wako. Kwenye agrasola usitalida nga wasa singe doku bang amtasenda ha haka hana ankwe bahu omzolep ke hurwe kaka umwa uwerisi.
1: Eh? Omzoleba?
0: Eh. Pabura ke mamiru sa doku ngobwa dredi kira kane.
1: Eh, otamisa haku ke.
0: Kwenye snetap ay ya kaidi grami hrunouts ay ya kaidi grami eni amangada kwe.
1: Eh, mari tinga manga kwe krasola kwa.
0: Awe de kwe tira nga unge kwen ke.
1: Ti
0: grami Levelin Dixon, Dixon, Erwin, Mary, Lucy, Merlin, Luciano, Surprise na dure krasola bati grami ma Lucia Tauroske. Ke gore tantrise isa e regte Namibia bigi 20 grami en anlandske o zi khoka koma gaske anlandsa go ke gore tantrise e ka inqwe sola e as next 1000 grami e ka ixhaisti pie tsuita o bahu ka inqwe sa khwera tira grami e sira tsinge amtsa na krag en sola e no mari sola baraka se walka bang anguha lolo sis ke digoro tantrise e lolo sis ke digoro tok tantrise e tawe sa khuti digoro mie se e ya ngani ncam ncam ncam hupa e ngaba sinango bukwa hai si sinkani de enlik singre
1: e ngabi se nghare e nige ngamda ke so akuna snap ke ngaba e valvus bas ngake nguri mba jaki kwa ningabi kogwe ba e kwanza dino digora mi se dino yo chinskriveri e ke ngaba na mi ning abi geranga na kayet ma ning abi ken sa khoguba dino yo chin scribe excuse ang kabi da gera si sim ching ke krasola ngora ang kabi ari ta khai ja sen so ngang nas ke ken uri ku dikwi ti khai ja sen khogub ke valve spice as nga om dino ti da mire ai place ti khogwa ku ma tv sa ku ma ne bas tel nga ti ke sa mi sa kabi gara ngam ko en ngana da ke kanada ba kuni nga wan u de ki ma khora ga jiwa ni ha ma disa kong kong nga ku ya ko sa dino ang kabi mkira ne chen han aroma ti ari gera kausen ti da mire ngas ke ngakabisa
0: karunda
1: okay.

0: Digo, pero no, todo se corre, no, magro ni baf, el bob cami.
1: Se queda, no, todo se queda, no, ni va a quedar un asfosil, estaba jugando con antiguetina.
0: Dase, dase, ya que cangas, si mire, hombre, si que en la magro, en la chapa ahí.
1: Champion, champion, champion.
2: Limited, limited edition.
0: Danke, danke.
1: Ah, ah.
2: Ob kehaman kan, Oesa?
1: Oesa, ob kehaman kan, ni va a cansa, gulipsi, a artesitin kan, no, ay, samka.
2: Ay, samka, jue, gumeya.
1: Ay, mapa a horuntuna ke meya.
2: Tsain gaina.
1: Tsain gain ke.
2: Ro kha mo no go ba khang ba go qara no go ba se mahabe.
1: Eko eko habe ke to ha iro igra a horwana igra drama.
0: Ta go wa re direro ke nqa yan kharu go go ga nqa o ke.
1: Ah, de a.
2: Ah, ya
0: le ke kan ga se tengo es.
1: A fa por se le ta go gra se ke sna ka ti gra ka ro ti ke kan kan si.
2: Ya kan kan.
1: Ah, ke ni ran wa ba.
2: Kaingo.
1: Ah, kaingo.
2: Eh, karung andikun. Kaingo es. Ay, kaingo an geng ay. Kon geng ay am kandi di kurang.
0: Kanang.
2: Eh.
0: Nami biap ki.
2: Nau ngasih lagi kering amaya udis.
0: Eh.
2: Nau ne mada nau diri dana maya ha ne mada nau. Cara roy nau ni di maya ha ne mada nau dahin kuna nau. Raja he beri geng amade kuna.
0: Cineng ab kiu kan ngaku neng aba.
2: Eh, ini sahutai.
0: Kain serang ngawan hunku ge.
2: Eh.
0: Eh tana digo dira ung ngu ge chi tane ma du
2: khabare king une te kan ngoi ge khabe itma
0: ha khaiya
2: eh nelske
0: hai
2: kain goes kain goes mitre
3: kain goes kain
2: eh marisa
3: wow sen ha kain jaik maro ton qaba mire
2: ha ta khara din odo ma
3: o kan aura khai ka ta khabe ha tuba ta khai kha
2: eh khabe tmu ta sen
3: Odo tawa rogo se ni geto hidatan ng tay.
0: Yeah.
2: Kung gihamin ka kung nao.
3: Pwede teratwa usendam ka pwede ka. Bisa gwera niyo grino ng nao ba ko?
2: Aha. Saru kudo.
3: Ay, jake guri ham tura.
2: Guri magkay.
3: Ay, tos kayi bagam si tamas guri ra
2: ha. Ah, marichi di kayre kayre. Kaingo. Ah, titi.
0: Eh?
2: Where are you going this?
0: Eh. Hmm? Eh? Limited edition.
2: Where are you going this?
0: Eh, you're going to have to do it now. Yo.
2: No.
0: We're going to have to
2: do it now. I'm going to click on the click on the right now. Scrag it.
0: Scrag it. Chat it.
2: Eh.
0: Andrew.
2: Ay, ay, ay.
0: Andrew, I go to the direct thing. Ay, I go to the direct thing.
2: Oh, what is it?
0: Eh?
2: Eh? Ngaman ke komsi ba
0: mo? Chachi, nga chachi ra ngama na. Nei, ai chi ko ngangams ke na chi kei.
2: Awo de kwa sira gam gam gam.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: So, ngangap ke chochi gure na ba. Chochi gure ngangama.
2: Ba ba ta sa wina.
0: Wa. Wa. Nga chi nei uka. Ba ka ta kei yo ke ko ai ska sa kai ku e kai. Oye
2: kai di.
0: Kwa ma ba tu ndira
2: mi. Sa ku sa ta mina.
0: Oye ta ke ngwai.
2: Kai ngwes.
4: Kai ngwes.
2: Kai ngami dire.
4: Eh, kain yado.
2: Eh, limited edition.
4: Krasola ka.
2: Eh, hamin kam ngao.
4: Aus mo le ye kai kai sa ho.
2: Kai kai, mari tsana mbia ba.
4: Eh, kai si sa sa na u mang na dagara na wa e kana rapka.
2: Eh, sim ge ngai ha. Ama kam ngura ti yo mari tsana mbia ba.
4: Ah, ne ba yene kar kar sa sku se.
2: Ehe.
4: Eh.
2: Ah, okay, ti ken ngoe za hamin ka.
4: Magroni ka ka ba.
2: Eh, magurni etangwa.
4: Eh.
2: Okay, good luck.
4: Okay, kan.
2: Eh, how it is?
0: Khabone am maske.
2: Magurni dance.
0: Magurni za.
2: Kama kama singa ora ko ngura ja. Anu magurni ba kama kama singa.
0: Ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
2: ngi
0: ngi ngi
2: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
0: ngi ngi ngi ngi ngi ngi
2: kharam ganete
0: khabone khudme ye
2: ai ye ye odi
0: kharam ngwa sem gisira tabazen eh
2: okay
0: ara qare

Except that, Laura.

nxade nxane dowa dira dinga geqa nithi lora haka qirira ne ba sinxane dithingela khwai tsire ke muti komise i data khabiga champion anqandu dira dira mi ede in Canada au channel da isa ke tumai ba hu awunda games qisa dikoro mise i ozi destiny ozi jessica sakarias ke ke au ba hu amga senda ha di au pressure e morino the special one and grazola limited edition di yogoro mi e au jefta nangolo tsinke qodi qamsa hu sa tambro chada ha e kagasira Canada pnga ha sinqaza Kagazi zira zara cha Canada. Kengo es edo kaya huske dira tinge doch ne basaru kan hau hau ha di grami en harosta. Ma sa hu kai kai kai kwe usi viola skedu goro kanki se e au chedro u de tinge to hope am sa hu kengo es dira tinga kaka zaru kan apa Canada ha di grami. Ya. Azu destiny limited edition demire. Limited edition demire. Nan solan krach. Sirati ne bang ay sam kang ngawa. Freddy. Wet grass. Suppose after grammy. Si chape di jelly dot sa dong kurure. Tengo azu destiny sirati n saruk ha. Perse bas ngaw pe sister van Jonas Motinga. Di grammy Kain ways kai kumara doba sa istri sa dara mungkau okiti kaba kai sini kri drami amrosan huruba dere.

0: amse ngurun ko anqara gro krasola chati it again ba kanada pingun ngasngara home asen awedis
1: Seke ngathi ku anqaka seqinqaro thi Canada pnqekini siza ingqhubu ngamgu ngaba khona ka gorun khawro so apna ngqhubu kweni ka qamro khabe mgeni sa Canada pnqanqu ngaba ku aqinga seithi khuru mqiphe ku anqanqa ngxaske Bosnia mqiphi Canada pchin akumnqaza thi ti ayisithikani banqunzo apnqeke Canada mqiphe gets kara so apna amchaba khu are chapkara ngqhuru ngathi ke are chaba khu tsuka ke so apna ngaba Bosnia bar ngqhuru ngathi Canada pke kapkeng abase ko ngqawo baqinqalo thi abase kula muzen Canada pking abahemding ababurukeri abakausiku adi ana ngqapke ya Canada qinqalo thi nokuchapisa ke so apna kuke Bosnia bang uri kausiku uri brukedi uri MD ni bang ngqawo yang hwa ngade kuke uri ku Bosnia pdinga ana thi igeni siza ngqabako a qweqinqase thi ke ngadi ra qhawuse ngqawo ngqaske ngachaba ngqwasa thi abanguru ibangqabako anqanqaqinqalo ngqaske Bosnia pthi Canada pthi akumnaqinqalo ngqaske caba ngqwatha qhunguzwa apungaqhungu kopke Canada ba ekuthi ngqhunqase ngaqhamthira ngqwakathane ba okapukasira ngqwaka okay kopke Bosnia bangqhunqasa kura ngqwaka nera dithabike memi kaqinqalo ngqwaqinqakho ingqonqo ngwatma city ngqwaqinqakho nibaqhamse ngqabake yakhaka kuthi ngqindeziya ha ngqabake Johnson ibangqaba huba hu me Bosnia pthi ngqhuru apqiba kwaqhungethi sike qharabo qinise ngqabakwa ngqonqwase Aske Bosnia pke qharabo qinisa kwaqhonqwa thi city me Bosnia pthi pke ngqadi qharabo sakwaqhonqwa ngqaske ungqas Canada pthi singasa qinqalo Canada qiba qhinqa Bosnia ba qhinqa thi ke nisiza neko thwathwa sowaqinqa ngqadi ra qhawuse nthi ngqube qa pthi ngquruku ngeku ngqara ke ngathi Canada pthi qhubams ugu ina ungaku ke ngathi yese marshi qapke dana ngqinqa Canada pthi ba qinqalo ngqipthi ngene ba qhawuse kwamase ngqadi ra qhawuse nthi qharabo nesike ngqwaqinqa khwing honkwe ngwat maqamse nebara di chapke Bosnia ba esa qhamuse ngqa thi qhawuse ngqinqa siyangqwa Amase ego iskene za habeskene bosa kosiyan wase. Abako qela sekoro di chapke disikoro ngasa qaqa sa memik. Bosnia apke ne ba qela sekoro ngang amcha qawdo tenta ngasi che. Ungas Canada dis ngang abako ro di cha. Amase uip ngas ka ha so ap ngas king uis ngisna ga mare nguria. Amse ya koke kopke Nikola ko ap ko ap ngakui kamse. Ne kabira qaqa chapke Bosnia ba qawdo. Khweba khu khwebka. Hoke rapke ka Bosnia ba nibang amguse ya khoke kopke Canada ba o ap nga khui kamse looking is nga khui am tabira ngwa tsha sap ke toyan toyan ira ngwa tsha habe kangus e ngaba dariging ip kang o ap ka khuye danas ka looking ip danas e ngu ka aris nga tsha Canada arma abase anago ke Canada ba nepke Johnsona ka aris ka ne barati chap ke kone nibang ogara tsha chap ke toyan aqado e sabong et masa Canada arma kamse Bosnia ngu ngas kara tsha ka yari nga ma ka habe amguse ya khai khen yeske bosa qado seeding is nga ngu tsine barati chap ke amase akasa tsha ke ngase lugitanas e ngu tsha wa tsi Bosnia qibkhani angna seng ngadi ke nengru qibara qause ngaske ungqap Canada sti ngasa qado tsi Canada di qap ke apa se kuige ngabara musen se Canada di ngung nge abap qiba ana qado tsi Bosnia ke uri se ana ngadi ke qause ngube qap ting huru kuige ne ka qado tsi ari ke Mexico ngak thwam sa kwai ne che ke Canada na ko turu ngru qiba ngruwe ari cha ke so apno ke America qiba ngak turu ngru ngruwe se ke ngonang hokung ngunang hobe qiba rang huruwe qap ke qoba khabe Nebos ke ngaba ngnyo ting khungas Nikola Ptis e ngnyo ting ngangna se amase ke ya ka ku dichi qisa qanga ku ding ndi ke ne bani a chi khoap Maximi Canada dip ke Nebos ang qap nga ku ichis ke Nebos ang wa chi ne ba Bosnia ap khang khungas ku dis ngani aung nai ngadi ke ra qose ngubu sa khoke ko ke Mexico ba qanga do chi ke ne ba ke ya ka ku ding ndi ko ha chi ke kharabo sa ne ba ku khongwa se sep ke Bosnia qiba ne ba qharabo sa kwa qhonqwa ngqaske ngqungqas me Canada dis ngaqqaro chi ne qharabo xa ne ngqasepke ne ba Bosnia qaro ma qamsele qa khase ma wa ayi ngqoret ma se qharabo xa ne ngqase awro sa nga ukuthi icipke ne ba qawdo hoye chi ngqubu siya ngqhuruke yeske bo sa qa qaris ngara qa kha nepke Bosnia ba qhaba ne qap qa qonqwa ne ske ne ba tsake so ap nga Bosnia qaro ma esa abe siya ngqwa tanado Tanas ay nuti siyang waske bolsa kangado. Kapag ko kaysa siguro di chapke kamdi siguro nga sa kaya nga si Bosnia pti nga sabi blue kick. Sergio J. Barnapas. Sergio J. Barpares. In Sergio J. Barpares tip king ayo Bosnia pti ibang anak kangado ti Bosnia pti kanga unging hwase anana. Canada pti kanga unging abasi anang ngubusi ang huru kaya siya bolsa kangado Maxim.

Canada ke uting op ka khuing hon khuing wat mane bara ngwa chap ke David David ra ngwa chap ka do ne bara di chap ke Tani Tani ta di cha khabe kho op to ba khin ngap ke Nicola Bosnia kho op ke huni se ana ta u kha kho ku di tweb in uda ge an qipting khu aro ma ta ta u se iso ap ngaza khabe ta in aro ma sa ke em kum anza am se ak ngos ke bosak ta do city ko ne ba ro di cha ne ra di chap ke ne ba ka do Hermetin khabe ke ne bosak ko siang wa chin ngaba kho op Maximi Canada di nga nuye ching hung ngaza khunin hurung ngase aba goro dichap ke logic logic ge kan a bosnia arma goro dicha khabe sik kan kat ma go ichi maximizing hung as ngang nuye ching bu sen hurung nai as ke ne cha ke so ap nga looking iba nga ba ma logic go uchi maximizing kho ap kan hurukei kho ap go uchi ne bang o kap kap kan akha ngap ke richi richi ta wa khabe ske ne bosa ko siang wa chi khaba canada ting hung as ngak tam se ni aung nai Nebosani Anga Serasip ke Esmir, Esmir King Abahuti, Dedigin by Nebosawa Huba saying, Dedic, Dedigung Musian Huruka in Eske Pasil, Pasila Hutte Dick Habogong Ambusia Kang Unesca Bosak now to Neva Meller, Melleri, Canada Duha Kang Unesca Kaba Dedigin, Imhani Anga say, Musan Hurunga get Dedica now to Nekasnaka, not get Dedica Sakus on Basik, Basiki Wuti Kang Muska Tarik, Tarika Hunekapka Kongakeske, Katik, Katiki Wuting Opna Queen, Hong Kong Watma Kamse Kaha, Nepje Koneba, Kak Arisnara Kaha. On going what my Benjamin and about Tim Ogakapkan Oaha. Nepke Bosnia Bagnado City comes at Naha. Nepke see the Habeskin Bosakosia, Kang Mie. Abagoro di Chapke see the Habeskin Bosakosia, Wachi, Kaba Canada, Nifan Kunga, the goodies not Johnson in Nifani Aung, I say. Canada Bakanga, Mexico Canada Bakanga, Bosnia Bakanga. Habe ne bang obusang hurukeng eske bosak na do khokeng gopke Bosnia ba kamsera kaha Benjamin Madigura di obusang hurukeng nepke Tarik Tariki go uti sidi ga nga sida hu memik memik dira ka hu khabe go sia khang nu eske bosak na do che kabang obusang hurung nai Bosnia ba king empty kang nurus Tariki ga go kong khaske bosak na do kamseng op nga khui nektap ga kong kha ke napke memik khabe go sia waske bosak na do ne ba go ro ma chapke Esmir Esmir goro ngai ne ba kamsera di chap ke thani thani goro di chap ong ba kanada arwa khabe amgusya kho khaye khoi ba hu khoi ka kong kong ku ke aro na ba khung nas nga chake so apna bosnia ne go di kho ap nikola ip khang ap nga khuin hon khoi ngat ma kas nga ta khaye re amna ne ba siang wa khas ke bosak ka ro agup nga chake so apna homa ap khama chang ip ke ske stefani ge uchi ogap gang wa kha nepke johnson na nepke kanada arwa kam sen hon khoi ngat ma khung nga bosnia ap dis nga ra ka kha cha nepke toyan toyan ira di cha thomas sen kaimen sen nga khung nga sen los max sen haip ke khau ip ang ba kha khaye ching ngai u se ma ne bos king wa chi bosnia ip khani aung nai se ne bosa bosnia ngar ma ni aung ap ke sit ting na kari ke ne bosani aung na se turo kharen ap ngobe type ting huru gu ngu ke ne ga ka do sep ke aba sitting ba ne bosak pam se ni huru na se ka do ngobu sang huru na ap ke sida tariking is eng nu kam sing ap ka khui ne bara ti chap ke johnsona kas ngang ngau chak chak aris ngara ka kha ne ra ti chap ke bosnia ba ka do au ka khabi sang wa khabe ske ne bosak osia khai khaye aba goro ti cha bosnia aroma khabe johnson ni khasia khai ngue chi hung as Canada is ngani aung na se nebosani aung na se ngabara sip ke ka do sit CDK nebosani aung na se ngakabira si se tichke kocha nimi se CDK nebosani aung na se Bosnia karma ngawa kamse korosa kya kya se CDK kamse aung na nebke Ermetin Ermeni di gro di cha khabe ngaba khai khenye tanaska ngau kharu agu ngara kha kha nebke ke cha swap nga Bosnia ba Canada ta ta aris nga di cha kone kone ke ne ba uchin ogap tap kan huru ke ne bara ngwa ke David ak ngau do nebke Canada ba ne ra kha khap ke konye ba khabe amgu se khai ngue ske bosak ngau do deti gi ngwa khai ngue bu se ngosa se ning huru se ra kha kha Canada ke khabe khaba khome ske bosak ngau do chi Necha ke swap nga richip ke ne bosak ngon ke Canada karma aung na bos iske kamse ni aung na se ching hung up bosnia dis nga ne ba kamse aung na iske bosa ka do tony tony ko ne ba ticha tony ko uchi ne ba ngubu se stefani ngip kan hruwa abeng amgu se akhain ngi iske bosa ka do ne ba goro ticha ke disik tunga se kai kan se meller meller goro ticha kanada aroma khabes ke ne bosa ko se wa mila e kamse ke ning aung na se ka do aba he aba buru ke aba ko si gu chi kap ke abasera musena chi segre ham ke rojta ke ong hwa milap ke khoek thi kamseng wa kang esa neba thai ke ke kanada ba kao do aba kaus kang ruwa ke bosa kao do ngu di khoap kanada di bang kwa maxim maximi ke hwa se ana nikolap ke huni se ana maximi ko kamse ang ruka nebara wa cha kao do nera ka hap ke mela milap ke neba saumio number u chai tau dere sat ku chang an neb ke captain ma captain ka arisna kone kone ba khuta ke so apna richi Richie,
Richip go uthini bakoro ticha gabe ngamukuse yaqhayikenye nebke Richip aqado khone bahunqa baqaga nebke khone baqaga qarisi nganqa ukuqaza ngara ticha khone bahunqa ba look luka ukhaba khone Konep ko uthi isiqhaba kati chance ke bosa qhawo nira qhaga chapke Tony Tony ta qhaga chakana ta qaroma uze angihuru ke nske bosa qhawo ni basi amguse memiki isinga qhaga bosni ya qaroma ngaba ke ya ka ku dinqide ko ha chipke memiki ngiba ngubwa hu kwa ngkhanye sei ngaba ke ngiba ngubwa hu kwa ngkhanye che uthi ke ane nguni ya ku ke qaisa se karki diku dira khose sebke lemerki khurun ngubru ke ngukho sikuti ana nguni ya ngiba rami khunus kwa ke qhawo khwa ku ke qhawo sebke Bosnia tinguru abqiba ngaba usegqwe ngabamke ngubha hukwa qumkhenye tipke ngiba usegqwe qhawo ngasike camsa qa qa sepke ngaba ubha khusukuru qumkhenye se Johnsoni ngibhapke ngaba ngubha hukwa qumkhenye se tipke Johnsoni china anta ingapni qa seisa uni kargisnes napke ni qonga se ngapke Johnson aqhawo kadi igira qa usenchi qoye hapke noh Bosnia tinguru abqiba noh neba qoye ngasike memiki ngiba Turo disi kuinga tonge ngabara kausen sa chipke Alistair Johnson ni emke nguni kar kisa kwa kon kwa Canada aroma thenga thenga dira mipke kwa ba wave type ting huru ku ngunga chike ngwa chi neche ngang aroma Canada apnga kamse emke khana chi ang ngwa kaudo tida edition two zero oda visi kwa da champion ni chi kwa sa destiny Veronica van Wyk abak to basi kwa sa kong ngami aroma iska ne bang hawa chi da kunga disi kong ngak kunga mang kwa swap ngas tina kwa sa isna karu ek kriuchi isa hung ngong mati inda huna kausen habe kaba ngotsa kungzo apnga kharabo iske ne bani ngase chine bo sarang ngase map ke basic bosnia aroma kharabo sani ngase arosa polding intra ngap ke bosnia apti ngase be basic ing ba kaudo madipta de khoe thing op nga khu yi nanas ka ngau khabe ngwa kha tia khop ke maximin kho op kana dap diba hwa se gwe ana kho op ke kaudo nokta bicha ke so apnga ke tau kha kho op chine ngai chabe ra kha sen huni se gwe ana ap ke nokta di kho aba adi gira qawe qawo chi tabing ya gu ngu chinda qawo so apna ngu gop ke bosnia ba qawo do amase esa bom et masa ka aris nga neske kanada tin hung nas ngara di chap ke bosnia ba qawo do khoi ba hu khoi kara gung lo eske bosa am se ka kha chap ke bosnia ba neb ke luchik ne ba ne tabi goro di chap ke es mirin ne ba khaben am gu se kho kha ke ngaba richi richi ko uchi khaus ka cornelo si kan huru kai khai khai goro kha bisi ang waske bosa qawo do chi kanada tin hung nas na kanada khani aung nai se adi gira kausen chine bosani angna sere ka hapke richi richi ke kam disi tam nga sa kai ka anhuru agu de tu richi ke ne bosa kanada aromani angna ching egu ding hunga isna kam seni angna se madip ta di khoe thing wap nga khoing hon khoing atma ne bara di chap ke kone ba kam se ang ne ukhe ne ba disi tam nga sa kya to ni tanas engu ne chap ga ka ukha ne ra ka ha chap ke kanada bang esa Kabin kwa kachia koke ngopke Nikola. Kniptin aidi nga kome ya koab. Bosnia abdip Nikola. Huni sarana ana koab. Knipke nebosa kniptin aidi nga nguya. Nebagoro di chapke David in kniba kaudo. Kowa kopke koab Tony. Tony aidi nga Tony bahu nga bahu Tarik. Nikola bahu Tarik. Tariki go uchi kat karis nga kaha nebke Benjamina. Bosnia aroma ngokab ka siding is nga kri. Sida hu Memik. Memik di goro di chaka beng amgusia koktanay. Kwa go chik kamsia nga nga ske bosa kaudo David. Esa. Amgu se akhaing uye. Hey, go iske neza Canada aroma khabe ngwa bo neza khong ngwa ke khaba Canada ba. Amase tsa khai to gudi tripke sebke Benjamin ing chine ngwa bo neza ngwa go akhaing uye. Adi gira ka usen turo khare ngap nga khaing ma khaing nga dira mipke ngwa ba. Canada ba khaing nga Bosnia ba khaing nga. Hobe kaip ting huru ku hina Canada nga kam se rang huru ku ke nega kaudo. Ngwa bo sa go khong ngwa ke Canada ba. Kam se ning huru ka se. Aisa bom et masa Canada aroma chi Kesak nguru gudi tuip ke nebak ngau do cimang hubu ap ke nisa sim aroma ngubu siang nguru kehes ke bosak ngau do. Kabarat kok ke ke kabakana tabak tamseng hon koeng wat mang wap ngaku tanas kang ngau keng. Toni tanas eng ngu ni kabai kaka kok ke dap ke bos ni apa. Tamseng wap ngaku ke bos ni apa kabeng nguni ap ayang ngus ke bosak ngau do. Cis ke ngabakuni ma wai. Bos ni ap ke nebosan ma wai se nguni ap ngipsing ye guang awe se. In half the place, if you are going to say, go wrong, no, you are going to have to go away. In let's get a good can you have to come up here? Ubatere in Ubatere, if you talk about a missy, a Bosnia, the Karib, and Ubabara can have a Kungu get a Tariga Kado, Nepke Kanghus, a Katik
kati kiko uthini abaniko lapho abaxiqaqaqa neraqaqa chapke qado tetik opnqakhwi onkhwe ngwat makanata tinqhunqa singaraqaqa nepke nebathakeso abnqa bosnia ba abe ngabanqamnquse yaqhayenga cornelius abanxeka uqaqa singaraqaqa steven steven iraqaqa khweba khweba kanqoka kanqhurunqwi

0: Kabinjene ngo uri ngo isa se igirang ngo recipe Canada ba a Bosnia ba chamu posa koro ukany. Uati kwa Canada pke.
1: Okay. In a digi hang kadi durami. Ya kabek taban ngoda kag kumso ap ngak kabago a chap chap king huru ba ngado. Nera ngang a chap ke Canada ba kabing amkuse ngaba Bosnia ap huru ap. Dedi ging ipang ap ngak kuye. Amse ni chap isirak ngak chap ke Bosnia ba ngado. Khair ap ke Bosnia ba. Huru char ap ke Canada ba ngado. Amse tanas kag nuke ngap ke khatik. Esa nep ke kone bak nado o gab chap ka ne bara di chap ke Canada ba khabe aba ka ya ka gu ding ding asia ka se chi khara bo sa khong ab ke Bosnia ba ne ba goro di chap ke mila ba khari ke uni ab ne bara mi ne bo ke Bosnia ab ting hungas ka ngui chi Bosnia ka kam se Canada ab ting hungas kan guruwe e ngabab ke richi ba ngaba ka ya ka ding ding na go sia ka chi ama se ning huru arop es miri garib ki ngung ma kaina ngat ma khabe ngung ngung ko ke bo sa ka do chi khaba ang ngabo sa khong wa richi ke Canada ar mane bo sa ngu ding hungas ngani ang ngase khoi khri kam se ngwap nga khui tanas ka ngau khen nep ke ne ba goro ti cha thoni thoni ko ngau khen o gap khap ka no khabi se ang wa kha ta do nes ke Canada ar ma Stefan Stefan ni ke ne bo se ang hon khen ngaba is khap kara ti chap ke Stefan kam se se ang wa kha chang esa mari ta ding ngubu se ang huruk ta ne ba am khap ka es miring ngaba ne ba cha ke so ap nga jo thoan to ya ni ko ne ba goro ti cha khap ke toana bol sa kho chin u se goe ni ap gra mita ko dire ta dire in omdiga nga sa se tike ning huru nga cha keso ap nga omdiga u ging nuya korang hoang ngam agus ko ba ku dikoba ngam agus ke khabe kongu ko ske bosak na do kai se ko ngo sa se kro huru e cha khabe ke ngabang nuya barami ne bosang u se ngui i kong huru in captain Stefan ne bosang u se ngui huru tigra mi e se na do chi Stefan ge hu ba kai ka captain ni Canada dip ke ngabang na do chi mung khat ke a mang orang huru agu dikuip ke a Stefan kam siang huru tas ke bosak na do esa ebara di chap ke Canada ba esa bon et masa korosai tabasin ambu se ngacha danas engnu khain ui khairab ke Bosnia ba koi ase khai do se ma se khai danas ka ngau ke Bosnia aroma tarik tariki ke ngabo se ngaba kwa ngong ui se ngado ama se do se ma se koi ase kadira khai ke Bosnia ne chegan ui aroma kadigra kausen se ngaske khatab ang ocha kara ke so ap ngasa chi nuni ap ke tariki ngikaran kwa se tarigin ke ngabarang khawe se au kasen khoyo en tirami so apna acha ke so apna Canada ti captain tam de sukosen ga guri ke Los Angeles sarang huruba se huru agu dik tuim ba che nesko se ke ba disin huru kang huru ak do che in kam karik ke tam de sukosen ga guri kha habe kongnu ko ske bosak na do che ne basian wa che kha bos sang nui chining ase ma ke Canada ba do ne ba ko ke ase goro ti chap ke Nakaban ngaca ke so apna toyani ngibya goro ti chachi ne bosang ngasira ka hapke Stefan captain my captain Canada ap khonging uns o serang abun omna sadu ging hob nga sang hob aroma khiu bai cha khui ge chi captain ni ke Stefan ni ngibke ne mwa bosani ngase mari ta di khoi khing op nga khuin hon khoi ngwat ma ne bara di chang esa Canada ap aroma esa abin ngaba khai khenye ne ra di chap ke khaba Canada ba khabe ta do khaba khaus ta ba khu ka kung khenye tarigi Bosnia ap dip kha kung khenye ngap ke tarigi Bosnia ap dip ke ne ba huru ap ne ba ngu ba khu ka kung khen ngap ke David in ko kung khenye chip ke khara bos sa obe ka tui tam ngona khwa bos ta ngai khap khap ke ngaba Canada ba khwa khara bos a go khong wa arosa khara bol di quiz iske ne sa ka do chi huru agu ge to se ma ga Komisen ragu ke huru aku kan ngau di damire chi Canada ke nebo sani ngase Khara bosa ko kon ngau ke Canada ba ngau do ko ek tri marita di ko ek tri ko captain ngau bu sian huru ta esa abe ak khai khai ngau do khabang esa kon ngwa ni khap karak ka khane ke mela ra ngau do ne koros ai tabasen ngwa sai tabasen ne cha ke so ap nga mela ri gen hon koi show me your number mela ri ne ki mut africa ba korak tri ingwa in ipuba sobo kan wa ka aris nga ka ga nepke Canada ba ka do habeta nas ka kai ke ne Bosnia ba aroma katik kam sira ka hab ke Bosnia ba ka do kam sira ka ha tab ke Bosnia ba ne ba khoke gop ke ne ba David David go Canada ba aroma khoke ke bosak ka do kam sira ka ha Bosnia ba tin khum nas nga David ka aris nga khoke ne ba o gap kabe am kabe ya khoke ke nga ba Johnson Johnson go uchi kone ka ka ha kone go uchi ne tab ka ka ha ne ra ka hab ke mila ba ka do marip ta di show me your number ne ka ba khut karak nga ne ke kone ba ka do habe am gu se ya khoke go ke Bosnia ka Bosnia ap arma esmar kam se ak hab ge esmar koros ai tabasen khaben amgu se ak khai khenye aba ko ak khai nu eske bosak ta ro chi ni ba goro di cha di ngonang asak ya ap ge pasiga ai ap chingra mi cool antapresa cool down obe ge di sikorang ak tongu na ra

0: Anko Kaudo, Ninguru Evacuru Karanga Bakung Amsa, Canada Bakanga, Bosnia Bakui, Obe Captain Huruko, Naguke, Kesamesca, Satan Ora Triwese, Tuziaka, Odavisitum, Cambioning Chi, Kwanza, Destiny Veronica Van Ves, Abakovas Tonga Singenet, Nakaroma Kabaka Kaudo, Obe Captain Bakungu Batis Aroma, Abatska Nuti Oms and Nuns, Wakna Sinekona, Digran, and Swapna, coming singer season. Eh kamro isini kona audit commissioner coming singra season
1: si watsa kamso yokwane ba
0: eh kamro itsingra season khabe gungwe go skebo sa kaudo nepke kone ba ne baradi chapke kone ba uthi qubuseng oaqqa khu iqamse ya ditshane baradi chapke davida khabe ske ne bos nza go se ya khai khenye chipke nni aqqa barami ne bos ke qamse ning khurunga ne ba go khapke thari ba kaudo ne bos ani aungna sepke melering ba ngungna sports ne abdisna kanada aroma ngobuse ya ngruke stefani ga qunga nepke melera qamse ra qa khapke melera Neba Koke Gopke, Bosnia Bagnado, Nera Kahabke Toniba, Tonita Neba Ditang, Esabon Edmaza, Nebke Kone Bagnado, Konebko Uchi Kamsen Opkang, Honkwe, Watman, Esa Nera Kahatabke, Canada Bagnado, Busan Guruja having Amgusetarigin is Engnuti, Oabnaqui, Amase Nasahan, Wangi, Akesa, having Busakunke Gopke Luke Agnado, Lugigo Uchi Johnson Niga Nuske was Agnado, Canada Arma Johnson again was Uchi Kams Eska David, Nibara Watang Esa. Esa, habe kose ko ngurim amasiang wa. Ego iskene sa toni aroma chikana da aroma. Amase, amase. Ika kago, habe ge ika wa disnat ki amin ka tando. Kubu am tarap ke Canada ba habe ge ngata bisina khu ika ma. Amase, amase. Di changorop ke toni ke ngabagoro di chang ka ro chige. Ika ma ko chi neng huru apke Villarreal ngarang huru se tamdi singaning ga guriga. Huru ap, ap ke Villarreal ngarang huru se, teach ke ngaca bang ani mise ngaske, neng huru ap ibang kwaci, neng huru ap ke nanjere ap ting ngasa beb ke, habeb ke ibang Canada ap ting hub ting ngarang huru baci, lali ka ibang ap ke ibang huru se, ti ke ngabarang mien, eng hong ngeb ke si ke ngaske, oluva se, tani to luva, oluva ti limileni, ting ngarang huru ap ke ngabak kaudo, habeb ka bang kwaca kwasa ap ngane bak tamse Johnson ing ibang aung nase, Johnson ike nebosan huru kase, Abak kamse ma, huruk tagos ke bosak kaudo, koking gop ke Canada ba. Kaisa serak koraku keng huru awak kaudo. Nibara di chap ke Canada arma toyan. Toyan nira di chap habeng amgus esia kai kenyen ngas ke memi keng ipkaza. Chi kamse ngung ngas bos ni abdis nga, aung nga bos nisa kong awak ke Canada ba kaudo. Canada abdi kang nga unge kenyana. Bols nisa gua coach ngas ke kang nga usa chirak tanya kau. In ngadi kun chingia bols khobe ka di bols a khok ka kho chas chingi kisa na sang amra thiu se kam se ra khoek de johnson ni kha kam se ngwa kai esa tanas ka ngok kein ka do to se ma huru agu nga ngwa ke bosnia ba awa tra ke sunga tari ki kadi ki dedi ki city in endi ke ha de in ne world cup ni khobe ka ka nga sa ke musa ra china in ami ap nga chasi so ap nga to aron na dedi kadi tari sit in kwa ka ni se ikunge in khobe ka ka ro mas na ke adi khuna ni kwa ka se ka do khabe kon kon ni se ma khara bos ke nga go sa nga bos nga canada ka ro ma amusing op nga khuip ke memi ki ba ka do ni bara di chap ke canada ba ni bara ka ha chap ke canada ba ka do ni ra ka ha chap ke canada ba am se rang kwa ka chap ke memi ka khabe ske no sa go se nga se abang ego Bosnia abdi kuhani aung se amase Bosnia aromat ke memi ge esmiri pasigi luki ge emetini in ha ngendi ge in aida ge ngang ngendi tnani ngom se ngado in marit ngana di ramio esmir
1: South Korea guno ko
0: purcha chao gura chao singya
1: chongching
0: gura chao singya ko ha abe kung mugop ke Bosnia ba ngado ni ba tanaska ngai ko gop ke memi ni ba rakta ha chap ke Bosnia ba khai khai gop ke ngaba ngado Cornelius ba Di bawah kokai gopke Bosnia, koros 8% muas 8%. Khabis kena bos aku siang, wajib kena tap tinggung as nisnya kam sini aung nai. Khabis kena tap aroma ni aung asir kita khabke Johnson. Kam sak tak kita asir Johnson ini di bawah kam sing wap kang honko yang watma. Di bawah kita khabke luti kita kau do. Arek khab iska, kas aris nga, aku kas nga kokai basik. Honko yang watma. Cornelius kang wah kasih tanas kang nyokai yang cici yang waske bos aku kau do. Aske Cornelius kena tap aroma koro ticha. Khabis kena bos aku siang wasing.
1: Orega na bing haroga kuwek ka gurung nan la go release of made
0: eh asang haro dige
1: kamara
0: ka gun aro maske eh ka ka ke ase cheng haro den ama
1: hanwan go
0: eh that's king ama sko ani ba khutse si chikoba mondels ka siang hurung wa o se koba sa season dile ngaqabi eh nga ne tap ka pasa ngaro de chera anait mat ka ma abe gun nu go ske bo sakna do o ken go ke ne ba kanada ba kaun jun hung as boss ni ap dis nga kam se ning nga se rakta hab ke jos ni aba yo johnson ni ke ne bo sa ning huruk ta se ngas ke kanada karma esa ngobuse kaos kang huru apke kana taba lugi ke neba kaudo

0: amsela xaqa ke luka ndiba xa kubuleni inxiba qharu okanxwarha cornelius cornelius iko ndiba uthi milap kaxaqa milap nebke uthi nxibdinqinaradise qhuse yanchuruwaske boza xaqado cornelius khanata qarma cornelius akhu luki inxib kaxaqa luka khutsakeswa kuna johnson johnson akhu luki inxib kaxaqa ske boza xaqado nera xaqa ke cornelius anxekuthi nqhunqasna cornelius ndiba uthi milap xib kanchuruke milap ko ndiba uthi anqhome milap ko uthi ndiba isqhabka khone xiba nchurubaske nebza xaqado khone xomara ke khone baqado amase khone kurhatha nqhwa otske nkuthina afrika bthi senegal ihara nqhwa seyinqabke khone baqado nkurhatha keso akungasinatske qokanqhubti nebanqhubnqatha keso akungasineke nqatira xa usenthi nxiba nqwatha keso akunga sasulo calsout nqinanqisara nchuruba ke khone baqado thi khone ke nqibthina xapa sasulo sinqisara nchuruba thi italia ngara nchuruse nqaske nqaca qisha nqwa thi akubti nchuruba ke thi nqida korose khone kurhatha nqwa tse cote d'ivoire abhara nqwa nqitshinge cote d'ivoire abti nqaisabe ke qado khone ba ngabe ke canada abti nqhubti nqisara nchuruba se adigira kawuse nqubu siyaqunqu esike bosa qado nebke captain stefan captain stefan iqamse nqwa qakhuya okay kwakuke neba bosnia xa aris ngaqaga nebaxhatha ke cornelius meleri ke neba qado cornelius ko neba qaga nebke cornelius qoros aitshata basen madre neda ke ma kuse yanqhuru ke captain stefan nebke captain iko uthi nqubu siyamanqwi meleri ya neba qaga ngare chap ey qesa meleri aroma khabeske neba sakho siyanqwa se qado thi nqwa bosa qonqwa ke a Canada, Canada bakhenqa Bosnia bakcwe ngona lesi ngane ngaqa unke nesikose nguru yaqalo thiculo qharenqa ube qapti nguru kudipke nebaqalo che nenguru ke Canada ngara nguru ese Canada ngara nguru ese nguru kudipke nebaqalo che adigira qausen sa oms hk ha a khwain wa didamire sa oms hk a khwain wa didamire qalo ngadi ke a inwa ngaske ngasathi ngasukuqonsa destiny sakuromi khami qado amsemke canada abunga khabeske neba nengwabo xinisa ko siyanqwathi xa baqam ingwabo xinisa qonqwa abke canada baqado neba kodwa nasika ngunye ngaske city ngibha ngunye thi xa ba qam ingwabo saqonqwa abke canada baqado ngadi gira xa usenthi neba ke cung ake ditina ni hase nebolske ngoms aistina ngwa di gira mi ese qado abaske nebo sa city ngoms ego ngnuthi vyarske ne dihun ina ngahunqata ma ngabke xa ubaqado thi vyarske neso ngqakhasi xiba ngahunqata ma qado thi damire harabo ngqwabo xinisa ko ngqaba qonqwa abke canada baqado Canada ke nengqwabo sako qonqwa thi captain stefan inxibke nqwa qakhwi onkhwe nqwa makhaira kuke bosnia qarika qwa qanqwa kuti area xinisa khunqwa ke lera qakha ke canada banqwa kuti qwa qibka nqhuruke maxim maximi qwa kahu nqaye bolsa hot makhwa ke kahu se ko bolso se ama
1: atina go aura ski ngaza
0: in ngaske ke qade kuri ke qathi dio ke qade ke qathi sarang ngase ke pasti dide kabe qat are ngara di chap ke khone ba qado khone ke canada aroma ra di chane ke cornelosa nep ke lugi ngiba qado canada aroma lugi ke nebo sa uthi qamse ra qaga unga bosnia ap disinga qaga nep ke johnson a qado qamse ra qaga ka yari asara unga chap ke johnson a esa thoyani aroma khabe sia khain nye thoyani ke neba goro di khabe sia khain nye ske bo sa qado che aba khwa bo tsa ni ngai se thoyani ke ngaba memiki ngipa goro ngungu amase memika bosnia aroma thi thoyana canada aroma khwa bo ske neba stefan ngipa ni ngai thi captain my captain ping haro de anan aba ko sikung aba buruke aba ems e maripta di khasen khose ma khoe khing o apnga khui kamse on khoe ngwatma cornelio zitanas engnu ne barak ta khacha esa bom et ma sakna do nep kim mila mila ko kamse cornelio zirati cha aba si tariki tanas engnu nep ke kone ba kaudo amsra di chap ke kone ba khabe si khabang wachi khabo za khong ap ke canada ba canada ke neng apnga kui koro khwa bolding ende quick ke gwa khong wa
1: canada tirang ore
0: orera
1: bosnia ke nqa ku nqwa bolza nesikuzi la kra ku ke bosnia ba xa ngqiya ti nqa di sinqiye xa ngoba hura khai ma khai gura ina nqa nqwa bolza uthi ku nqaqa
0: quick nqa di abe ngobu siya ngqhuru nqa ke stefan aqalo ne ra xa xa tap ke stefan esa bo canada aroma esa khabe ya khai khenye khaba danas ka ngau khen ka nep ka kanata bang esa khabe ngaba amgu se khadi gi khang wa nga khui en hon khoe ngwat ma nera di chap ke melera nera ka khap ke cornelusa am se nguru ka nep ke bosnia ap ting hung nas nga esa khabe ngwa ka ting edi ka khai khen ko ke khoa bosnia ap diba nicola huni se ana khoa nicola ap ke nebo sang edi ngi nga nui chi ngaba mane ba koro di chap ke david ngi ba ngado ngaske kanata aroma koro di chance wa ngaza amase qenqa ongqasithe xa bosko xa isa igoro nungho oke ngiba goro kon

0: habe kungo koske bosa knado op na queen hon queen watma kadigi khang no kenye ne ba cornelius itanas engu ne ra ta ha tsapke bosnia ba ne ba ra ta ha tsapke emiri ba bu se ya khaike ke omira ne ra ta tsap tetik tetik ga go emir emiri go uti kam se ya nguruke ne ba stefaning u se singu ne ra ta ha tsapke knado nga ba reaching hon ko ya gu ke kone engu wa hon ko cornelius urti ne ba richi korosa ira ta ba se ni ke richi ba knado ne ne tsap ga ta ha ne ba Richie nqiba go khone ba qaga ka tsare singa Stefan ga be ke ne bona muni ya nqiba ra min tenqa o nga si che ure sa go kana dafti go iko ne bo sa nqurure ga ba go roti chap ke te digi nqiba qaolo Bosnia qara map ke te digi nqiba go roti chances ke ne bo sa go siang wa thi ne ba ke qaolo go roti ntuna ra ma ka uti mai ka ai op ke ne nqurure khare nqa ba nqam Canada ba qenqa Bosnia ba qwe ho ba ip type ding hurugu Canada America, Mexico, nga. Abe ne bak nubusi ak nunke eske bosak nado. Ne rak ta khatap ke kone bak nado. Nga bak haus ka nguruwa. Ne bak kone bak hu Cornelius nipke ak nunga eske bosak nado. Konia, nebke kone. Kote fo apti nga esabe kanata nipara nguruba se. Nebke Corneluba. Cornelius ke uchi tamse rak ta kha nebke Bosnia apti nguna nga. Bosnia apti nguna nga rak ta khap ke Cornelius bak nado. Abang ogab kap ka nguruwa eske bosak nado chi Bosnia. Tam hugang nga ge nebang haunghausa. Ngapke Bosnia apti Herzegovina. Nagtam hugang nga ge nebang haunghausa. Kabasara ge khaugang oa oike Herzegovina apti khaukyang huni. Chichke Bosnia apti imke hawa chitamiro de unga. Oka ge wagtam gang haunghaya. Naske Bosnia and Herzegovina. Tige nebarak tayi ngtam gang huga ge Canada oirang huruse kaudo. Naske ngasa khabe kongu kopke Cornelius a Canada aroma. Ego ding hung nas nga uchi looking nipka kaun. Looking nipchi kamse kaha neske Canada aromaza. Hung nga Bosnia apis ngarak kaha nepke Cornelius a kaudo. Kaha apko swap nga neba Mellery nipka kaun gei. Mellery uchi neba iskap gang huruke. Amgusi ak poking kopke dedik. Dedik yugo uke nchi nebarak di chapke esmiri neba. Kabeske nebo sako siya kain unye chi. Aba go tsaya se go di tsap ke esmira ama seng no mang a isa unang huru arop ke ne esmira ba tsam di se ka ke ang huru arop bosnia ap di ke kaena unatma e esmir ting anang huru arop ngaba
1: dragons kuye
0: e
1: dragons kuye
0: e
1: sigu ke canada garets
0: e aba go ke noka chi no tsabike okay dragon gun ngara tsaga e ngadi gira tausen chi nge ngadi ne tse nga aroma wang u canada ba khone nguru bara ma chi se kaudo gabe gonguma ko ske bosa ta aris nga ngaba pasi gi khang op nga khuye ne bara di chap ke canada ba tanas ka ngau khen ne ba am thabi de digin es nga nu ne ra di chap ke esmira kaudo ta aris nga pasi pasi gi uchi marita tin o kap kang nguru khen ne bara wa ke memi ka kaudo koros ai ta ba sen ngwas ai ta ba sen gabe am ku se sia khang u es ke bosa kaudo johnsoni ne kha chi hung ap nga ba canada dis nga ni aung nga se khang ngaun geng abun omra na chi ning huruk ke kam kaun gunara ma kau mai gang ai ok turu thare nga bani kung am chi chke canada ba khaimna bosnia ap chi hersi konoveni ap chi ka ge a tui didamire kna do ching wa I kaise geng ababa gri chi geng hwana musen ma habe kam sen nga bani aun nga sera ka hab ke city ni ba kna do bosnia ap arma city ge ni ba kam sen aun nga koro sa kai ka se hung nas canada jis nga kam sen nga ap ke sida ai khang gop geng esa habes ke nebo sak tose ring amego siang wa canada aroma ku ke goro di cha ka do nas ke benjamin in ke aba goro nga cha se habi ke nebo sak tose ko ring amego siang wa chi hum as maximi dis ai nu ye chi ngobu siang horun nai ho ap maximi ke uching o gap kan hurugai nera ka hab ke corneluba nera di cha ke corneluba habi ke corneluba kaint mase go ak kai nas ke ain huru ap khap ke cornelu ba kaint mase go ak kai chi harabo za khong ap ke Canada ba nuni ap ke ni barak konsi ching hos nga nga chi I khuwe gwa hin mi se chi ke ne ba mut khoe kargis nga ni ka sep ke aba bosnia ba khu ermetin tirami en huru ap ba nuni kargis akwa khong owa aba ko I on khawa se aba si chi cornelu ba sin ais ya tai so ap nga ke neng huru ap ba nuni kargis akwa khong nga chi ora kang huru agu ke kap kap yang uri chi ais kaping haros za ana I kap kap kang uri chi ais kap kaping
1: sponsor yang ko
0: ee anats ke ni kobe ka ngaba tsa sigeng huru tsa sigeng haro tsa huru dio ee magnet tsa ka ya its controle I nep ke kaise goro khoe neng haro tsa ke magnet ya ke abe ka bang whatsapp mo so apnga khokeng op ke sida ka don op nga khui bosnia aroma hung nas kana dab disnga ra ka ka kas aris nga ne bara khokeng ne ra di chap ke sida ka ba ka do sidi ang hon ken og ap kang huru ken eske bo sak ka do abe ko sia khokeng op ke johnsona kana dab aroma ka ben amgu sia khokeng nep ke tariga hon khoe ngwat ma kam sing op nga khui ne ka bi ra di chap ke ka do cornelius cornelius ra khoe ka cha cornelius ra khoe ka cha ha beske si ne bo sak wang watching aba mex mi khoap canada dip ding khungas ngang nyu chi tam sening hurung nai mexico iba canada iba thaina bosnia

ngachuyi mancaro sanqaye phakaca inqada ke kwaqinase nenqurubuke mayikanqaye okuqura qhare ngabani qunqam ji dake qonsa destiny isixinisa nqama xibani maye sey abe qunqwe kosike bosaqanga to qa qarisi ngara qa.

0: ama se khuruqa ora captain ke gabe ne ba kharabo xa khonqo abke kanada ba tshe nguni kargi xina go ya qonqa abke qanto luchiki xipke ngaba nguni kargi xina go ya qonqa luchiki xipke ngaba nguni kargi xina go ya qonqa se ababke thoyani xiba nguba go ya qonqa
1: balls up go sao
0: ko bab go sao khoep o balls jovo luchik jovo luchiki xipke nguni kargi xina go ya qonqa ngaske bosnia arma tshe obuzya qonqo ngaske bosak qanto nebke looking xiba qauka johnson ikang khuru kanada arma looking xipka wa tri kangus a nebke lugia bua kanada arma nebke cornelius xiba kanada arma kamse onkoe ngwatma neba tanas a ngu tediki bosnia tim arma ngaska ngau kharwe nera qa khacha bosnia nera qa habke bosnia ba nebke tamdije taikna ase keng khura go tikub esmer esmer igen ba uchi khaus kang khuru katik katik go uchin ari khap ka seeding xipka ngais ke bosak tando bosnia habke khoba khu khep kara ngungu tas aris nga qa kha benjamin igwa khoke kamse ai khap kang khuru khais ke bosak habe wakati maximing aidinga ka kha khoap me kanada tip ke nebosa khochi ego ding khung as ka yare sa khung waga obuse cornelius ka ngru kenes ke bosa kaundo amse rak ka khap ke cornelius a obe kha akupti lening ibara wacha ka aris nga stefan captain my captain captain my captain ibara khu cornelius ka ngru kenes ke bosa kaundo nebke corneluba nebke koneba konep ke khung as nga kha nera ti chap ke johnson kaundo hungas nga kha kha nepke johnsona bosnia ap ting hungas nga esa khabeng amgu se khai khai yeske bosak na do tc ang wa che abang nu ye chini horun nga sei nabab ke toyan ing ba nga ba kan it mase kwa nga sei na do sei ke ngadira kausen chip ke aba ta ke swapna khana da ba awe khan unika tong ku turo kharen ngap ti kunak khwa bos nga kwa khong wa nabab ke khwa bos nga kwa khong wa ching nu ya ke ro ke sei khabeb ke ngunia barami khwa bol skin nga ase ne khwa bol sanin nga ase o kamse ang wa nga ase ke bol sak naodo kanada aroma khabe ngau ke gop ke tari ga naodo nga khab gop ke melera ni bara di chau ke bosnia ba ni bara di sab ke kanada ba amu se nga ta khabe ak going ni ase ke bol sak naodo ai go is ke kanada aroma nga ba kam sak tai tra sep ke johnson ni ni ba goro di cha khab ke seeding ni ba nga ba ko a au ka sensei tanas ai go ngu tip tamin u se go ngu tip tami se ye ngadira ko sen naodo chi hangnaun ke ko se mang auka aka kamaka karaka tui khun ke ngabara i se taodo nakta bang kwacha ke so apna chi kwa bos ke ngai ni khoek tri gop ke stefan ang op la khui khabe ko se ko urim amisian wa khaba gro di chap ke cornelu bak naodo khabe ske ne bosa ko se ang wa chi khung as nikolap khap ti se ngui chi ne ban ngang nai bosnia aroma bosnia bak tui kanada bak thaina khobe kap tin murugu ngu ke ne ka naodo abachi urisi anap ke kanada ba hwachi urisi anap ke bosnia ba kamseng op nga khuin hon khuin wa mak tas aris ngara kha nebke esmerin esmeri gi gonde ba coaching ngobu se kaus kan hruwa nebke tariga ne chak kha sap na khatik khatigin is na khuin hon khuin watma seike turot kharen na iba go sia kun am sepke kanada iba nga ba thaina bosnia ba tuidi go sia ma kan ro se dage adidi kurisa kwa sa testini ngiska karung ni ba nga chi kam ngi kharen na aroma haba sadu kan ni wa kri sei
1: turo kharen apke go akun am si edagara ko apke kanada ba amase i rang ru go ba unwa ti itskene mi bosni apke nesko jets kara ko o iske bolsa nga se bosni apke ngo nas nga koro harama nga skri nga ba sen kanada apke koro nga am kan nga am kan nga am tare am se ko nga kan ma ha ngo isan huru ko ba unwa koro ko ke kham si itskira mo kham ko gra oike ne kam ansa ke nga un ha khoi ai hura wi nga e ipke kanada ban ha ha ti it's going to be huru aw hina ni hi tige ni din huru hi ne ban ngom ngom hi ta ga tsa nga we tin ai hura ga mi unu ba huru aw ipke kanada ban ha ha ti se ko tsa ni mi se i khabe it's ke ne sku zara mong am gu ya ngor ko ba unwa kanada ke ama se ke wa ai pol za pos ni apti kung asna ko hai pos ni apke at krumi kama ama se uwi khabo skuza ko ina ko a na ta sa si ke pos ni apare ne ta khai o khai o khai ti khai ha ti nga pa gi besti rami kama apke pos ni ba ai musan amma ti nga pos ni ko nga ta sa ne khai si ti ge ne sku se tur khar nga ba de gor ka usen se ai sa ida gromi ne bas na re ke khiza sa kai ka han ro kanada ti konep nga ba tikira mu teknise se kain korop ke teknise se kain korop ke khabe ke ne sa min ko bi agup tin ho ro ap ke ti ke pol sa nga sa ai ba u tira

ai ke eram khazi phina pungwa ba gabe itske no go ba e ba go sina nga sa era tsa o tsa ai phina nga sa nqaba bolsa umhap ai phina ra engcholwa ka mathi no go ba ai ai kha nga nga ke kha se ba umha bolsa u ngom ngom kui khai ai sa kui khai huru ai tsa ngadi ngoro go ba ka rano go ba hong o ite Canada ba ama se go a di ka nga ba gutske Canada ba ne ai se ka e tlo ikho e ai ke ra nga go di tske to go ba kwetsa ne mi khabe e ke ngoro ba ama se nka mo se Canada nga se karuma go ama a tsa tsuske ra nga bo ne se go se da gara ko o e ke Canada ba go ba go kwepqa bolsa pastra bi hundi sekurong a percentage ba nwa tsi a bosnya ba nqani ndi sekoseng a percentage ba nwa tsi ike Canada ba tsamke ndi tsi ngona tsamke ndi tsi ndi ngona a pastna nwa ba i bosnya ba tsuke ndi tsi ndi ngona ana nwa se tsi ike amguse bolsa kweba huko kwepqa masqa se ike Canada ba tsuke di tsingani di tsuing a na unwa si bosnia ba hu di se kwese a na unwa ma dereng a bese ma bo le tsabe ike Canada ba ho se ma bo le go se ke bosnia ba tsuing ma bo tsusa go ho ina go a ngi tsabe ma bo tsusa ke bosnia ba go tsing ba go konke abe ra mo ni go tsamo ka reng a ba ma di ira tsa seng tsa se ida neng tsongiro tsi tsamo ka reng a ba kra nga nga o ne wa tsi ongine avec cette

0: sekunden, hvor du har været i GR3.
1: Madigos, ja. Ingen muskel, nu er man disse her.
0: Ja, til stramsiske danser, der kommer.
2: Ya habek tabak ngwa tsak gumso ap ngane bara di tsap ke Canada ba kaodo kai yari am ngara kama tsap ke kama daba khabes ke nebo sa tsigong wa e go iske kunga gro kai amedi ngipke ngaba gro di tsa khabes ke nebo sa ngaba sigong wa se ti hai rap ke bosnia ba ama se tsam ngipo tsinge aba khadi ngi ba go leini ngi ba go go sia hng nye se ngaske ka kung go saina khadi ngi ngi khasia khang ngi ngaske bosnia armaza ti bosnia ngipke tsui khenga di neng huba eng musarang am se ti ai ngaske ngorora sang ai ke kungura ba Ungurab ke Bosnia ba kaudo kamse ka kha chap ke Bosnia ba neb ke Bosnia ba esa bo et masa kaudo kamse ra kha Bosnia ke Canada ting hung as nga kha esa emiri ke nera ticha emiri ra ticha kaudo khabe ne ba ambu se khai ke ye ne ba goro ticha ke emira ti khoke go neb ke Bosnia ba kaudo wap nga khuin hon ko hung atma kamse ra kha cha wa kha cha khop ke khop maximin ke ne bo sa go kho se Maximin ke coaching go buse ang hruke nera ka kha chap ke kone ba nera ka kha chap ke Stefanin ba neba Amedin ka ka khas ke bosak na do Amedi ke uchi ek tap kang hruke ok ngob ke Bosnia ba neb ke Stefana neba ke kya kha ka ku din dit na neba ko ha se chip ke harabo se ngaba Canada ba Bosnia tin khung nas na ko khong wa Bosnia tin khung nas ngap ke Canada ba harabo sa ko khong ngon ngab ke seeding neba ngaba kaint masin neba Tony neba ko ka se Tony ke ngaba kai mase go kai se ngaske captain seeding u khasa chi obe kha disi koron ngai ide kai yare am ngap ke ngaba Canada u ba kharabo sa go khong wa chi de kharabo se ngap ke captain ni ke ne kharabo se ma ka do quick thing wa ngak khui amading ip ke ne bo sa go ti chang ka do abe sia kho khen yes ke bo sa ka do ne ke Bosnia ba ko ding khong nas na abe ke ngaba seeding ba go sia ngha ko ye e ngaba ke luki khang huru ap Canada ke khang nguru ab Bosnia ab iba go sia out going hakui se ke nga dire ko sen ta do ti ke aka ban kon nga dire ko sen tu thenga Bosnia ab ti nga ti Canada ba thenga abe neng huru ke ta do obe kha tam di si tam nak tung gra mak a mak ko neng huru iba mang aus ka se dai ben adi ti kurisa sa mare chi in tam as nis ke go nga kha ebe ke ni saro ti ke go mi
0: sa do na kamera tam sa ye kwa chu se ke tam sa ne karai kira Karena kita ni sih kaya kaya iri habis kesorasan nuk nek kabin uangmu. Arin asa sih ngawat dikin. Aku dengan sih kan, aku dekat kan am house kinok. Kue kami kah habis kaya amasi agam saat sih kaya. Madi i angan sih para pasti lagi agak uwe. Turut karen aku kami di sang abah. Tangan karen aku kami di sang abah di kaya sih kaya. Nuk bang arwe ha para buk habis nada gara kau lagi. Ragro agak sih sah sih kaya. Aku kabel sekarang how, oh iya, huru aku korup tanggung tu kerana. Si kira kawan lain, huru apa bosan, okey, kami kira kawan lain. Si sekarang aku bawa, kawan sen mati, aku korup tu nak karu, oh iya, nau ngancara mai bosan. Aku agak kadu misalnya sini je, kau aku dah bosan ni kerana, aku orang, oh sini kira kawan bosan mai, dan aku bawa. Di sini kita cikgu nasi sapi, asal kamu. Aku ro, engkau kau yang kau ikat, aku ro korupmu, oh iya, asal ke. Penalties di situ nak karabosa, ha eh, ngabas kos itu kroko, kabeken ni sisa, moni apa karama karabosa, anu iha, eh, apa kargis ni aku mai sa, anu iha, mah bos ni aku mai sa, anu iha, ngabas kos itu nak sken sisa, we arsa aku sih se, eh,
1: kau ikuske,
0: eh, kau ikuske, so iske we arsa nangan, aku tu nara kau we, si anis kos eh, itu karak kaban, wa watching huru tu, wa kau sengat ke, ah masa itu karak karas nang kau tiye. Bosnia ke kai tipa ki best ni tipa
1: ya op na in
0: hon mani han mani se ana ras kai ko ke
1: an
0: bos e ko we wati tip ke bosnia ba ama se kai tara ku karao tu ku ra kai ho i tu ku ra kai ho ni thur ba tan ka ka di mi se e ke kana da ba ne si sa wan na te ho wat ma ho ros te ku ina ko ko ke no ku nga ku ra nga am o ko ke nga nga ka nga
1: ko ko sa ho Ceng ngapu sa cika ho tua noh kau sih kan ikui, sa sekarang ngapau. So neng ab ngat ceng neng ngapu sa niho ikui ikui. Ich lewahu eng ngap kan ego kau tam di sini mang aron neng ab kau sekam tara. Ok tu cia pun kan ibai.
0: Ok tu cia ceng lah, mang aron irak tau ngun ngaku ke. Ay bang tuan mang kai sen.
1: Kai. Ne, kau se di sini tau ngun ngaku ke ngosa serak pun kabe ngaga. Habek tabang oda ka kungsuap na haba ugen huru awal tanado chi I akibelu tirami e Canada tinga sa ugen ka haba habe neboske Nikola khang nuye chi Bosnia apti ko apke neboske apting hungas ngai

0: chingangasei, unise anapke coabacado, quake amsing wap nan honque watma, nevarati chapke, cornelukung noke, amguse kangus a katigin lipangung etisang wa, naske, Bosnia aromaticana, lipangung nascanada, disney angasei, tui tenga, tiramipke coba, Bosnia tikna, wave typing huruku, negaske, kesamesara, such a cuba say, this is not aromatidachi. Masa destiny singen en kurban ita kechi se aba khuke simti kurisa gun ngu china che direct na khama masa khalchi sing ba na kha masa senior ngang ya ba ngore sing ba na kha dini di se abe ngu busa ngu ngu ske bosa ka do nepke cornelusa era ka kha tapke ngaba lu lu gira ne ba ti cha esa abe gene ba khol khana de ha ang amra tapke bosnia ba ne ba danas ka ngu ke ne ka bira ka khapke bosnia ba ka do abe am gu se ak khai ke bosa nepke ameta kanada arma nepke ameta Hachira koi kapke ameta okhe yo goske bo sakta to neba nani se kai kan hura benjamin nera ji chapke sita o ap na khui tam se bosnia ap tin hunga sa khu kanada ap hunga sne kaha okhe gopke corneluba okhe gopke stefan captain my captain nera ji chapke kone ba kan do okhe gopke neba esmir asmiri ko neba khoke iske bo sakta do chipke neba neba ing na chi ko chi neba ai kha se ko kunsi ke kone ba kan do chipke kone neba ngaba tin hura ap khara kha ese bastard tiramien huru apken khuba khu ga kon khen aske kone khaza aba ga ge goro ora in sep ke ama se pastare ba ai chuma go nga kamani ke ngabara kausen se hari ge ngabara kausen che huru abu ke nuwa ga ka do on nu rap ke ne ba kanada ap ke ne bara khoke se ba ka kam se ak khoke ne ke stefan ak do ai sap ka huru ke ke bosak ka do khabe ke stefan ne ngaba chuma sip khan aroma ya se koe stefan ne ke koe chi bosnia ap ke khok khuni din jara di se Dising rang disi kosong asa anang huru ap kira ngachi disi akan asa anang huru ap chingira ngase naga ke tam huru ka bosnia aromara naga disi akan asi disi kosong astina tigira kosong chi ke cha so ap nai ke aba tam disi iba ko ak ma I tam disi ka nga ke esmiri iba ko ak ma se chi ke disi korong asa anase dina memi ki itna ko ak ma naga ke tam huru ka ko korong huru ka chi ke sunchik aga disi akan asa arab ke sunjik dina ke sunjik in chinan ngala ko akna chi tam dura ga ko kna so akna e nok ke sunjik in na
1: nok ke wo ai chak ki ai chak
0: nok ke ai chak
1: ka hum on ge
0: e
1: se ai chak ki
0: tin ge e nok ke ai chak ti gon nai se ye adira ka usen ta ro chi tum ma ko trang dura ga ke bosnia aroma e khaja sa kai ta se snap ge dura ga ko akna se aske bosnia aroma cha ke so apna ge adira kausen sep ke bosnia kitna ko kuni ding inde gwa di ching ge khun ina nesisa na thap ka khara dira kausen I man bubab kira kai ngai tan kau ka otske di kau cha hoeni di kon ka chum si ao otse na kona nesise nu di ge na thabira mi se ta do abe ta ban wa kun go kos ke bosak ta do dera khoken sap ke kanada ba kam sire ka hap ke hunga ba ka do safel ber khira ti cha abe sia khong hanai sunchik agro kangur apka khok ye de digi ge ne ba khoti kam sire ka kha aba kaos ka nguru as ke bosak ka do ne ke tariga tarigi go uchin ba sidin ne ka kong ge sidi ge ne ba uchin mo busang nguru ke ne ke sida ka do ne ba kaos ka was ke bosak ka do abu se khoba khu khop karang nguru ge bosnia ba ka do ne ra ka hap ke siga am ma sin nguru sang an bu ke bosnia ba chik ne ge ufena ufena ne khona ufena aba kaos ka nguru as ke bosak ka do ne ra ti sap ke tariga tarigi are ka es nga ka chi ne ka katik ka ka ka katigi go uchi am tap ka dedigi ne ka ka uske bosak ka aris nga ka ha ye nera di chap ke bosnia bak na do a ma se bosnia ke khuin na ko gera ne ba mona ba khu hakap ka nera di chap ke na do thari gin ne ba nera di chap ke ke ko sidin ne ba habes ke ne bo sa go khain ye e ne ba go ro di chap ke captain si da habe ke amedin ne ba ne bo sa go khain tis ke ne bo sa ka sidin ne khan ego din khum na sna ni aung na se di si korong na ta unda ma to ne ta ke so ap ngas ne ke khot kuni den ne no khra ti ese na ap ke kanada aroma ke khose ja kai kan huru ap china aba ko asi we se khose ja kai kan asep ke lari ni china ko si chi ke lari ni china ngaba ko ka se chi ke di se hunga iba ngaba ko ka ma se di si tam ngaba ko ma chi ke lari ni iba ngaba ko ka se ngas ke khose ja kai kan ase ata bi wa ka khabe kun no ko ske bo sa ka do chi khara bo sa ko khong ap ke ne baste johnson ni ba di da mire Johnson ke ngaba kharabo nsagwa khong wa chiske nebo nsa ngaba ni huru ese kaudo ngadi gira tause ngaske Bosnia aroma ke ainsera tause Canada aroma

0: sele qauseni seyikengathi xa iqwasara ngqoro seyiqinqaro thi xa ibukane ikungusuakunga nebke ameda qinqaro kanada qinqaro manqesa kwakathi yaqhobke qhowab nikolaba nikolaba ke nebosa qhothi usemaqinqaro nibakoro ti chapke lari incunxa koro xa ngihulwa kuthi ciba abe ngqobusa yaqungungeske bosa qinqaro sidiko uthi eyiqhab kangihuluke nibaqoros ekoro ti chakhabe kwathi kanada bhangqunqa bosnia pisinani awunqase bosnia bacwe kanada bachayinqa kube iqaphi ngihulukuke nekaqinqaro thi kanada bangara ngihulwe sengihuluke neche ngqobusa yangihulungaske bosa qinqaro nebke khone baqinqaro khone bko uthi nqaba khawusi kangihuluke nibakhawusi kwachiluk luka hu cornelu kaqinqaske bosa qinqaro cornelu ko uthi luki nciba mawa luki ko uthi nibakhone kaqinqa nebke khone baqamisela qinqa ngqunqas kanada bdiske kwaga hu bosa thi bosnia bdisngara qinqa se nebke cornelu bangqunqas bosnia bdisna bahase qinqaro cornelu ko uthi nqokap kangihuluke nebke richi richi bahu cornelupka waske bosa qinqaro cornelupke niba nqaira sera ngihuruse ngqubuse yangihuluke kyopke cornelupa stefanika nera qinqa chapke khoneba qinqaro khonebko uthi cornelupka ngihuru waske bosa nebke khoneba qinqaro qamisera titha ngqunqa bosnia bisinqa niba qinqa nebke cornelupka ngihuru waske bosa qinqaro qinqa charapke cornelupa ngqubuse khonebka ngihuruke yeske bosa qinqaro khonebke nebose yanghonuke qamisera qinqa chapke khoneba qinqaro esa na tiyanqatya qinqaro xunxa koro xa larini nqibke nqibnciba kwakonkon kanada qaroma larini nqibke xunxa eqathi nqibnciba kosiyakonkon kanada bacwi bosnia bacwi hatakya hatakyeko hatakyeko yinqoka nuskusatakyeko hiye awuntakyeko yi manqatani nqakhaza sebke nqiba nqaba qathi nqibnciba kosiyakonkon i tipkerami ekesiso hatakya tatu nqire qhaitati ande yang ngui dige khogu drang ngui gu dige ona disi kunga kuri kha Southampton sarang hurubang huru ab ipke ngui ngui ba kwa kon kon taodo apke larin Christopher larin tiramie swapna khaile Christopher larin tipke ramie tipke ngui ba Canada ab ti taodo tipke ni ba nesiza ne chake swapna apa England ing ipna Southampton sarang huruba se taodo
1: amku tekniki kol sa khai
0: i tabasinski ngui ba kon kon sa ni apke ngiba durin ngin na clear ana lemer ki khun ing apke larin i kha bol di tweet sa kwa nga cha apke larin na ka do che adi gra ka usen obe ka tin ru ge chi disi ko nga ka ngira ma ka u ami bi apnga sa ke so apna disi a disi tun ngari aroma sa dige ata bere ka usen se ge bosnia ba ama se nesko se go dicha abe kun mu go ke bosnia ba ka do ngaba khati ka khu tarik tarik ge ne bosa u ching ngu ding hu nga sngara ngu ru se obe kha ke kecha so apna disi tong intuna ra gause aba khuda ke mangaro sang apna kuni kase disi tong kira ma kau reng huru ke bak amska chi mangaro sang ap abe kungo go ske bosa kaudo nepke te tiga o apna khui kam seng hon khue ngat ma nera ngau chap ke ermetin ngau khai go ne bak apna khui ke luka kaudo kana da karma hang amra ke kana do ba luri gi ke ne bara siba nera di cha nga chara ke kana da ba khabes ke ne bosa go se wa larini ke ne ba go ro di cha khabes ke ne bosa go se yang wa chi nga ba bosnia ting hungas ngang nuet ngai ada akimbelu ba dimire akimbelu ke ne ba goro nga chang ka to khabes ke ne bosa ko siang wache hungas bosnia dis ngang nuet ti khoap nikola khaning huru ngai se kosa des
1: ya tira ke go mi au dis khara khara ge ai se ne ha ti ane ta kana me ban ngai am go si ke e ka ji ba ke go tsindi ai ba kon de ja abu ngai am ga ngai a ngwa kwaqa ti reflex na gode mazor bol di ko en oa
0: e buru abi ko le kang nu
1: cha cha ga
0: e bosnia ap tinguru abi ko nu bolske ya ga bekta ba ngwa cha kum so apna kum bu gop ke ne ba bosnia ba kaado nera di chap ke kanada ba ngobu ngau ke ga beske ne bo sa ita ba ko kum nera ka ga chap ke kanada ba ga beske ne bo sa ko sen kwa kaado ti bosnia ap tin khang ba dediging tin khani aung na se dediging tin ke ne bo sa ni aung na se ngaske bosnia arma anya bosnia ap dip ke ko se ko ma ba kaado ama se eng ekes king haya tana ke ching hayang hoam sang hay tana sang hay wa khung king hay isku sare abe nera ti chap ke bosnia ba kang do kam sira kang khung nas kana da disna abe

0: va a jugar con Kenya Chief, con Kenya Koske Bosa Canodo, Lepia Corneluba, le va a escapar con Kuru Kenske Bosa Johnson, le va a escapar que Koaba Canodo Marita Ting, Koapna Kui, anda presa de la mía, Swapna Skin Nasa Canodo, Dragin Nakachik, Nain Nakapma, Swapna, Abos Nasak, Koapna Kui, Nepia Canataba, Negudin Hungasna, Wakahaku Canada Ting Hunga, Nepia Bosnia Bacnado, Amsen Negudin Hungasna, Dichansing, Koapna Kui, le va a escapar Tapia Canada Bacnado, Nera Kaipi Canada, Aromakamsa Nase Johnson. Abang Oap nga Queen Hong Kong wat ma Amedira kwa cha Nera Ichap ki Ameda Kando Dien Ogap Karang Oaka Chap ki Ameda Habeng Oaka Kop ki Khoawa Maripta di Polskeng Oako Siasa Che Hungas Nikola Abdis Ngang Nuye Chik Kamsening Hurungay Nikola Abdis Ngans Bosnia Abak Thang Tui Kanata Abak Tui Tam Ngi Karang Ngap Nga Chik Obeka Kelsak Tom Tunda Mak Kau Neng Hurung Abak Nung Amsa Ching Aik Nuas Ke Nambi Ab Nga Dising Ngani Ngak Tom Tunda Mak Kau Dising Kungari Satira Misei Nebab ke seeding lebang useng ngwa kang odong ai coding arman ke kona gwa koik ngachi captain seeding lebke ngwa khok kuni dere khok kuni dere digrami khok gwe du wan ngeng hwa ma khok gwe bang ocha ke swap ngach ke didats ka mu khas kami ge soros na ke us na ke coding na ke in ngadim huru ke captain ma captaini ab ke ngwa khok kuni dere dera mi se kang odong ngas ke bosnia arma kang hwat me ge sep ke khok gwe bang ngwa ni kuma se usidi ge ni kuma Taichlans ngan ngayan, jemini ngan ngayan huru aku dikutip ke neba. Taichlans ngan ngayan huru aku dikutip ke neba kau do cie ke. Akabi ngadira kau sensei ngaske. Taichlans ngan ngayan huru aku dikutip aso aku nga indah kuna musim kau skin ngaske. Disi kau sen ngaci kau sen disi kau sen ngan ngurim ngayan huru aku ke. Aman hams nga. Abi kabang wacar kung suap nga kung kau skin bosa. Era dicap ke bos ni abak kau do. Kung asa kung wakaci abak Kanada ding hum nas ngarak kha sei aba aung na bos sa khon wap ke bosnia ba chine bos king aba ai agor gang hura bunichi e bunichi ni khani aung na sei bunichi ni ke bos ani aung na sei mo buseng wap na khoing hon khoing watma wang na gos ke bos ka do looking is engnu de ba tanas kang neu ke ka kar na kone engnu guys engnu e de ba di chap ke bosnia bang esa Habes que nebosa kosian wase kaulo. Neba goro di chap ke Bosnia ba habes ke nebosa kosian wachi. Kwa bos za khong wap ke Bosnia ba. Aba goro di chap ke Basdar. OCD ki khabara ka ka. Ko go neb ke habeng nong dai wat ma OCD iba. Nu chosia ke se kwa ngo sa khan ge. Ke se ngo sa khan ge. Hain hai chira kriya khan ge fleker. Sat ngaba ngeng oro to eta ka karuna u ya ka Ferrari de fleker ti sa ho kara karu.
1: Ochin ke mable kabago.
0: Ochin ngaba kuni ka se. Habe kungu gop ke Bosnia bang esa kayare amgara di chang amuse nga cha nesking esa Bosnia karma khome gu di ha de ka do Bosnia ta ne ba di chang esa bon et masa Bosnia karma Xiaomi on number ni barak ka khat sab ke Bosnia ba khabin amgu se khai ke gop ke khana ta ba ego din hung as nga khai ke gop ke khana ta ba ka do hang amra ke khana ta ba khabe se khai ke ke bo sa ka do ngap ke kati gi karma sa chi Staffelberg ke ne ba esa se gro di cha se ai Obe ha korot tungkun kira mak tau naske khoja disik tungkun tungkun nasi aroma sa cimas arosan ay. Ngap ke ngobe kaip ting huru guna kanada bak tui bosnia bak tui. Adi kira kau sen tanas kang ngau kenyes ke bosak kang tung akim pelup ka. Habis ke nebosak ngabako siang wachi bosnia kang ngau ting hum nas kani aung nai sei. Adi kira kau sen kang tung akim pelup ke nebosak korot dicak habis ke nebosak siang wa ting nuni ab ke ngabak nuni raba kang tung. Esa sisi nara tip ke neng nuni ab kang tung neches ngai ke nesko seiben no apa kargieng ni ya kai
1: ado ari poy
0: eh aristing nuni apken watch cross na match isko agroi am nga satsara kom match ki ma se ari gu king huru aga kanam sa am nga din diga kwan huru do avan nuni ap kut ke kron bua khabe kon ko ske bo sakta do dera di chap ke bosnia ba kan do tiski nga bos nza nga basi go a kain ni se ama se in habol di tu iske aba nga bos nza si khai arma ke kati king ba abo sa ko se khai mu chi aunga bo nza khong wa ne ke Safelberg tirami se huru ap ba us ep kira nahi tira min usa out rah mari tira di sep ke safel berhin ba ngaba pol sa ri ako a khuba se aba tam sa kai ta johnson ni ep ke ne bo sa ko a khuba se chi Canada aroma.

0: Abegen ba bo musang musang huru kan yetip keng nuni apa ramai sih. Kan itu mak aku ni ni keng ni kan kan mak ini sih kan jadi ramai lah. Jadi kalau dia nak kan ibarat mak nuni meyok keng huru kan kau tu. Harap bo musang ini ngasih ngapa mak ke Johnson ini ba Captain Johnson ini keng ni ba ini ngasih Captain Johnson ini keng ni bo musang huru sih kan kau tu. Musang huru ngasih bo musang nepi Cornelu ba kau tu cie Cornelu ba ku kone tak ngasih bo musang kau tu. Kone ba khutsa ke swap nga Richie kana tak aromang hung a boss nya pisngara Thomasen ma de ba amtap ka kan khas ke bolsa ka do nepke necha ke swap nga melera amse ka kha ameding nipka ka aris nga ka kha nepke ameta khoi ba khu khoi kara kungung marip tati nepke kone ba nepke ameta nera ka kha sapke captaina marip tati op nga queen hon khoi wat map ke tarik bosnia aromang ba khain nyes ke bolsa ka do nera ka kha sapke kone ba Konepta neba koros aita basen khabab ke ngaba knait mase kwa kai se chipke use ko ek ngao do konep ke ngaba huba hu kwa kon kai che bosnia ting bung as nis ngaba ai coding aroma ko khabe kose ni kemase ai ab ke nung ko siaba bosnia ti ba kao do tong no kos ke bosa nepke corneluba cornelub ke uchi ka paris nga steven stefanin ni ka kanga stefanin ke uchi corneluba mawa corneluba hu ne ba ka has ke bosa ka do kone Konep ke nebosian honke konep ko uchi ne ba istap kan huruke nepke johnsona kat aris nga khoke bosnia aptang nang am nepke punich punich tum nagor kai agu kas nga huruke nepke ermetin ermetin dira di chak out on esa bon ed masan laske bo stefanin afra kat aris nga khoke nepke kanata aromasa eba goro di chak habi gen huba khu kun kedin inde go ha sebki ameting bang huba hu kwa kun khaye sege neng huru ba kui ku dira mi sei kanada ba kui bosnia ba kui hube kapti huru ku ngu ngats ke hai ka sene ta ro chi unang neng huru hube kapti ke ne ba ka ro dira mi re turo huru ngap ke pafana pafana ku ngap mexico ka tam thenga di go aung nye tam neng huru ngap ke south korea ba tam chi chesi ap ba kui di go ma oneng huru ngai ke kanada ba kui bosnia ba kui harabo zagwa khong ngap ke captain ma captain na Stefanin nipke nebosa kwa kongwa hunsa kaita captain amben chak nui Karin ngobusti chimi se so ap ngapke nga kak tabika kwe Hoi klitsch kong kwa nga kwi Waka tia kopke koab Nikola ba Bosni apti koab Nikola ke waka tin nebosa kuse kwa kose che Khan ngara nguni ap nipke kait nga por kra sara kwi se Mang aro sang ayap nganin taun nje kwa kawuse kwa odo Nen nganin taun na kere net matiko se nika husa I uti dan nguyen asi nika hu Abe gunggu kos ke bosak kau tu Bosnia apa yang ngang amra ba? Nibat tanas kau ngau kau? Bosnia apa karomang esa abe gunggu rap ke Bosnia apa kau tu? Uka kau bahura kau ha? Negu ke Bosnia apa tinggung nika? Neb ke Purnich? Purnich itu uci es kau ngurukai? Kau? Nera kau apa ke Ermetin? Nibat tamsir kau ha? Ke Bosnia apa kau tu? Abe siapa kau ngui? Nibat guru dicap ke Basdar? Tiram yang guru apa? Nibat guru dicap abe ke Luging? Nibat guru siapa kau ngui? Cing? Unika mana? Kau ngui? Masa des?
1: Oke, ngara gromi se kanara ke ne skuzen angu serang toru. Si Bosnia tinge amase ne kodi e karakara de angu tina. Om swaro sa go kan go stega di tike go tsane mi ne si itsa mo o ke Bosnia de ngora go tina. Tam ona i haga skose di tsimi e de uwa. Ko uwa i Canada si Canada tingo asan asa si ho masenza. Sabe igina sa ama ne sa Canada tara um se i It's a question in me. Gang who's a hoo? I stopped her. If you can have a good run, go me say, I'm Gauger and Langam Oge goes on hill. So we might him say goes a go a hoo. Tigger two to get a ghost and say, Tigger a post nearby. I'm a say, I'm good enough. I'm good to so good. I can. These are the snap you Canada become was in Murago. Why? Why it was nearby as a one.
0: Ya ngaba kaba ngota kunzo ngaba ke tarik Bosnia aptin huru hakasa kai ngaba ke ngaba Canada aptin hung as nga go ek ngado ngaba ko huwa huwa kun kan yeso ap ngaske ngasa sege ngadira ko usen ngaske hara bos ngasa go khong ngab ke Bosnia ba ngado ngaba ke tarik ngaba akin belu tirami ng huru ap kha go ang ha pe se sege ngadira ko usen chi Mang aro sang ayip ngip ngara ke kang nanin taun geko mang aro chit tam taun ke nesko se kwa kwe se Hakak taun tun gira mang taun ng huru bak kung amsa chi Adi gira kau sen kao do Canada ba ku Canada chi Bosnia ap ting huru ba ma chis ke nesak kao do se ke Tui kui ti kwa ap ba rami se Se da ke kap ba ngonik kung se chi karabos niske ne ba ning ngay se Ma wako ke ng huru ba kung ngak Bosnia aro mang

0: ngqwaba khuyi ngqwabha khuyi qhowe chinqo busengqhurukeng bosnia apke ngqipchina ngqinsena khuntuna ra ngqhuruse ne amchabira qaghapke derike qado amguza khake kwe korneluba kanaska ngqobke bosnia ba ngang amrabke bosnia ba qado nebke khone khone ko uchini ba qamse qagha Esa bon Edmasan Hungas Bosnia Tisna, Kwebahu Kwebkara di Chapke Canada, Iguna Pascu, Iguna Magu, Nepke Safel Berha, Nerakaha Chapke, Richiba Kando, Koros Epko Tabasen, Kwasia Tabasen, Esa! Abea Kaikanye, Bosnia Karuman Ego Isken Esa Kando, Canada Karumahabe Bosnia Gang Wakati, Amuzia Kaikan, Nera di Chapke Canada Kando, Unigatonguna, Abake Koroton Chitam Disikosen, Adige Wak Musing. Mai gang ai opkeneng hurubani kungam nepke looking iba kaudo hungas Canada disra wakati Bosnia ting hungas ngarati cha sege ngadira kausen chi mai gang ao ni kungam se kaudo ngaske neches ngat aroma nepke ameding iba web kap ting hurugunats ke haukasena kaudo ngaske kaisa mesa isa dera di cha khabike niba kaya khaka gude ko hachip king nuni abara mi kema kema kema kema timaka kema kema I dagi neng hurubaran am ngam kauchi dagi ne sa khun kama chandma
1: amra
0: Kamang kau cakap kena, ama si es ni jago kong uang hampir, ama kaygo, ini rakiti gici tarigi, ini ngang ngang hunku aje, rakiti gici takiri tarigi, ini ngadi korup kau sen kau dosai ke, neng huruf ni bang apa ko a kong amsei, neng huruf je ko a kong amsip ke Bosnia baktui, cige Canada baktui di ko si ama kubik kap ting huruf ku negunga. Ige ngadi goro kausen se se ge netesting huruk niba ngadi ko sia kung am se chi neske group b tirami se so ap ngasa se ge group b sing huruk ngut na ngadi ko sia kung am Canada bak tui Bosnia Herzegovina niba tui tige ko sia ma tige nete kam lu aroma dida edition 20 or davistik tumada champion da chi kwasa destiny Veronica van Westinge ning huruba kaisa mes e goro ita ge bache se da dida 20 akada or davistik tumada huda bye bye dimire Ari dani sikaba sorosi kam kam sing hurun enga onesa hun ganis kasing house wakna what time